Raimundo, dia lang ka eh, para Alegrita, dia lang ka mundo. May na lang mo, paano nga ito ang, standby ka lang, standby. Alas 8:02 na may galantag na sa itong bag, barang kumano, sa meaning sa amas. No, dili na mga igalat itong mga kuan sa, asan ay? Yung muna gigamit mga igala nga term no sa ilang allegation. The Vice President amas unexplained wealth. Di may igala ma-explicar sa gikan kisa igahatag o sa i-source kanon sa misod. No? Nga bahandi mga kaigsunan. But pasabot nga nangurakot. Yun. Muna ilang mga igala ang allegation eh. Pero bisag isa ka financial statement wa kay mapadala sa imong baga kaayo nga reklamo. Sige, suod ana. Moy pinakamain ni mong reklamo ang kuan kining pagbaton og di maexplicar nga bahandi may gala sa vice presidente and yet bisag wa usa ka papel wa kay nasuksok dito nga mao ni oh at least man lang kani di ba tinuod man mga ikisuna kita man ta ana no. It was later on nga nang sampina sila no, nanawag sila nga sige kuan amla paghipang sulatan mga kaigsunan ngano man no, ngano man pangitaon man nila mga igala usay magamit dito ilang gamiton kang Sara. So dili ba na siya fishing expedition? Dili kay para nila mga igala para kuno masuportahan lang mga igala ilang claim nga accountability. Dili na mao. Bullseye. No? Dili na mao mga igsoon. Wala. Wala siya meaning diha.

0: To get a large amount of something, especially money or information, by collecting it over a long period. May pasabot sa amas. No, kanang nagkakuha ko no og dagkong kantidad sa taas nga panahon, no? Mo na ilang pasangil mga kaigsuunan. Mao na nga mangayo gyud sila magahigala og sal-in no nga gikan pas 2006, 2007, ana, 2011. No, pwede pa lang maigal kasugod nga nakadawat og kwarta si Bipisara kay naa na siya ninong, no, inigbless niya siya ang ninong mga igala dapat ideklara tong Bipisara. Kulang na lang mo ipangayuo nila na eh. Pero ang punto mga igala, makaingon ta na-establish mga igsuon sa defense. Nganong mingon sila fishing expedition siya, no? Sa so, dapat pagpasa ninyo ana, bisag usa lang ka financial statement, naa na mo diha. No? Kada ko kabaga-baga sa inyong reklamo. Wa day dito na apil. No? Wa day to karon. Mag-agad mo kinsay maningog. Mao bitaw si Lacson. Nakaingon si Lacson ba? Although lain to nga aspeto aning kasuha. Ingon si Lacson mga igala nga, pwede ba mo mag-provide og competent ka witness?
1: History secret.
0: Incompetent din naman. Oh, Mr. Ah, naana si Insurrectos. Ni ana may galang tibaghak nga si Insurrectos. DPWS Secretary Benz, dapat imbestigahan ang mga flood controls Davao, lalo na sa kani baha the other night. Bumaha din naman sa Manila no nakarang araw ah.
2: Pinawa.
0: Eh natatets. Alas 8:06 na bagay gala ang tagna sa atong pagpanagubanuban. Napuntirya yun mga igala ni Attorney Michael Pua ang pasabot mga kaigsuunan. No? Tanawa ni sila. No? Muna'y nakapait eh. Muna'y ang tao karon mga higala. Muna ganahe. Gikapoy na mga higala. Gikapoy na mga kaigsuunan og sigig sudong. No? Niini mga higalang impeachment. Wala, nawala ang interes sa tao. Bisag unsaon pa na sa prosecution after hearing mura na silag mga hanggaw. No? Wow, kabantay anak mga higala, no? After hearing mga kaigsuunan, mo papriskon. Para lang yun mga higala, maka-appeal ngadto sa tao. Awhagon pang tao. Tanaw mo sa impeachment. Tanaw mo sa impeachment. No? Tanaw mo sa impeachment. No? Yan naman, para mausab inyong panghuna panglantaw kang Sara Duterte. Sa umani mo na, kanang mga tawhanan ng mga igala ni Tuo ni Sara, kanang mga nag-comment, huwag ka na pag-ilara na. Huwag gani na kay, sus ginoo ko. Huwag gani kaila mga igala si Sara, ana. Huwag na pang bayari na. Pero nga no, matinga ka mga igala, nga no, mulaban mang yun. Ngayon ka garo, nailad ba na sila, God? Di man ko na sila, mga DDS mo na sila, mga, kuan man ko na, kanang mga sunod-sunuran sa mga Duterte. Kamu de unsa. Mora man sa siguro gyapon mo. Bisag klaro na kayo nang hiwi na ng inyong presidente, ala sige lang gyapon, palakpak lang gyapon. Murag. Nay uban di may gala ka hawaon na ba kay lisuda dispensahan aning presidente ha oy. Unya. Ha? Sige lang gyapon. Oh, basta nay bayad na. Oh, ingon si naana po'y bag-o. Inday Lustay. Ah, kani klaro troll ka anyway gala. 11/10 prosecution team impeach Sara now. Kani mga ingani nga mga tunada mo na gini kuan ra man eh mo ni tunada ni Coach Jamet og ni Raimundo mo ni mga tunada nila siguro ang pasimuno ani kining tibaghak mga igala nga si Insurrecto Mr. Insurrecto anak kas kagang Lucky Doy. Saka diri sa estasyon si Doy kay magsumbagay ta. Ha? Uwa kay lingaw diri ka si Doy, sumbagay ta si Doy. Alas 8:08 na may galantag na sa tubag panagubanuban sa atong pagbalik. Ato ba niya tagag pagtagad mga kaigsunan dugang pagumikan kay kapila na mga igala mabadlong iba no kining prosecution nga wag naman kayong masyadong atat no. Sugod mga igala mismo sa ila mga igalang sa ila mga igalang lead counsel gibadlong na wala pa ta nagpresent pa ta dire no, nag-istorya pa ta dire og kuan ebidensya ayo sa pag-conclude diag facts and law. Diba di lang kay kaisa ra mga igala kadaghan pag-abot karon kan dilema no kani mga igala no di gid pa matuod nga dati ka nga Secretary of Justice nagdala na kas justice. Amas meaning hindi or sa Bisaya dili man na lahit ang nakita ni mo boss Rome. Boss mudagan man daw si Tori pagkamayor sa Davao. Mamaganin na ni Maos Nograles. Pinawa! Diba? Wagani na ni Maos Nograles mga igala. Nauna-o ni mo, ang gibutaran to as gawas. Pinawa! Alas 8:10 na mga igala, dag na sa Tubag Panagubanuban. Sa Tubag Balik, ato ni nga taga pagtagad mga katropa, ugdugan pang mga katikaran, labi na, ining ilang witness nga si Kisani Campuzano, no? Nga, well, na may mga unusual transaction pero dili suspicious. Diba? Unusual. Unusual mang yun mga igala. Nga ni ako ha. Pag mag-withdraw ko 1 million karon mga igala, is that usual or unusual? That is exactly the definition mga igala of the BSP circular, no? Sa unusual. Pag ako mga igala nag-withdraw og 135 million, unusual dili. 135, no? Nakuha na ba yun? Adyasan na natuwa. Adako na kayo. 1 million na lang. Pag niadto ko karon mga igala sa kanya, nag-withdraw ko 1 million, dili ba ko pangutanon mga igala sa, di ba mo taas ang kilay sa tagabang kumingon, time sa, where did you get this money? Where did this money came from? Pangutanon yung kuha na may gala dito sa bangko. Hey. You, Mr. Cortez. Sir, what is your job? Trabaho ni mo, sir. Walagi. Where did this money came from? Asa manigika ni kwartahan eh? Daoks masyaw? That is exactly the definition of unusual, mga igala. Nga naman, naanad man ang ako ang bangko, nga withdraw na ko, mga igala, taas na si Quinta. Dilabon na ko isabag pila kayo mo. Waman tayo kwarta. That's unusual. Kung withdraw ko og 1 million, mabito ng pangutan on da yun, me. Kagagi man taana mga kaigsona, no? That's pangutan on da. Pero, masyabot ba nga illegal siya? No, not necessarily. Kana dai og kwarta dai na sa among company gihulog sa ako kay ako'y pabayron sa yuta nga gipalit sa among company. Is that illegal? That's unusual. Unusual man nga naman. Pag sa bangko nga transaction that's unusual, may gala. Ngayon man. Naanad pananitan. Payroll account tong gihulugan mga kaigsoon. Pila ra may sweldo? Di lang ko magsaba kay bawal man. Pila ra may sweldo? Kapin. Sobra kapin. Ana. Ibutan ta na lang, di ba ginakaabot 100,000 ang sweldo por siguro. Kalabi na ba?
1: Diba? Ay!
0: Pwede pa lang gani bawasan eh. Di ba? Di na kaabot 50 pod, di kaabot. 45, di sa kaabot. Basta narata diha. Nyakin sina. Oh, makita na mga igala sa kuan taga-bangko. That's unusual. Sir, unusual mag-u kayo, sir. Ano ba? Unusual mag-u kayo, sir. Nga, the same person, yeah, ang series sa imong withdrawal, January, February, March, April, May, June, tag-kuan raman ni sir? City Mill raman ni sir? Pila ba na bilhin sa kong kwaron? 7,900. 7,900 na gano'n last year, oh. Kanya kanon, sir, withdraw ka 1.5 million. Asa ni Gikan? That's unusual. No? But it doesn't mean that it is illegal. Nga naman? Oh, naasero, money. Money, oh. O, di human ang istorya. 125 million. Gi-withdraw ka usa mga igala. Gano? Di ba ipahurot? Di ba ipahurot? Kay gihatag mga higala, girelease December na, magliquidate di sa katapusan. Imo pa nang utay-utay yun o withdraw? Nayabag ka? 1 million kada adlaw? Idi 125 ka adlaw? Pwede pa dahil na, dili na. Mubalik na, stress yuri na. Unsa rin na pag-isip-isip. Pusaan! Alas 8.14, mga igala, may buntag diya sa DM's Rent a Car, tago mga kaigsunan. Baliktaho man lamang nini. Good morning, name mo diya, Sir Louie Villarosa. Baliktaho katropa man lamang nini. Kansut lang yun.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dumong piging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ko kay kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush, amo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Apat sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
10: Exciting!
11: Bullseye! Oras may gala tayo 24 minutos na pasado alas 8 buntag. Kining oras ato ganin yung may gala sa Suntone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pabust mga galang imong immune system. Pinaagis pag ino may galang Suntone Vitamin C. Ako 2 kakapsula may galas buntag. Ginasigundahan pag ginako pagkahapon mga igsoon. No? Mayingon ka nga may magyag ka tropang Arnel kay libre man mo na? No. Hindi na libre mga kaigsuunan. Ginapalit ko na. Ako ang mga higalang ginainom. No, nga, di ba po pwede nga libre yun as company kay para man sa ako ang panlawas, no? So, di na ko kinala magpalibre, ana. Palit yung ko, mga katropa, kay nagagam, nindot magod, no? Nindot magod siya, mga kaigsuunan, labi na og kanang, labi na sa mga, mga fellow, my fellow students. Mga pariyan ako, estudyante. Mga higala. Kinala na to na, labi na mga higala sa ato ang cognitive function. Focus, mga igsuon. Uban, dali, rakit ka ma-distract ba? Labi na magbasa ka, mga igsuon, na, kuhan? Taon-taon na mo, nairay mo kagilkil nga gamay may gala di asa imong kilid disturbo na ka. Pagkatabang ang vitamin C may gala dili lang ni siya kanang para di ka masipunon, di ka may gala kalinturahon dayon, no? Dako na siya tabang may gala even sa imong brain function. Pangutanas doktor kung mududa ka. Kaya ako nagainom ko ani may gala so far. Why adverse effect nga kung nabati mga kaigsunan kung dili tanan nindot mga kaigsunan. Isa nga makapahamis tanaw akong agtang ni una. Isa nga makapahamis, Gab, vitamin C. No? Tinood na. Magkapanindot, may galas mong pamanit, vitamin C. Kung kulang mong vitamin C, di ha? Pwede, posible nga. Kunot-kunot na gina. Oh. Sige, alas 8:26 na, kauban gyapon ako garon, mga higala, nga to ang Suntone Gold Coffee, nga perting inita. Hisgot, ha? Ay, may buntag din sa itong mga mag-uuma, ha? Alam, may gala sa inyo, ha? Nga, mong kalimot, mga farmers, no? Mga kaigsuon na nato, di ha? Mga nanguma, humay, mais, uban bang tanom. Gamitin ninyo na may galag Latim Gas G Foliar Fertilizer. Abinin mo na pamatud-an na nabay mga nagagamit og Latim Gas G Foliar Fertilizer gikas Luzon, Visayas, Mindanao. Pagtimbang mga igala silang mga abot, bugat yun mga igsot. Makaingon lagi kag uso ba ni boss amo murag naman ni bato ning imong iyabo na to ni. Sus pagyabo mga igala wa may wa may bato. Bugat lang yun ang imong abot basta nakagamit ka may galag Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bullseye. Oy, mapalit na sa Agribit ha, dilis butika, Agribit Supply. Alas 8:27 na. Ingon mga higala si Representative Joel Choa. Last time mga igsoon sa if I am not mistaken, committee hearing. No, mga igsoon sa Committee on Justice. Nga ang gisudlan sa kwarta is ano? Atama, atama. Kadto mga igalang pagpatimaw ni Madriaga. Yan. Pag-atubang ni Madriaga, no? Yang buntag ni Budia, bro. Tata Antipuesto, good morning. Sa mga taga-Aranas compound, Niptali tindugan, dol pwede man na si mudagan si Tori sa Dabaw, mudagan na siya kay gukuron sa mga tao. Lisod na. Lisod na. Ako moingon pa lang, karon pa lang daan mga igala moingon ko. Well, if you want to taste the bitterness of kuan, bitterness of life, dagan diha.
6: Pinawa.
11: Gusto ka maigala makasinatis kapaits kinabuhi Nicolas Torre. Dala dagan tanaw na tong manimaho ka. Realidad yun na maigala. Ah. Magigbusta ko. Mga guda dari mga igala sa Tagum ron. Sulayin yung dagandagan nga gipanindot mga igala sa mayor ang Tagum. Mas gipanindot mga igala ni Chungoy ang Tagum. Ah, sulayin yung dagan. Manimaho mo. Appreciate mas tao, good. Nga, sagap na gabina na si Mayor Ratey. Uy, tuwa pa nito, nagtudlo-tudlo. Tuwa dito mga igalas karsada. Makita man na sa tao ang effort. Now, Davao. Bisag, kanang baha sa Davao, dugay na reklamo sa mga tao, mga igala, and they understand well, nga dili makahimo mga igala ang lokal nga panggamanan without the help of the national. Nakaya. Mga katropa. No, nagambay mga nindot nga butanga pagtuunan sa ilahang pondo. Besides mga igala, ang ilang topography, una-unaon mo, sidigong nga sidigong, kanang ilang balay sa Taal, mga uir po kayo, Torres. Wa baga kabalo nga sidigong mga igala, naglutaw sa baha ni Anasdias Taal? Uir sa kayo ka. Karon lagi kay, grabe nilang pag-hype kay ang gibahaan District 1. Kay ang buhangin mga igala bahaon, di man nila kay madutan, kay ano, ang buhangin, iya mas mga Garcia. Ha? Kalyado Manila. Di sila kaduot kayo. Karon kay District 1 na banatan gyud nila pag-ayo mga igala, gipangita nilang 51 billion. Una ginaingon lagi nako, kung sigurado mo gikawat ng pulong, kasuhin ninyo. Ngano ninyo makasuhan? So pagkaso nga naa may explanation, may naa may audit dito may gala, naa apoy record ang DPWH nga, oh kaning 51 billion gigamit dire. Ano ra man ka simple? Sige ra mo istorya. Pulong, nasaan ang 51 billion? Hanggaw man mo mangita mo ang kasuhin ninyo. Diba? Para magkaalaman, harap naman yan ah. Pag naikaso mo, atubang na. Diba? Oh, kung ikawat yun yan, liable siya. Kinsa, si Pulong. Oh. Eh, kung inag-apilo ni mo si Sarah, mas ilabutan na. Diba? Pani mo na pwede magayagala nga ang sa ni Juan sa asang Pedro. Di man na, kung tinuod ha? Pero the mere fact may gala nga, di sila kapasakasakag kaso. Naman to'y nagpasaka may galang kaso, katong si Tinio. Ang giapil katupong nahugno nga Torres Kalyawa, nga way labot mga igala sa... Yabag. Oh, kana karong mga nangatumpag nga karsada diya sa Buda. Nangatumpag nga karsada may gala das Marilog karon. Kisa may pagkasado ninyo ana si Digong Nasad. Pamukita ng dalan diya nga, pati ilaga di kasaka may gala ng pangpang. Kita mo anang dalan diya may gala, pati ilaga maligid. Gumikan sa, kung ano siya kaya nabuhat ang karsada ba? Eh, abot sa panahon, ibigay ragyan siya. No? Dugay nasad na, mga kaigsunan. Sige, tarayon sa ta. Nito may galang pag-atubang ni Madriaga. No? Di ba kanumdum ka, nagdapa si Chua o duffel bag? Pero dili man di ko no, magaigala duffel bag. Sa mga yun nasa script. Duffel bag o gym bag? At ano maminahon di?
12: XFM Katropa.
13: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong...
11: Unsa na sa script gini? Ay, baby, klaro na to. Unsa na sa script di, Senador Toplok? Go!
13: Lagyan itong 125 million. Anong klaseng bag muli?
14: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Na mahabang. Parang dinescribe ko nga po as...
13: Duffel like, bag? Gym op. Bag?
14: Gym bag.
11: Alam ni ano, no? Kabalo si Senador Tulpo nga duffel. Yung mga ito script, God. Duffel. Yun ang nasa script eh. Sige. Pero ingon karon mga igalas Kampusano nga, dili man to duffel, mubura mo ng duffel, gym bag, mas taas. Unya ka itong hearing, nadapag duffel bag si Chua, kaayo ni Chua isood atong duffel bag ngayong gidao eh. Sige, go.
14: Po kasi yung duffel bag sa bank.
13: So gym bag, ano kalaking?
14: Mahaba po.
13: Okay.
11: Mahaba.
13: Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko?
14: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
13: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
14: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
13: So ilang duffel bag po ulit?
14: Mga 3 to 4 bags po. In...
13: I mean, so 3 to 4
11: bags. Si Kwan ba? Si Rapi ba? Si balik-balik sa duffel bag? Di lagi duffel bag? Ayaw lagi pag-stick sa imong script. Basta mo gawas na sa script, di na mo magkadimao. Ingo na nas kampusano nga dili duffel bag, gamay rang duffel bag, gym bag. Si balik-balik, kasi may nagtudlo ni mo ng duffel bag na term. Si Chua? Uy, klaro naman tawhanan ni Miguel.
15: Bullseye!
11: Muna, timanaan yun mo sa mga Pilipino eh. No? Timanaan, kuya na magtimaan ng Pilipino ron. Nana ba screenshot good ron, Gab? Ayaw! Kuya na magtimaan ng mga Pilipino ron. Muna, ay yun mo kumpiyansa. Di na mo saler ng inyong pagkalimtanon. Muna, literal, mga higala nga. Ang kalimot ay gahom. Karong panahon na? Di ka mo yung nakalimot ko, ana. Dili, na-screenshot, oh. Hindi ko, ana, oh, niya. Ay, kumpiyansa. Nakas. Diba? Ningon ba na yung ko, ana? Na-screenshot, oh. Ikaw may lisod po lugang kag. May giningon yan. Uy, kuya na magtimaan ang tao. Ron mo na ngayon magkumpiyansa, diha. No? Ano mga senador na to? Aw. Muna yung giniingon nga na yung uban, diha. Hilom-hilom lang, pero nagmarka na. Nag-screenshot na.
16: Ay,
11: ah! Ha? Ano? Napahilom-hilom lang. Adi, namin mo apila na. Samok. Di, namin mo tanawa na. Samok. Pero nag-SS na. No? Nag-screenshot na, mga higala. Nag-screen recording na. Ha? Kunya kuya, may screen recording karon kay pati mga higala tingog. Kaning ako, nag-screen recording na pati tingog. Pero dila ninyo na magamit mga higala nga ebidensya para sa inyong mga gustong ikaso na ko. Nga naman. Kanay inyong cellphone ninyong gamito na maantay buyurise mo diha. Alas 8.35 na may galang tag na sa dubag para kumanuban. Padayon, padayon, tulpo.
13: 25 million. Gym bags. Dapat sigurado.
11: Oh.
13: 3, 4, 5, 6, 7, 10. Kasi kung 125 million at tatlong gym bag, eh gym bag, ano lang kalaki yun.
14: Mahaba.
13: Mukhang hindi ka mahaba.
14: Oh, oh.
13: Kakasya ba dyan 125 kilos?
17: 31 million.
13: Mm. Baka nagkakamali kayo.
14: Mga 3 to 4 bags nga.
13: Dapat po. Precise po kayo. Dapat ginajat daw nyo yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
14: Hindi na ng... po namin yan.
11: Oh, gihapon ano. Eh.
13: Okay.
11: Dos kamunggay, gihapon niya klase, may galas mga witness niya. Nakas bangko, nagtabang kag withdraw, nagtabang kag sulod, nagtabang kag repack, wa ka kay bag pila ka bukbag.
14: Istorya hepot, girak mo.
11: Pinawa! Namuhingo na tayo mga higala. Hindi ko na po maalala. Pastilan, may higala, ma-amnesia man dayon. Ay, nako. Alas 8.36 na gab, diretso tas, topic 3. Tanggalan na diya. High blood pa ko, ana.
15: XFM, Katropa!
11: So, ito sa ikatulong topic ko. Kining pangutana, interjection, may higala ni Senador Bam Aquino. Ngadto sa the same witness. Go!
15: XFM Katropa.
18: Miss Violeta, magandang umaga.
14: Magandang umaga din po.
11: Violeta Campuzano
18: po, yung cheque ay mula po kanino?
14: Mula po sa Office of the Vice President.
18: Hindi po, diyan po napunta yung pondo, no? But kayo po anong account galing po yung perang yan?
11: Sige, wala nagkatawa ako. Brian,
14: Brian. So, Office of the Vice President nga po.
18: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President

0: Ayag yung pasamang-samang muan higag tago misurikto kay... Taas-taas na rin yung playover din eh. Basig itagak taga niya sa... Alas 8.37 na. Oh, sige, go.
1: PP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
2: Basta yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque.
1: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
2: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
1: Sa reporting? Okay.
2: AMLA rule po siya.
1: Let me rephrase the question. Mm. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
2: Makakasagot po niyan ang... AMLC po.
1: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
2: Wala naman pong exemption po doon.
1: So, sakop po siya?
2: Sakop po.
1: Okay.
0: Moro to?
1: Sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions. Tama po ba?
2: Yun nga po. So I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
0: Okay, unusual lang. Iyon naman na ni Senador Bam, di ba? G-state na ni Campuzano ni Violeta. That's unusual. Pero ang unusual bagay gala, dili man gud siya necessarily automatically mean nga illegal pod. It could be unusual, suspicious, could be synonymous mga higala, pero matong example na ko ba? No? So, pa-explainan ninyo ang Office of the Vice President nganong ang 125 million was in cash in one time only. Ano, so, ma-explain ba na nila? Ma-explain na may gala sa OBP. No? Ma-explain yun na nila. Karon. No? Direta, sa dugang isgutanan. Ayun na nagab kay ipit ang atong oras, gamay atong oras. No? Kada mo extra ko sa'yo kay mananghit ko ninyo. Kay muadto ko sa police. No? Kay ipatrace na ko ni si Insurrecto. Muadto ko sa Davao del Norte Police Provincial Office ron. Ako ning ipatan-o ning IP address ni Mr. Insurrecto. Kaya madakpan ko ni, igaid ko ni Spustis Double Light. Ayaw! Okay. Mauman ko nun ni ang leader, God. Mauman ni ang leader nila Rimundo, nila Coach Jamit. Huwag at nung mga trolls diri. No? Pwede ni sila mubalik, mu-comment, pero dapat ang antong requirements, dili na trolls. Tinuod na nga pangalan. Hindi, pato ko kung na-invitation ang police ako taon-taon. Amo ning isgutan, mato ko silang kuan. Cybercrime po. Tanaw na ko na yung signing pag-trace ng IP address ani ni Mr. Insurrecto. Kaya yun siya nga, investigahan din ang flood control project sa Tagum. Nagbaha din rin gab, wala. Oh, may baha din sa Tagum. Doy? Anadya, anadya, please pa. Ayaw, ay nagpahubasa niya. Kaya luwi kay mga, luwi kay mga pantat niya. Oh, paimbestigahan daw ni Mr. Insurrecto ang mga flood control projects tago, Mayor. Tabangan na ito ni Guan, Mayor. Kanang taas mo ng flagpole diya sa New City Hall. Atong ibitay ni. Ayaw! Ayaw, Joke. Ilabti ni among mga official dress tago, mga nagpuyo. Oh, wala ganin ni Mudapig. No, wala ganin ni Mudapig. Ang ilan na narbaho, ragyan sila. No? Wala ganin ni Mudapig, mga kaigsuunan. Kaya di sila gusto maipit sa politika. Kaya maipit man yung garon. Pero ayaw may hilabti din ha. Kay na, manay inaingon nga. Makita gini mo. Masig, kung tao man galing ka. Pero, manay ginaingon sa Facebook, mga igala nga. I don't know who you are. I don't know where you are. But I will find you. Ayaw! May extra kong sa'yo, ha? Manamangit ko ninyo. May extra kong sa'yo.

0: kay naay kapulisan? Wa siguro si sir kay bao PCR na PCR man ba aron kay mugawas ako ron. Alas 8:42 mga katropa ang takna sa buntag. Wala sila program ron kay PCR month karon culmination. Oh, matug gani ko dito ron. Oh, matug ko dito ron sir. Wala ko. Nalumos gani midiri sa Clementa wa man mi nireklamo ingon si Rilyn Navarro. Reklamo yung reklamo ng tagapagsabangan may galaga tapok ng saging di sa ilawom tulay. No? Sa kita po, no, ng mga tao, mga higala, di po tapalabig blames gobyerno, pananlitan, na naigo o misbaha, asa man po mo na muyo? Na adres Dublin sa pa, ay.
1: Pinawa!
0: Taga-asa, day mo? Taga-dapsa. Ah, man napit na. Dublin sa pa.
1: Ay!
0: Di po partly, mga higala, o fully ka blames government kung yataga na mong relocation, gibutang na mo diri niya. Dihagyod mo mo puyo anang pang-pang. Na. Unya pa karong pagtingbaha mong reklamo ta, no? Sabi ni mo, mga kaigsuunan, nausab naman good ang panahon. No? Na ay mga, kita kini mga lugar diri mga sagingan, adi na ni mahadlok o baha na. Ganahan ba nigbaha kayo mutambok mga igala ng yuta? Mga dipinsahanan para saan ng mga Cebu, mga igala mo, naikuyaw kayo. Mga urban communities, mga good na. Mga kaigsunan, dapat secure na. At huwag diri, alam mo na mga taga-Asuncion kung magbaha, magakit-gakit, ra? Kabahin na sa atong kinabuhi, mga higala diri. Pero ako niingon nga, dapat kurakuto na lang po nila, mga katropa. Dilisad na, mao. Pero dagko kay tagsapa, diri, butangan mo na blood control, mga higala. Kaya padayon ta, diri ta sa unahan, mga higala kay langan ta nang malumos ta ng baha nila. Oh. Insurrecto! Ah, saan naman tong tibaghak to ba eh? Si Raimundo Ribucas Ray akong amigo diri ha. Si Raimundo Ribucas Ray troll ng amigo na ko. Ikaw Mr. Insurrecto, kay imong paimbestigahan ang blood control project sa Tagum? Kuning paimbestigahan imong account. I don't know who you are. I don't know where you are. But I will fund you.
1: Pinawa! Ha?
0: Si Raimundo, ayun na kay, kung ano na, tang-iya na nagwan, kauban na mo na diri sa YouTube community na mo. No? Ikaw, karoon ba ka insurrecto? Palitan takag manika. Ano yun naman? Mureklamo na ni... Ayaw yung reklamo insurrecto sa pulis kay mailhan ako nga ikaw ni nasamot yung ka. Ngayon kakaroon nga, ha? Marabag... Isog-isog, murarabag dako. Ay. Hmm? Na.
1: Kuya, saan ka nga?
0: Ito gumagamit o kuan. Di ba gumagamit o pusil? Dagom ramay gamito na ako. Alas 8:46 na. Ay, na entertainment na. Eugenio Aligarbis katropang Arnel. Balik na siya. Tagum City dapat imbestigahan ang mga flood control. Mayor. Kailan mo tumakog mo extra magkuwento ko pulis ron. Alas 8:46 na mga igala. Pasubay na to ni asa ni ang IP address ani. Ibutang ibalinda ang Singapore ng IP address ni mo insurrecto. Pinakanindot, ibalin mo Malacanang imong IP address. No? Para the best. Dere ta may gala sa dugang pangisgutanan. Kaya nangita na si Lacson karon o competent witness. Ay, nako. Ingon si Lacson, mga gala nga. Defense og prosecution dapat na amoy competent witness. Atayin pa sa Mr. Senator Ping Lacson. Kisa may kapasangil ani ron, dapat sila to mag-produce o competent ka witness. Like for example, kung gusto nila magaigala nga ma-establishar, masuportahan ang ilang claim nga there was an irregularity sa paggamit sa 125 million nga confidential funds. Actually, they have to provide Who is Mary Grace Piatos? Because the office of the vice president can invoke mga higala confidentiality. Ngayon naman, sir, agent yan. Hindi namin pwedeng sunugin yan. Paano ang buhay niyan? Tapos ang undercover ano, ang gi surveillance ana mga NPA, mga kauban la ridon. No? Kauban la Sindania. Mga komunista. Di ba? Mamiligro ang kinabuhi ana, no? So we will not divulge who is Mary Grace Piatos. The same with the allegation, mga higala nga, ipapatay ni BP Sara si Bongbong. Hindi produce ni killer? Kins na killer? Money, sir. Money, gihire ni Sara. Diba? Simple. Kaysa, kasi pulos ni Matibag diha, be. Para ingnon lang. Wala man na si, wala contribution as kaso. Ang ilan lang kuno nga, nag-imbestiga sila. Hapit na kuno nila mailhan. Ah, mura man na may kanhapit o gwa. Mura man na. Kamu kuno, be. Kanang hapit o gwa, mura na siya, direktor. Mura na kanang hapit ko ni daog o glasto, bay. Pinay, unsang gawas niya, eh. 22. Unsang niya mong numero? 21.
1: Pinawa.
0: Ah, hapit ka niya, eh. Slide man.
1: Pinawa.
0: May slide man, good. Oh, daog dili. Wala. Nga naman, hapit man. Hapit lang. Wagi hapon. Oh. Jesus, inuko. Oh, hapit na daw kuno nila mailhan. O kiniproduce. Tanaw na to. Kaya kamo may nag-aliga. No? Kamo may nag-aliga. Kamo may namasangil. So karon confidential funds, okay? Di-establish na si Land Bank. Sunod ani, I believe next week, mga higala, is the COA. Kani mas exciting ni. Ngano man, ang COA nag-maintain og unmodified opinion, mga higala, sa ilang audit sa Office of the Vice President. Tanaw na to ning ingon ni Defensor nga ang unusual kuno nga word patikim pa lang. Tanaw na to ni kung di ba ni sila, mga higala, mga balintong sa ilang argumento. Tanaw na to na. Sila may nag-aligar karon nga kini si Mary Grace Piatos. Of course, they are made up names. No, kung sa kini mga higalang kalami, mga higalas kape, no? Aguanta lang mga DDS kahit binabaha. Pagpuyo de mundo. Magtagay na sila basta ting baha. Alas 8:50, laing po kayo, og tungod lang anang bahas bangkal, nga sa una pa ni baha na, himo na yung mayor si Nicolas Torres si Dabaw. Sag ako, asa naman ko mabutar, ani, murag, adi na ko Dabaw. Niyan ako, darin ako stagom. Bahala na mo niya. Alas 8:51 na, may galang tagnas buntag. Paminaw na to ni si Ping Lacson, be.
2: XFM, Katropa.
3: Hindi pa ako magtatanong, I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, ano, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter, except for December, no? December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa ganun naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter, kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. presiding officer.
0: Okay. Mora to iha mga higala. So, kinsa dapat ang mag-produce o competent witness? Si defense? Mga katropa? Tanaw ninyo. Dili man kinahanglan siguro because the defense is nag-maintain mga higala nga wala lang irregularity sa ilahang sa intelligence fund o confidential fund mga higala nga gigamit no ni BP Sara no. I think ang kinahanglan karon nga mo produce mga higala og witness nga gitawag nila baka naman incompetent talaga yung mga witness nyo.
1: Ayaw!
0: Ano ba yan? Kumayong nilaksyon. Masa man yung mga witness? Ay, mga dos kamunggay, man, mga takla, man, mga bintos, man, yung klase sa mga witness, eh. Na yung mga expert, pero doka simana ang training. Dugay-dugay pa dayo. Mura rin nag-coursive katong AI gab kahit 2 weeks raman po.
1: Pinawa! Ayaw!
0: Nay, nay mga barog, mga direktor, ang mga apidabit, why mga notaryo?
1: Ayaw!
0: Pero pagpa-istoryahon ni mo na sila mga higala dito sa Prescon, sila ang champion. Para ninyo. Lain po kayo, muingon mo nga pildi mo. No? Kamurag yun nagunay-unay sa inyong kagalingon diya. Oh. Anawa sa inyong mga tao, nituo ba sa inyong mga aligasyon?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diyan ako, sunod na pod. Tama na to kay Webes, huwag manapod mga higala. Kaya na ako'y lakaw bito, matukog PNP. Ako'y lakaw mga higala sa DNPPO kay akong ipasubay mga higala ang IP address ni Insurrecto. No, tanaw na ako ni asa na ko ni makita si Mr. Insurrecto. Abangan mo ako, Mr. Insurrecto. Pagkatandaan mo ito. Nabibilang na ang mga maliligayang araw mo. Alas 8:55 na. Wala tayo oras, bay. Yadro pa po sa Mangtag na Ugistasyon. Dirigya po sa XFM 107.1 Tagum City. Magsanton plus Golta para ligon pirme, mga higala. Sa ngalan sa itong partner sa Picas Lawak, si Katropang Gabalas o si si Katropang Ralph Recto. Basta-basta ni, taga-danaw ko ni. Si Katropang Ralph. Inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat kaayo ang meaning ko na sa ICC kay Impactang Claire Castro. Tinood ba na, no? Ngutana rakwa. Ako mo yung ugmo na yung meaning. Meaning dahil sa ICC, Impacta nga Claire Castro. Tama ba na siya? Mau ba na siya? Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako day si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata.

0: At umakaklaro na kung maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Selzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilig yun pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 10 o'clock.
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
10: Wednesday!

0: weekend. XFM Tagum.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Ora, kapitan.
4: Unsay kalahian sa una og karon?
3: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
4: Oh! Unya karon.
3: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting.
2: Exciting.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testinipod nyo.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check-up. Consultation. Edition every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. This is 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!

0: Ay, master!
1: Ayo sa malkap!
0: Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen o sa Casals Clare, Tibok, Adlaw, nga Tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako o Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
11: Wednesday night!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM. Pweh!
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin.
6: Paguhat niya! Huwapag ko na huwag panglabad rin. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh! Pagkalagot!
8: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
2: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
0: Mga katrupa, exciting!

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago-tago ke. Na imu hang teacher ning absen prabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pud. Ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan na matay na ka.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Ito, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix.
2: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthorn Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunthorn Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthorn Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
4: tag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Defensor at Espiritu humiling na makapagpiyansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
1: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
0: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
1: Balitang Regional DPW Secretary
0: 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
1: Balitang Showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago Performance.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Alas 12:02, katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Depart.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
3: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po, Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo, line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam nyo ho, I'm very disappointed, inabuso nyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
1: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ang system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugday pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
4: Meron naman, meron mga disadvantage din, diba? Maganda pakinggan, pero hindi enough mako-recover natin yung loss today sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo rito dahil agad hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
1: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapakinabangan po na mas maraming Pilipino ang pagunlad ng ekonomiya.
2: XFM News Nationwide.
0: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority block na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
0: Ipinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita,
0: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ang petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon mga katropa para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa muna hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa nilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
2: VP Sara, absuelto o konviktado? Konviktado. Nine basement coverage.
1: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamamahagi sa mga natitirang barangay. sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
2: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Tatropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Higit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at tatatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Rido na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa bina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
2: Breaking news! Breaking news!
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malaybalay.
2: Balitang balitang regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Tropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
6: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
7: Nakakagalit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gago ako nagagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruwisyo ng mga kababayan natin dito.
6: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dike na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dike. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
8: Labas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May guro ang patay matapos pong suntukin ang 19-anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
9: Report. Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19-anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nauwi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Kaso ng dengue sa Cebu sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Live report. Patuloy
10: na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFN News.
1: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa Balita Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
11: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, nadiskubre ang bagay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Act sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Katropang Bati, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang na mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
2: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kompirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
2: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok Soka, bukas ang venue para sa listening party at pre-show programa ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Hatid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakaharap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Talakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: ang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang mag-atid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buting Hinas CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po na live dito sa ating pong programa. At siyempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Doc Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain, ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan, na kung saan ay nakaka-apekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magiging ng pagkapadala ng po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katrungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries po tungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatrying ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yun, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kami mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, bi-zapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza,

0: Asian Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Clinico Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Letty siya uwi. Mayroon ako dito sa Yesun Earth na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumidyo yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3-T4 para sa thyroid. Yun ang magandang effect nito kaya bumili ka. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa Tyron. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santon Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa ating pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Lagi sinasabi, ang lakas ng gut mo.
5: lakas
4: yung guts, meron ding parallel, kumbaga, sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness, Ayun ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan, yung mga bacteria, viruses, fungi, lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment, mm-hmm. Doon sa atin pong, sa ating pangangatawan, At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness, At alam niyo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na to ay sa malamang, na-outnumber nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion. Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint, At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, nagiging nagiging moody. Nagiging yung mahina ang immune system natin or lagi tayong masakitin, at laging hindi natutunawan, mga ka-wellness, Alam niyo ang interesting fact, about our human microbiome. Itong drag na hefty organ. If collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.4 pounds. Roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao.

0: sabi, ano? Ang cell count naman yan, in a microscopic level, ay nakikita po yan ang actual human somatic cells, ano? Ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness, ha? Pero mo, ganun ka ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na rin
1: organ
0: sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam nyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% of our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabing nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Kumakain ka ba ng mga ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga yun yung mga determining factor kapag ka isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produced ng ating mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga bakterya na yun ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA. Mm-hmm. Yung GABA ay yun yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol. Mm-hmm. So ibig sabihin, kapag kaya sinasabi ko palagi, kapag malungkot yung microbes sa tiyan ninyo, malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds na nagpoprotekta sa ating nervous system. Mm-hmm. Hindi lamang yan, ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity. Mm-hmm. Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue. Mm-hmm. So isa din pala na palatandaan, kapag ka ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod, tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan. Mm-hmm. Liban dyan, isa sa role ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating sa ating tiyan. Mm-hmm. Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines niya. Ay nandun yung tirahan ng ating immune system. Mm-hmm. Doon sa ating gut area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation. Mm-hmm. And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka merong virus o bacteria, pupuntahan nila yon at kukuyugin nila at papatayin nila yung mga ano, mga tinatawag natin mga foreign invaders sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion. Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins katulad ng vitamin B and vitamin K. Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa nature na pagkain. Ito ay produce, mapuproduce lamang ng mga gut bacteria. Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, fiber breakdown, mga fermented complex carbs, at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga, ano, yung mga tawag natin microbiome. Ibig sabihin, kapag kauminom kayo ng premium D3, magiging happy yung ano niyo yung good bacteria kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain hindi ka maging happy?
2: Tama.
1: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria ay nagiging happy sila, especially diyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences appetite signals and also fat storage. And isa sa mga ano, sa mga research na yung mga, as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak, is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese kaysa doon sa normal delivery. Kasi yung bacteria ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Kaya kung mapapansin mo yung ano yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata pag nagiging source ng tinatawag na bacteria or microbiome sa katawan ng isang bata. Kaya nga sa ano sa US kapag ka problemado yung tiyan at kulang ng diversity yung ano diversity ng gut bacteria, merong tinatawag na fecal transplant. Magbabayad ka noon, nakukuha ng dumi doon sa healthy na ano healthy na tao, tapos ilalagay doon sa anus ng ano ng kulang yung gut microbiome para mag-diverse, masalong mag-diverse yung mga gut bacteria. At sobrang mahal na procedure yun, yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganon ka-importante ang gut microbiome or ang influensya ng ano mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
2: Oo. Ibig sabihin, Dokon, napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao. Ano lang yun, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Doc Ron, yung mga bacteria po na yan. Ano? Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, you must always keep in check yung mga bacteria na yun. Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba? Merong training ng mga bacteria, para magiging ano din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin po pangangatawan, which is yun yung mga harmful microbes, ano? So Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede makaapekto doon?
1: So isa sa pangunahing nakakaapekto sa ating sa ating gut bacteria or gut health is yung choice, food choice natin. Kahapon pinag-usapan natin yung ultra processed foods. Alam nyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag ka pumapasok yung mga ultra processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria. So ibig sabihin pag namamatay yun sila, of course nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, your production of energy is naaapektuhan. Also kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar, tinatawag natin mga refined sugar, hindi yung ano ha, bali doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods, pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria. Mm-hmm. Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan. Oo. Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kang kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung ano yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth. Mm-hmm. Oh, especially doon sa mga may problema sa diabetes, meron nga tinatawag na candidiasis.
2: Mm-hmm.
1: Doon sa mga
2: yeast infection.
1: Oh, yeast infection, kasi ibig sabihin yung yeast infection yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga ano bad bacteria.
2: Oh. Oh,
1: kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga ano yung mga corn syrup.
2: Mm-hmm.
1: Also kapag ka kayo ay yung fiber intake ninyo ay
3: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na siya. Kahaponin katropa ang oras. Hatid sa inyo sa nagunang produkto sa Yes to Health ang Centrum Plus Coffee Mix. Nagkapangita kape nga makahatag o kabasog kahimsog sa inyong pangluwas. Despite of you being a coffee lover, you have to always know what's the best partner for your coffee game. And Centrum Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder o mangustin. Sa soya powder palang katropa, paldong-paldo ka na. Labi na sa mga nag-monitor sa ilahang timbang and nag-monitor sa ilahang body structure. The more we are so concerned and the more we are so conscious, we tend to check our food intake. And of course, even di lang sa food intake, bisan sa itong ginapang inom. And that's the reason why ang produkto sa Yes to Health, ang Centone Plus Coffee Mix, ana makahatag ka ninyo o kahimsog ng inyong ginapangita. Tungod kay katropa, high in fiber ang soya powder, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, and of course, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Mo na pili agad ang tamang partner when it comes to your coffee game as a coffee lover. Centrum Plus Coffee Mix, nga pinaka na nambal. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even
2: though it's been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw mo pahit. Kani mo, huwag mo pakatawa.
7: Mahalagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tagiya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
9: Morris!
10: Unya, ganon! Pahilag!

127 in the afternoon, maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Api lang Luzon kay naka-live via streaming Facebook live Kamerut. Oo, mata na reveal medalya nga naadaron diya sa likod. Oh, nadi na to naka-con ng borders diya sa likod. Grabe na mo. Calling the attention is Louis, wala late na. Late na sa Zireniel nga na IX nga taga Cugon Ramos. Grabe ka dugay yan. Asa naman na siya. Anyway, mga kakropa, up until 3 in the afternoon sa programang Extra Rated. Second day, the last second day before I finally sign off as your Extra Rated host. Ayan. Ibibigay ko na po lahat na kaya kong ibigay upang kayo'y masiyahin sa hapon na ito. At sapagkat nanumpa po akong makakasama ko ang aking pinakamamahal na ang tawag sa kanya ba? Oo, yung Omega, Jomega ko, yun po. Abi na kog taga Zapatera Night High School ang iyang ex. Wala. Actually, luckily, wala siya nakapa-eskwela. Namalit lang siyang t-shirt. Ay, naka best in motherhood man siya. Ay, nga nung bitang wa ka pa nagmatabay hanak ka. Da. Mm-hmm. Guta. Sapot ko gamay. Pwede ko na makatuktok ka na diha sa babaeng kuhain diha. Babaeng pinagpala. Nga napuno sa pag... napuno sa gugma o pagmaya. Ali na. Guys, ali na madali na ha. Anyway, mga katropa, it's another day. It's another X-rated stories. Puratan mo no. Grabing pagago ato gwen. Diba? Manakit ang imong batang ay itong tingog. Imong batang huwag imuhang usoy. Anyway, hello po sa inyo daw sa itong mga soaking tigpaminaw sa kanang-laing-laing dapit. Dili lang din sa Visayas, of course, sa Mindanao. Nakaroon din na minaw ang itong mga katropa na sa may Davao, Tagom, Mati, Samal, Davao, Amako, asa pa mang dapit, Jensen, Bukidnon. Lahat po kayo, binabati ko po kayo na magandang chinita! Ay, kala nyo magandang hapon, no? Nakuha ko kasi yan kay Marvin. Oo, yan yung mga batian niya sa akin. Yung mga ganyang bati talaga, sure pakinggan. Parang nararamdaman ko yung totoong talagang maganda ako. Wala pa ganyan, nagsugod ang drama, nagsugod nagpangutana, og unsa daw ang atong X-rated drama. Okbo na to sa pahina. Uy, sipper. Sipper na nag-i-DJ. Abi pa yung libro. Nagin na siya ka na. Abot, uy. Isod sa masyabtay. Basta, depende na ni sa sabot, ron lang tawon na nato, ha? Uy, gulba-gulbaan sa ta, uy. Kurog sad atong tuhod. Atong tawagan si Kuan, tawagan na to si Riniel, kay dili pwedeng sugda na to ning ato ang panagabugno ibabaw sa Kuan. Kahanginan kung walay Riniel ni Dalia, pipila na lang kaadlaw unta ni ato panaguban langayan pagihapon ng atong amegang kinagapahayan nga taga Orhilio. Nga adunay ex nga taga Cugon Ramos. Pwede na siya matubag ron, panganlan jud na ko niyang ex. Bahadlo ko, oy. Shout out na diha kay Ann Calderon. O yan, nag-post mi sa amo ang kuan ba. Kuhang-kuha. Ayan, hindi sumasagot. Ko ba bakit diyan sumasagot pero hindi po natin siya titigilan. Kasi alam ko po may naghihintay sa kanya na magsalita tungkol sa paksilika. Oo, ayan. Controversial ka ng paksilika karoon. O pro paksilika o pro ka.
Good morning. Good morning sa mga bago pang mata. Pero sa kung ganiha pa ka ni mata, ugwa pa ka kapaniod to, kaon na. Okay? Kaon na. Kay kumapasmuhan, wa rabagi na. Ang hindi sa mapasmu, higtan rabagi day. Ayaw! Oo. Ano ba nabitaw po, no? Pasmo na gani, diha pa makuay. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Ayo, pwede na ba? Dili sa pwede manawag. Uy, ganang manawag mo? Ganang manawag mo? Wala pa gani. Kulbaan sa tanin niyo, uy. Abti kasad ka ayaw mo, ay. Dili sa manawag. Kuan ba? Manawag na daw sila. Ayaw sa, uy. Sa'yo pa ka ayaw. Manawag mo sa patong hisgutan. No? Paano natin nabasa itong X-rated. Hello po, mayang hapon kay Charlene. Jello Kahuksorn Caminos. Mingawon ang staff sa Handcheck Sports Apparel DJ kay wala nakasunod si Marno. Okay. At tangin ninyo ang sunod ninyong madunggan sa X-Rated Drama Matag Hapon. Ang atong katropa all the way from Davao. Katropang Sabrina. Ayan. Uy, guwapa sa kayo ni Dar. Please play Kama Mamid Nasty DJ. Tawag sa mom. Pagurabi ko nag-release amo ang parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel. Ingon siya, kuan lang daw. Oo, magpahuway na daw siya. Ang ngayon kaayo, pwede na pang MV DJ. Ang ngayon bitaw, no, anak si Lodi kuan dito, si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang na. Ito na ang tawag ni Sia, kaya ang tod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, uy. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Ibaan sa taan ng gishare ang ato ang kuan, uy. I-share ang ato ang tawag ani. Ato ang gikabuangang video. Wala rin na wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic kung DJ gusto na kay ko katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong ka na inyong kaugali yung kinabuhi? Same, rabagin ta din niya ay kukisa pa kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan. Siya po kaayo po't buyag. Sa usad ay pangalan sa sunod na DJ. Sabrina. Ayan. At tangin nyo ha. Hinahinayan na ninyo siya og stock. Eh, guwapa sad na day. Di sad mo, paluyahon sad mo ano. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo. Eh, kaya basin niyag mo hinungdag, makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw, uy. Be, wala maginitubag ang Riniel, uy. Kanus apaka ni siya mutubag, sunod si Man. Pantay ragin ni Ron. Ako ay sa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya Ron. May pagpamina dyan sa itong mga katropa. Dyan karoon ang mina dyan sa may Bulacaw. Hello sa inyo, ha. Oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kung pahimuan o jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ayaw! Ang sa ding Sangat National High School bossing Doc JJ? Oo, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Ah, sige lang ninyo, basing na yung makatubag this comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon yung maragdi pa ko ka-search. Pero hinaot og matubag ka na imo mga pangutan na, no? Oo, di man said na ako na matubag karoon dayon, pero hinaot lang dyan tawon ko. Buyag-buyag ng tawon. Naagyo rin mga panghitabo nga wata kahibaw din eh. Ulahit ta kay nakafocus ani atong drama karon. Ang drama na to karon bahin kini. Ana. Dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama, naamoy huwaton. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon. Ay. Kapag na ba si aircon diri Doc JJ? Oy. Mangugama sa ring akong tit online. Kadug abon ko. Ay! Maginapug nga na ako.
Mga sama gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay, wala ko kasabot diri Charlie ma-offend ba ko ay? Tinong jud ang chismis, mga kusog gid ko mga saba. Karon lagi ko nagtuo ba gid ko ay nga akong ginahato diri nga kanya nga serbisyo no kay nagpalami sa inyong kahaponon pero kusog gid ko mga saba di ay. Ano giingon nga? Una giingon DJ nga nasayop ka. O nasayop ka sa imong mga gibana-bana din ha. Wa ka na puno sa gugma og pagmayakas. Anyway, mga katropa, mubalik na taon-taon sa itong X-Rated Drama. Sa pagbalik na ko, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siyang Sleeping Beauty. Kinahanglan hag ka na ko ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdos. Agay. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. Actually, this is from Tiffany with her song. It's the Lover, Not the Love. Ayan, balik na taon-taon ha. Enjoy the music, mga katropa. Luzon, Visayas, Mindanao. We'll be right back. A few minutes later on. Mubalik ta para sa X-Rated Drama.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O gapaltitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system di ko so, dili ko dali mas stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
2: Regular exercise?
6: Check.
2: Vision X Plus?
6: Check.
2: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng

0: biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si misis na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay misis. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung

0: Fica. XFM.
1: Ora sa XFM, si për Philippine Standard Time and 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa pampaligon sa inyong lawas, hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partner sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, dili ka proteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga sa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga mosud sa inyong lawas nga mangka deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store nga available ang tanang produkto sa Yes to Health na adi ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday 9 to 4 sila pag Friday, and every Sunday nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ang atong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: Ede with Rockstar. Parking time. Hello, everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama Today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wakay plano ko ni mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang ako ang... Ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend na minsan mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya mohato din. Sorry ka, ayo kuya rider ha, if I made you like... Made you like crazy. Apa ka talaga. Shout out kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa Imuha Riniel. Good morning, Sawadi. Ano?
1: Namaste.
0: Ano yun? Indian yan eh.
1: Ay, no, Indian.
0: Indian yan. Akala ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang tulog?
1: Just woke up.
0: I could see that. Yeah, I could see that. Like,
1: just woke up and then when I checked my phone, I saw our
0: very,
1: like, incredible music video by Midnesty.
0: Oh, you sounds like a...
1: Yeah.
0: So, I love so how...
1: After...
0: But sorry. Yes, oh yes. I love po sa inyo, Adi, ha. Shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo. Magandang hapon.
1: Alam mo ba?
0: Hindi ko alam. Yun
1: alam
0: yan.
1: Alam mo ba?
0: Mahal kita.
1: Sino nagsabi?
0: Mahal kita.
1: Na-crush kita. Di ko kung sinabi. Alam ba niya?
0: Hindi.
1: Ang aking feelings.
0: Ano yun?
1: Alam ba niya sa akin siya nakating?
0: Ay, hindi yan totoo.

0: aku nugget. Kinsa na po yung new DJ. Wala yung new DJ, but ang akong programa, gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Mabot ka diha sa studio, alimot kay kagnawang practice sad, ay sorry, practice sad tawag kaligo, kaligo Mayra. Actually, wala si ko kaligo every day. Yeah. Like, I do not.
1: Why you look so fresh?
0: Natural. I look fresh every day. I always drink Santon Vitamin C. Oh, I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day.
1: Yeah, yeah.
0: Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. Ano siya, alimuot ka diyan sa studio. Marag kailaguro na ako ni si Dolor. Niya, pag abot niya sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo kung mga ina-arna, good mo, pa'y bati Ugnaw.
1: Lagi. Any comments sa toong video bang ka nang nahi ko dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
0: Dugay ka!
1: Si Ma'am Lorna Margarita.
0: Two days lang di ay ka DJ, yes.
1: She commented, nice tandem.
0: Ay, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, ano, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung ano yan, okay ra basta mag-live gihapon ka. O, time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa amuang mga gingbuheton. But who knows? Oo. Diba? Ano masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naa sa gawas. Oh, mo ko tinuod yun ni pa. Nabasa pa na ako. Rong saman ko. Mabasa man sad na ako. Dayan. Oh, kusog ka yung ulay. Kasi may mga message na to. Di as to mga subuanon din nga. Sure ko nga na nag-uul na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kayo ng Cebu diri? Kaya na. I love Reniel na. Aww.
1: Who's that?
0: Si Ma'am Ann Calderon. One of...
1: Okay.
0: Yes. Ano siya? Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Arigato.
0: Arigato gozaimasu.
1: Arigato.
0: Ay, ha?
1: Arigato.
0: Ano di ay?
1: Yeah. Okay. Arigato.
0: Arigato.
1: Arigato.
0: Arigato. Yes, konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, ba si naa siya ka meet up DJ. Masa meet up, nga naa siya sa higdaan. Meet up niya si Lord?
1: Ay!
0: Ay, sad. No! Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Tawad to ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka ato ng paminahon. Ka andam na mumutambag. Tawad to. Kay murag daghan kay tambaganan kay Roen. Ani. Ang sagi to?
1: Ali na. Thank you, Kayo Kal.
0: Salamat kay na, Kal, sa...

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kero. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, way lambot na mga way batasan, anias akong taparan. Kiliran? Ha?
4: Sorry ako.
3: Way, intros ako. Anias. Mayong hapon, kaninyong tanan, labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Madunggan na nga to ang pagsibya karoon. Tugod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo. Hindi man punta, pwede lang ka ng tawon eh. Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga mga katropa, lain na pong sugilano ay nanggipadaan ining programa kay sakit, himaya o pagmayan. Kabanan sa kalipay. O gugma o kalam... Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuok kung nagkadugayan niya. Mayong adlaw sa inyo hadiha DJ RC, labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang, uy, gisumpayan na nato. Mayong adlaw diha DJ RC, labi na sa mga suking tigpaminaw. Apilan na lang po dog, shoutout ka na imong tapad niya murag bagul ang tupi. Pero gwapo ramang gihapon siya kung... Wa na'y lain. Ang importante, nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka-facial.
4: Zentone.
5: Only Zentone is my skin.
3: Ayan. Dahil na pong adlaw, DJ, og naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan og pagtagad. Mahatagan og kinabuhi ang akong suwat-tampo. Taga Davao del Sur ko, DJ. Akong pangalan, itago lang og Emmy. Itago na siya, be. Tago, di o. 23 anyos na ko, DJ. Ang akong problema, may tungod din sa akong karelasyon nga tomboy.
4: Uy.
3: Do not bite the hands that finger at me.
4: But please, put inside the hand.
3: Aron inyo masabtan ang tanan, sugdo nato ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin niyo oras ug panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan og hulka.

0: mau kerang bapak Hanika. Naguyab-uyab ka tumbay. Pagka-ubo ko ng gusto ko kaliwat. Buwagi yun ang tumbuya, ha? Buwagi, bagi! Kakundili, layas lang din, eh. Ugi ka na unyan ang ilhong anak!
1: Pa!
0: Siya o kamigay mong pamilya!

0: Ikut sepekilah kui.
1: Sahon rin ako ani no.
0: Imo na dai kung biyaan ka. Nakaibaw ka na bayak gyud ka. Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyai ha? Magpakamatay gyud ko kung imo nang buhaton.
1: Babe.

0: Salamat. Salamat ka. Salamat kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love you day ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyad nimo, babe.
0: Salamat kay ka, ha. Salamat gyud kaayo. Misamot gyud ang akong gugma nimo ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Oon sa man ka na.
1: Hinaot na. Di ko magmahay sa akong desisyon nga ikaw ang akong gipili.
0: Di ka na mahitabo ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: nagamate gid mo? Og ni alanday mo puyo din he kay milayas mo dito sa inyo?
1: Oh.
0: Imi. Pila na rin mo katuig si babe?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usap pa lang katuig.

0: Mahal kayo ta ka, Amy.
1: Ronel, nakaiba ko kayo nga doon na ako'y kaipon. Unya, nanguya pagid ka na ako.
0: Oo, oh, naiba ko. Pero, di man mo bagay ba sa usag-usa?
1: Ronel.
0: Pulos mo, babae. O di ganda may tabo nga, kamo ang magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

0: rin mo siyang bumuha ng runel.
1: Babe, unsa ba?
0: Tubaga ko! Kay Patsyon, gitika kung doon na may relasyon! Tubaga ko!

dito na nagsugod ang kasalusan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb, boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya, akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Okay ni, nahita po.

0: ayaw ba yung kubino ang in? Ayaw ba yung yun? Nakahibaw ka ba yun kung unsa ko ikaw kamahal? Ako, gisakripisyo sa bayan ako ang akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa baya ang aking gipili. Mau ayaw yung kubiya.
1: Ngano di ka man yun matuo? Nuwa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo. O sa isang kinsang lalaki, bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo nung ugod. Abili mo, kuya gina ng tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay mupatay gina. Muna ikaw, paminawa akong tambag ha, hinahinayin na sa pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Di na lagi mausap nga akong pagdapat ninyo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please. Nawata na nga pong sorry ka. Dede, kisa na akong imong liog aron mawa na ang kasakitaan.
1: Bantay bitaw. Huwag imo pang usbon ang imong pagdapat na ako.
0: Di na lagi mausap ka. Promise, dili na.
3: Sige na. Dawata lang akong gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel. Ngalong gaya man kikaayo ka. Ngalong lisod ka man kaayo pa sabton. Diingnan ko ikaw nga ayaw na ko sa muka.
3: Sultihis ako. Usap ko'y naa sa tumboy. Nga may dukot ka man ganiya.
1: Mahal ko siya.
3: Imi, sayop gina ang imong gugma. Tungkol kay di siya makahatag ni mo og hingpit ang kalipay. Tungkol kay di siya laki. Di siya makahatag ni mo og anak.
1: Ronel, kung tinood ko ni mong mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sa mi. Tungod lang ni mo.
3: Mag-story na ta.
1: Ronel, unsa ba? Buhay ni kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sod and si babe. Nagdali ko!
3: Di, lagi ka mo ang ala sa usap-usap.
1: Buhay, lagi ni kamot ko! Buhay ko!
0: Unsa, but pasapot din ako nakita, ha?
1: Babe!
0: Unsa ni Pat, ha? Nga nung gigunit-gunitan na ni mong akong asawa. Tubag!
3: Di, ino mo si asawa. Babay ka! Kami! Kami ang alang sa usag-usa!
0: Hilasagod mo!
1: Babe, unsa ba? Dali na! Mamaulit na sa auto! Dali na!
0: Nga nung di man lang ka mo angkon? Nga uyab mong duha, ha?
1: Di lagi may uyab! Unsa ba?
0: Di siya mag-iningon ni Agto! Kundi mo uyab!
1: Nga nung di ka man mutuon ako!
0: Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.

0: Alimot lang gusto kong kaugalingon. Luoy ka. Pasailo ako ka. Saan ako? Din ako mo usap. Din ako mo usap ang panapat lagi na mo.
1: Sa kong giingon ni mo, din ako gustong dapat-dapatan ni mo. Pwede siya ka mo tuman. Nasaan pa ka?
0: Nakalitan lang ko.
1: Kibaswabi na ang imong ibate. Pero wadyan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan niya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di lagi ni mausap, babe. Tungkol kay mo ulihin ako sa mo. Di na ako!
0: Unsa?
1: Mauliin ako. O katapusan na ni pag-ilak ko tungkol ni mo. Mauliin ako. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: kag dili ko mubiha ko di na lagi ko wag na ta di na ko sige biya kay do na gihayaon nabuan ka na ba oh nabuan ko ni mo mong andam ko mo patay og human unya na ko upatay ni mo magpakamatay sab ko
1: babe

0: hadlok ra na niya ni mo.
1: Rone.
0: Kaya niya eh. Huwag kita mag-ipon. Makalita din eh. Ato tapuyo, agad ka ng way na kailan na to.
1: Ambot, Rone. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Ay, kento mo yung sakot sa liyo.
1: Ay, yung pinong ang sakot mo. Buwan na ko. Patsyon, Jutika. Kasabot ka. Patsyon, Jutika!

kini karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton. Kita naman din ako ang kuan diri oy akong brao eh. Pahipi sa tabi. Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana. Ay, kumasakpan ta ani mga apil pa mi ani ron. Basta may akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko nga niya kong patyon. Unsa nga akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Runel. Nga nung nang luspad no ang kukaroon, nakabantay manggug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhat sa kuha ni Pep. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito bang ako sulat sa kinanon. Daghang salamat.

0: Adugo ka na to karoon mga katropa ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anana karon diha ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacors Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Kani mga kuan di Doc JJ manggawa sa mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akar basta mo ulan. Saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
2: Oh, actually, padong ko dito. Ikaw man, ano yung programa mo? Agto ko dito.
0: Ano magunsa ka?
2: Mag-lingaw-lingaw, mag-swim-swim.
1: You won't legit, eh?
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako din sa booth. Kusog eh siya, marag nasuko ang ulan o langit?
2: Nasuko ang ulan kay ka nang tuod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Tama, may gari nakabakta, no? Howd ka, nakabalik na sa itong topic. Ayan, o. Howd ka diyo, o. Magka-proud, Ate caller sa Big Gasoline, ya. Oh, hello, kinsa ni, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dili, grabe ng kidlat, ug daw, lugdog nga mong nasinati.
3: Yes, hello. Isang magandang
0: Marvin.
2: Imo chu kanang labon akong ali na. Imong labon akong inanak Marvin.
0: Mura kabantay ko.
3: Ali Hindi na siya magdala-dala pa siya bag, diha.
0: Mag-impaki, ana-ana.
3: Pwede mo niya napakasuhan na yung ano, direct mo na yung ibuat sa yung tumboy good.
1: Sino?
3: At yun, good niya.
0: Yes. Death threat. Ano siya, death threat? Wait lang, spelling death threat sabi?
3: Death threats? Death.
2: Ayaw, ana na lang, para sa yun ka nang.
0: Ano sa man?
2: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapag naman sa pinaka-simple nga spelling, yatap.
2: Yatap na lang.
0: Sige pa dahil yun, Marvin. Sorry, Marvin.
3: Ano lang yun yung buhat? Isa pa. Muuli siya sa iyong hilikanan. Hino, mag-ihang pag-lakaw diha. Wala man ang tumboy diha. Kung isa dito, ibirin na yung mga gamit niya. Sabi na po niya, sakpan mo niya po siya. Yeah, isa pa, ato niya sa barangay. Mas nila na ato siya sa barangay. Kaya sa gipuya nila na pita, magpablater siya at sa pulis. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
2: Tumbalits. tumbalits.
3: Dapat iyara mo kukuha. Dili na pagdugayo na ihawa na diha. Isa, action ka diha.
0: Sa may langay-langayon. Dili na ito langay-langayon pa.
2: Marvin! Diba?
3: Dili na gina. Angay pa nga. Langay-langay. DJ, answer.
2: Marvin, natanaw ka sa live.
3: So... Sige kay gini ko si Jar Seal. Pasaka na lang itong hiyayin ko dyan. Give kita na po yung mga.
0: Ako nang giana gamay. Uy, kay
3: makita na mo. Na yung Arba. Ay, yung Arba.
0: May nang, ay na lang sa. Kaya mo na nakapa-inject magkukaroon yung Marvin. Marag nakapa. Kaya inyo nakita niya. Na ini-comment ganiya nga. Nakita daw ako ang Bulkan. Sorry ko, ay magun ni. Chocolate Hills.
3: Butong
0: Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel. Ay! Eh, nanta
2: mo. Ay, kumuhan na mo ka ng Vulcan, Chocolate Hills, Busog.
3: Mas nato pa na kang kwan, mas nato pa ka rin yun kayo.
2: Watch out, huwag ako'y makaklivage. Pakitaan tayo mag Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mga Mount Fuji.
2: Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ana. Wapata na man sa advice, baliki good.
3: Basta, ano ni guys, mo na lang yun na iyan kuan una ni ang kuan ko. Mato siya sa barangay.
0: Mhm.
3: Pagpablatter siya sa convoy na lahi ang iyang pagya threat ang iyang pagpas. Kaya yun din. Bulayas siya dito sa ilaha. Uli siya dito sa ilaha. Uli dito sa ilaha.
0: Ito.
3: Nadala yung mga gamit. Sabi na yung mga gamit niya. Eh, uli nung dito. Di pati kayo nung mag-upo.
0: Oo. Kuya eh.
3: Tara mo na yung sinina. Sabi na niya. Uli dito. Yeah, eh. Talag din ang tatsyo pa. Ay, sabi na. Iyo na na ganyan kagpating niya. Di pati kayo nung bulayas niya.
0: Mao.
3: Gusto pa. Batong laki niya mag-sigwan siya pa. Ay, sabi ko. Uli ko sa inyo.
0: Oo.
3: Ano yung mga kagaling yun? Safety ba? Okay.
0: Salamat ka ayo Marvin all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao Marvin kay diri sa Cebu grabe paka-paka diri kas grabe ulan. Kawas na ang mga
3: action na gani sa buwan.
0: Action po diri kay grabe yun. Kay ngod jud ko nga madungog na namo sa booth.
3: Ha? Bugnaw ra kayo ba?
0: Ayan. Dalay ra man ning mga bugnaw ang panahon, oy.
3: Magpangita ajud ko ni Ringel.
0: Ana. Kanina.
3: Salamat sa mga Jersey.
2: Uy, pa, Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka na mong doha.
0: Hala.
3: Ha?
0: Dili, Marvin.
2: Pwede ka mamili na mong doha, Marvin.
0: Marvin.
3: Ko anak ko as.
0: Marvin, husto na. Marvin. Pili as si Riniel. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin. Marvin!
4: Ako pili ka, Marvin.
0: Susti ko, Marvin. Kinsa man niyong higugma? Ako ba o si Riniel?
3: Si... DJRC, ako binahal rin yan kasi kung ako...
2: Ang daon tani, Marvin. Ang daon tani.
0: Automatic man yung crash out na yun ba?
2: Ang daon tani.
0: Anyways.
3: Pero...
0: Ah. Pero... Ano saan?
3: Bro, I love you rin yan.
0: Ala.
2: Darong, uy. Huwag na biya ron.
0: Agoy.
2: Lamit na magpainit.
0: No.
3: Sige na magpainit pa tayo.
2: Ayaw kasi si DGRC naman imuha.
0: Na, tanawa.
2: Di ka ni DGRM.
3: Pero sige lang yun. Naa maghihapon pa na yung mabisag kami na pamilya ng DGRC.
2: Ito, no.
0: Ala.
2: Ay, sariyang... Lami naman kayo magpainit na yun.
3: Sige kayo mag-init rapo sa hater kayo magpainit na.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
5: Exciting!
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Ana Dre, pa cute-cute. Chud kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. So, bro, siya naipit dito dili ay. Mobiya di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing ana jud ng atong kinabuhi mo salop man ang adlaw sa gapanan. Sasagpanan apan mo subong kini pagbalik ini kaugma na kamingaw man palandungon apan pilit dawaton ang tanan by DJ Hasta La Vista baby. Grabe si Elmer Ugay makadag kuan. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon DJ kahibaw nako kung asa na kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
2: Ana do.
0: Ana ti. Hello may hapon.
6: Maayong hapon, DGR.
0: Okay. Ayan kinsa man ni.
6: Fatima ni, all the way from Mako, Davao de Oro, Philippines.
0: Ato na. Pakikinggan natin ang iyong komento. Sige na. Ibigay mo na
2: Ang aming
6: case. Pagpa sa gingo ni Marvin, nga, pala po to yung gitulti nga. Dapat, may case na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
6: Kay, kung hindi sa may case, bakit mapatay siya.
0: True. Bisoday.
6: Ako alam na, kung sa'yo, ipaato din ang mga barangay.
0: Kahit siya tabang, no?
6: Tomboy. Mga isang tabang sa barangay.
0: Protection, youth protection.
6: Kay, man po, kay, isod man po nga tomboy, lain na kayo, lain na kayo siya, huwag kanyang patasan, iyaw ng papyon, iyaw ng talibuin.
0: Ala.
6: Inana po ang nagyan sa ako ang uyab sa una. Pero di pa barangay, doon yan, napreso yun itong tomboy na iyahan, di kalibuin sa una.
0: Mm.
6: Kay, di pa barangay man.
0: Yan, napreso gid siya?
6: Napreso, kay, kuan man, kini, patyon mong tasiya.
0: Ala. Kadelikado di, anak, oh. Ay. May gani safe. Kaya
6: ito nga tumboy, kaya mula siya po ito.
0: Safe, may gani safe na siya karon.
6: May gani kay safe na siya karon. Kaya nanasas sa kong mga kamuha.
0: Si Riniel, kaya wapagin siya kita og tao nga mo palangga niya. Last na po ito, gipang warta.
5: Ay!
6: Riniel, oy.
5: Hello, Fatima.
0: Kulbaan si Riniel, kaya paabot na yung chismis naman. Yung sila, kung saka gipanabi ni Riniel sa radyo. Asya gipanabi, mandaot, ragod ko good.
2: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello da.
6: Hello, Riniel.
2: Kumusta mga ka-Fatima?
6: Mayon tan ikaw ang mapuli ka ni TRC.
2: Ay. Parehas maming duha.
0: Parehas may bibi.
2: Parehas, parehas maming duha na igamay.
5: Ay!
0: Parehas maming duha mang lakaw. Oh.
6: Sana all.
2: Salamat, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
6: Gidawat yung po nago.
2: Salamat.
6: Salamat.
0: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
5: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
2: Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.
0: Dahil lamion ang mupuli, DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina all the way from Davao City.
6: Lamion po na si Sabrina.
0: Oh, lamion na siya. Kabaw ka na kay taga kuan man ka taga Mako man ka. Oh, na may XFM. Oh,
6: nag-DJ mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati karon, mubalik na lagi siya pagka DJ kay mo resign. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ani hawa man si Chinita na pugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out. Good
6: to DDRC.
0: Go.
6: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
6: Oh, ako ang someone to love.
0: Agoy.
6: Si Ate Chris.
0: Sana all.
6: Ang pinky ha. I love you. Ay, so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
6: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo resign ka, DJ. Mag-focus na ko sa among business. Anak, karon kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha, oy. Oo, diha sa may Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ng... manggawas ang resort. Manggawas ang... Ano saan eh? Mga lake. Gawas tanan. Abin ako mag-menu. Nakadidyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara, no, ang magminyo. Bahala na magpadid. Ko magpatakag punit na po og laki ay... Last nagpataka kong punit. May gani kayo, nakaikyas pa ko sa pait nga kapalaran. Ay, lisod kayo mangita og tarong, oy. Morarago na yung babae po, lisod po mangitag tarong nga babae. Lisod po mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day, there is no... English. Hello DJ, pa shout out di ko Zachary Luwin B. Bayoko, gikan kay Luis Tating Bayoko. Ngayon daw ang staff sa Heart Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ kay Bauko nako kung asa ka anak ra ka si Lung Mali. Mali si Mihiyo ganiti. Sa silong daw ko Riniel. Oo, ayan. Doka o na misunod, dili lagi mo doka on lagi. Ang tamudaan, dili mo doka on. Ayan. Okay, nabasa rin ako ni B. Basta nating uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Ayan.

0: Anita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hays, ayay, ah. Nagtaba ka, DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok siya ko karoon kay, daghalag pagkaon sa kinabubo. Dami magugnilutuan si Ma'am Lai. Ano na makaingon sa tausahay o sana o. Yan, ikaw partner, unsa man imong mahatag nga advice. Oo, wala tay, wala na tay call. Oo, okay, wala na gro'y signal.
1: Sige.
0: Ikaw na yung mahatag kong advice. Nainingon din niya sa ako ang DJ ang... Okay, medyo sensitive ang comment niya. Pero ako naling basahan, hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki. Ang lalaki para sa babae, ano ang masasabi mo?
2: Kung ano ka nang... As someone who is part of the community, who still fighting for every right and wrong. Bitaw, try, everyone try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-smiringhoy.
2: Oh, at the end of the day, kay mga tao ra maghihapon tang tanan.
0: True.
2: Makasasaan maghihapon ta.
0: Oo.
2: Kay wala man siyang perpekto nga pagkatao. Ay, kung nakanaga-comment, perpekto na siya.
0: Relax.
2: Ow.
0: I-hide na ako ang comment. Relax.
2: Bitaw ka na. Try to accept us. Try to love us. Okay. Kay kung inyo may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imaram akong i-commentag as a friend. Okay,
2: paningil
0: na ako
2: tanahin. Ha, maningil ka? Ay, gumating ka. Bitaw ka ng... Ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae, o para sa babae, para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo,
2: inyo hasad na.
0: Just, kung dili niya dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
2: Basta ayaw lang mo pang hilabot.
0: Mm-mm.
2: Sa laing tao nga naghihumaay sa parehan nilang parehan nila o gender.
0: Pero katotong itong letter sender magod mo rin jurag ka ng medyo ka ng ragdili siya
2: idea. Na ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na amega na dili in ano.
2: Dili siya mabot sa punto mga ka ng mapatay sila para sa gugma.
0: Yes. Oo. Nalang dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag
2: ayun lang niyo pareha, adjuntanan.
0: Yes.
2: Murag na kung nagkanong kuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa yung gugma.
0: God, look.
2: Pero ikaw sa tanong babe, no? Babe to yung pangalan.
0: Si Beep.
2: Si Beep.
0: Bimbi.
2: Ayaw! Ano sa mga sinakaon
0: mo? Ano mangulata ka, oy?
2: Ano mangulata man ka?
0: Diba?
2: Dili, naabot to sa punto manggod na mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Nagselos-selos manggod siya.
2: Selos-selos manggod
0: siya. Ibating manggod siya, kahadlok na. What if? What if imo kong biyaan?
2: Gani. Kay gigugma biya siya sa tomboy. Mm-hmm.
0: What if imo kong pulihan og lain? Mga inaanak.
2: Kisa to... Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
2: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax.
2: Ayaw!
0: Actually, si Rinya magod kinala nang ipaginawa og lalum. Usap kay Armawa na...
2: Tambag ni ko ano ni
0: si atong letter sender.
2: Si atong letter sender nga si
0: Kuan, si Emmy.
2: Emmy.
0: Go si Emmy, oi.
2: Emmy, naminaw ka, Dai?
0: Minaw siya.
2: Dai, ako pa nino, Dai. Ipabarangay na lang siya siya, Day, oi.
0: Bitaw.
2: Hindi man dito siya manage niya dito ka. Ipabarangay. Dito ninyo husayon ang tanan.
0: Yes. Araw pa proteksyonan sa siya,
2: oi. Para di siya mabot sa punto, mga kanang.
0: Mm-hmm. mga tasik pa ng dugo din ha.
1: Wala.

0: Na si Emmy no, gabi to. Ay, Emmy won.
1: Ay, nabit. Dili maayo. Wala sa'yo palang daan proteksyonan na.
0: Kay, di lang sa di ka mawa, apil man sa si lesbian.
1: Oo.
0: Kamu man daw duha?
1: Magtigi man daw mo. Ay, nako. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayugtaba nga maproteksyonan ka, first of all. Doon sa barangay, kay death threat gud na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusa ng death threat ha, basta death threat.
0: Spelling nga dyan siya.
1: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
0: Spelling ma.
2: Ay,
0: yes! Spelling sa dyan niya.
2: Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
1: Tingin ko siya tama ba ito? Ako lang maingon sa imo ka na protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya niya, madapatan na pagid kaniya. Therefore, there a sign possible. Nadili lang ka na kausa, kaduha, kapila pa niya nabuhat sa imo. So, precautions. Ayaw gyud ka, ayaw gyud nga maging kampante. And then ka na si Ronel! Nga ano ka ba sa Ronel? Ikaw gihinong na sa tanang mga ka...
2: Ayaw!
1: Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyo ka naghatag og dugang na isugnod pag ika. Pwede man takang mo, palayo na lang yung taon niya.
0: Dili mo hilak, dili mo hilak.
1: Oh my God!
0: Dili, lagi mo hilak.
1: Hindi lang.
0: Kala ni hilak. Awal na. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
2: Ayaw!
0: Pwede ba kuha nito kuya?
1: Shout out ka, Trabay. There is XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katropa natin sa Palawan.
0: Hello. Oh, we're gonna see you there.
1: Pohoy, makalaagbig oh. Palawan. El Nido.
0: Let's manifest.
1: Dito man the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga nang mag-lose daw siya karon ang kinahanglan mo ato ni mo. Magpa-check up ka. Mm-mm. Asa man ni Tagum, dili Cebu, no? XFM Cebu na. Mag-isa kong username.
0: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
1: Unsa man?
0: Finger licking good.
1: Oh, kasi yan.
0: Sa langhap mo ay nanapit, makita ka lang. Na, malinam na.
1: Hala! First time na ko nadungog na. Anyway, muna kami ako nang anong luspad ka, duol o doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo, may balan, mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday. Ayaw siya kuyog ka ng Ronel.
2: Ayaw!
1: Palailo, oy, ano siya, angay ba mukuyog? Ayaw, oy.
0: May wataki ba, bi ka nang ibuhat ni Bebs.
1: Oh, sobra pa din, ha?
0: Sobra pa din ang buhat ni Ronel.
1: Ayaw, dili lalaki, dili bagong karelasyon ang sulbad sa mga inaana nga sitwasyon. Na kung anaan mo sa sitwasyon nga na broken mo or na nag-uol mo, nagbulag, ibinuangan, dili sulbad ang laing nilalang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
0: But garap siya. Garap siya. Pakita na lang, apam.
1: Kinsa si Emmy?
0: Si Emmy.
1: Oo. Nauan ako igong oras. Ay, mura kong maingon sa imo, haday. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, nag-una ni mong buhaton, kaduha, mapacheck up ka, katulo, ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel. Wala ka kabaloong sa kayang buhaton ni Ronel. Muna isun si mong nahuna nga. Dili tungod ka ni Sada. Kung sa katao, tinuot, tinuod, anay, ang tumong niya ni mo. Muna magbantay dyan mo sa mga saad yung ginahatag niya sa inyo. Kaya basig muna hinundang nga mabutang ka mo sa kalautan. Huwag muna hinundang nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tungod ka na sa problema.
0: Lesbian.
1: Anyway, thank you so much mga katropa. Wala pa igong oras. Alas na 50 na ana-ana si katropa ang Eric Ceres Manait para sa itong programang Asintado. Ogma po na po. And thank you so much today and tomorrow. Tomorrow is my last on air. Muna ubani ko niyo ogma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas sa konyong katropa.
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Sa sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na dyan kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santod karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss, amo, magpakilo ko sa Humay Bay.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: 107.1 XFM Tagum.
11: Exciting!
12: Beep, beep, beep.
3: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katropa, oras na para mahigop ka sa imong init niya kape ang Santon Gold Coffee Mix. At ang oras, alas 3:05 na.
2: Extra Live. Way luya-luya. Sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya. Saya-saya. Laba-daba. Lamig yun ang extra. Extra Drive. Extra Drive.

Kita kalau mga katropan nato, maayong hapon sa tanan og welcome. Welcome mga katropa. Welcome. Ning ato ang programa karon. Ang programang

0: Extra dry bro sama nih bro bijuki nih style nih. Alright. Alam ay hapon na tago minyos mga katropa na to diri sa Dakbayan. Sa tago mga katropa mayong hapon kaninyong tanan. Inarga po ninyong ubos ng igala mga katropa sa kahanginan. Ang inyong angkol. Ayaw kul. Angkol Tuti. Yes mga katropa. Antad ta alas alas 5 sa hapon mga katropa. Ning adlaw karon nga Huwebes. Ikaduwang ano, ikaduwang adlaw sa ikaduwa ikaduwa sa katapusang adlaw. Sa bulan sa Hulyo mga katropa. Kumusta nga to ang mga taguminyos? Mga katropa nato. Kumusta ang inyo ang bulan sa July? Wala ba'y nabitay nga mga utang? Wala ba'y nagbitay nga mga balay runon? Bago gibiyan ang bulan sa Hulyo mga katropa. Pero kung naman galing no, kanta no, parias na tayo. Sige lang, ana man ang kinabuhi mga katropa. Ang kinabuhi mo god no, murara na siya og kanang ligid mga katropa. Huwag ka kabalo kung asa dapit ang nasa ibaba o nasa ilalom. Ay, kabalo dai. Basta, may hapon sa tanan na itong mga katropa na to. Masa mo dapit ka rin maabot sa itong signal mga katropa. Welcome. Welcome, welcome. Dari sa itong programang Extra Drive. Dari lang sa XFM 107.1 Tagum City. Pag pwede kayo mo mga katropa nga mo text. Sa ito ang text hotline number. Pwede ka mo paabot mga katropa sa inyong mga mensahe. Doon ka mo yung mga greetings diya karon. Gi! Aliya! Text katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Akong usbon 0997-615-6267. Mga nakatropa, ito ang numero. Ayaw mo kaulaw sa paghatag o mensahe mga katropa. Takaan nga ito ng pagtagad. Dari lang sa ito ang programang Extra Drive mga katropa. Sa ito ang mga drivers karon na nagamonitor dari sa ito ang programa may hapon. Amping-amping karon ay mga katropa. Huwag nanginakot ko nga namo sa kapiskay nga panglawas. Mga katropa na to, kung asa mulipit karon na himutang. Huwag nanginakot ko mga katropa nga bisan pa man sa mga nagkadayang mga problema ng inyong ginapangatubang. Pwede rin yapon niya talikdan. Ano, imong po natubang na po. Debita mga katropa, kung nagatubang ka karon sa mga problema, na di mo makaya nga talikdan, suwata ka na. Ugi pa na sa programang Kung Ako Ikaw. Udi kaya mga katropa, magpamembro na ka sa Agwanta Party List. Usa pa yung ginapaabot? Kung nagagwanta ka karon hala. Welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa. Welcome to the club. Agwanta. Okay mga katropa, ito alas 3:17 na sa kahaponon. Panayin sa naan mga katropa sa haunahan kay naday pee out ko ng mga katropa ng giandam oh. Oh, no, yung mga igipang plaster din yung mga katropa ng mga diba na yung mga tie box malagi na
1: eh.
0: Ay, paano yung border? Para nga di magka, kuhan, magkaguliyang. Kada kung bungot sa itay ng kalapayan eh. Sige mga katropa, padani sunahan. Pero samtang nga nagapadani sunahan mga katropa, kamo diha, plastaran na ninyo yung mga tasa. Kay ako ang mga katropa na nagyoy sulod ang ako ang tasa. Ako ang nanggiyab-an mga katropa og healthy nga kape. Di lang kay healthy, aduna pa ay glutathione and collagen mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Karoon mga katropa, nasa ko ang mga mugbong tudlo, no? Gigunitan na nako mga katropa. Ayan na, sulod sa ko ang tasa. Sandon Gold Coffee Mix. Unta ka mo pod, no? While lagi na himong background, mga katropa, ang programang Extra Drive, nagatibla-timpla na buda. Huwag Sandon Gold Coffee Mix, mga katropa, sa mga wala pa nakasulay. Sulay, katropa, ito ang Sandon Gold Coffee Mix. Available mapalit sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store, Nationwide, o yun man mga katropa, sa ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanatanim mo tang diri sa M Central Building, Door 8. Doon lang sa Mr. DIY, palikot sa palingke mga katropa, diri sa May Gunty Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Alas 3:18 na mga katropa sa kahaponon. Kinikya pa ng XFM. O syempre, kauban niya pa mga katropa ang inyong angkol sa kanginan, Uncle Tuti!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting! Stop! Nakoy, pangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Pili na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige na, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw.

0: semana grabe po na, sige ko. Trenta y ocho minutos mga katropa. Humamilabay ang alas 3 sa kahaponon. Once again, kinigyapon mga katropa ang XFM para sa mga bagong nakatune in karon. XFM 107.1 Dagom City. Kung asa mo dapat karon mga katropa, nahimutang diyara mo. Hala, may hapon sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. Labi na kay katropang kay Hubag Tura. Ay, Hubag Arot di ay. Ang samang giyod. Mino sa karon mga katropa. Ana pa siya. Hello, Digitoti. Mayong maulan ng hapon. Uy! Ulan na dyan siya. Ipusang kanding kay Luoy kayo. Ako na si Hubag Arot from Furok. Grabe na, Furok. Anong tuloy ba kayo dito, tabot ba? Mayong hapon from Furok 4. Puro 4. Puro 4 na lang para dito mga fitla. Hala sa Dres May Mako, Panibasan. Mayong hapon, kaninyong tanan. Greet na ako, ako ang bana nga si Joel Tura nga naglangga-langga sa ako karon na.
1: Sana all.
0: Sana all kayo. Well, nagkapikapi mga katropa. Nga yung mga inganak yapon nga butang na ikarong panahon na. Ano yung mga langga-langga, Japon? Sige, no? Enjoy ang inyong mga paglangga-langga, de, mga katropa. Sa mga naglangga-langga karong panahon na. Or na ako masulti sa inyo, ha?
1: Sana all.
0: Sana all lang yun. Kamu naglangga-langga pa kami pataasay lupad kong kan pataasay naglupad sa plato kutsara. Sige, may hapon ka rin tanan. Diri sa may mako mga katropa kay katropang Paul Pod, no? Diri sa may tibungko. Wow! Paul! Dumabigong ang gusok mo. May hapon din si Mapol. May hapon na gwapong Uncle Tuti. Ganahan na ba ng kuhana ng mga inong kukwapo na yun ba? Ayaw ba? Ayaw, pugi lang. Ayaw na itong padugihon ba tanim mo? Bading ka, boy! Alam mga katropa, 41 minutos, man milabay, ang alas 3 sa kahaponon. Yeah, kaya 2380 burit lang bitaw ko. Lah! Burit-burit. Ay, burit-burit. Kinalan mga katropa karong panahon na manggod, no? Dapat mag spread love Spider-Man talaga niyo ay? Mukha ko talaga. Spread love, not war. Ano na ito?

Pinaamoy kuta. Huh? Ano yung mga ingana, mga katropa? Karoon dapat nga tuig, makaabot ko yung ani kay magpakasal. Mga example sa kuta. Karoon nga panahon, karoon nga tuig, o karoon nga umabot nga 2028, dapat mauna na ako ang malikom. Okay, naikuta mga katropa, naigitarget nga, uy, birthdayhan ako ang didang. Ay. Sorry. So, yung anak mga katropa, ayaw mo palabi og trabaho, no? Kiat-kiat pod. Di, bitaw. Ati man na mga katropa, ang inyong panglawas? Dili lang kay inyo, ato ang panglawas mga katropa? Nga naman ang kultote, siyempre parang hantod sa hangtod ta mga katropa nga ligon, lagsik mga katropa. Linaw ang dahon, timbas ang bunga. So, maintain na ba mga katropa sa pag-inom, no? Labi na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, katropa. Labi na kanina to ang Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C. Ubanag ninyo na sa pag-inom, ha? Palag magbulag mo sa inyo mga langga-langga. Kani mga katropa, ayaw ginyo bulaga. Inom mo ang Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C. Kay mo ni ang abag mga katropa sa to ang palawas. Labi na kung busy kayo ta sa to ang mga buluwaton. Matagkaroon og unya mga katropa. Labi sa ato mga amahan karon nga naminaw, mga tatay nato. Ingon man sa mga nanay po nato, mga nanay tatay nato nga naminaw karon nagmonitor diri sa tong programa. Ayaw pa buta katropa nga discern mo pansinon ang mga produkto sa Yes to Health kung balda na ka. Kinala niya karon dayon, napakay igong kusog. Nga makainom pa mga katropa. Wala pa na imong ipangbati. Inom na katropa, batasana ka nunay sa pag-inom ang Xanthan Plus Gold o Xanthan Vitamin C. Available kini mga katropa mapalit sa mga butika, mga parmasya diyan sa inyong mga dapit. Ingon man, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, the Generic Pharmacy, o Generica or Generica Nationwide mga katropa. Alas 3:45 sa kahaponon mga katropa. Unyang tataw din, ano? At hangi nga to ang di na kukatanang tulya ba? Unyang taw-taw din mga katropa, at hangi nga to ang patigmo, ha? Ato ang patigmo, mga katropa, na tangag na kini, eh. Og 350 pesos! Hey! ₱350 mga katropa ang atong patigmo karon nga puna busa ikaw. Plaster na diha. Og palud na, palud. Ludi na mga katropa ang imong cellphone, ang imong number. Kay i-text na mga katropa ang tubag sa itong patigmo karon nga puna. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? Hala, tubag mga katropa. 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man? Atong usbon mga katropa, to ang numero 0997-615-6267. Kini gyapon mga katropa ang XFM. Kauban gyapon mga katropa yung angkol sa kanginan, Angkol Tuti. Ayaw lang baliya. Kasi maganaan ka ba?

0: Exciting!
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, oy?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Santo Basco. Ishira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mikey, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
8: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
6: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi ug matud pa sa pagtuon maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
6: The Secret of Health.
9: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
6: The Secret of Health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
10: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
9: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga, isa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Katro pa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
0: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, par! Aminaw ra good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
3: Exciting.
14: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas 4:16, mga katropa, sa kahaponon. Welcome back to itong programang Extra Drive. Kauban, gyapon mga katropa, inyong ubos nga igala sa kahanginan. Ang inyong angkola.
1: Kuwisan ka na niya.
0: Gultuti, gyapon niya. Ay, mayong hapon eh, sa toang mga katropa karon. Diri sa may, ano, mga bugto nga mga Ilunggo ga ba, damo-damo ma. Diri sa may duhali mga katropa, no? Purya buyag. Dagan gato ang mga, ano, no? Damo-damo, mga utod nga mga Ilunggo ma. Duhali, padto San Tomas, am. Pamag, padto ka sa Panabo, may ara po na sa Carmen. Nasa may Guadalupe ang lugar nga kung damo tubig mabahaan. Alaming hapon kaninyong tanan mga katropa. Alas 4:17 na gyud sa kahaponon. Kining bahina mga katropa, kining oras sa tud kaninyo sa premium D3 soft gel capsule. Katropa, ikaw karon nga naminaw. Sabi na kong paminaw ni mga katropa, luya na kay mo ang immune system. Naamo ko yung mga ing-ana, mga katropa, no? Kanabitang feeling nila, Uncle Tuti, nunid na Uncle Tuti, kay ligo na kaya mo ang panglawas. Storyahe! Di bitang mga katropa, ayaw pagsalig, no? Nga ligo na mo ang panglawas. Tayaon, pamunin ng bakal. O, ing-ana lang mo ang basihan, mga katropa. Tayaon, pamunin ng bakal. Sana na na imuhang lawas. So, para nga malikayan ang taya, mga katropa. Unang una, din imo igawas. Din imo igawas-gawas na imuhang bakal. Tungod kay sa ulan palang daan, mga katropa. No, maigo na. So, yung anak po na itong immune system. Pagwans, kung maulanan ta, mga katropa, kabantay mo. Nga, mukalitra o kanang pingot ang ilong. Yan, yeah, then mo tingalan na lang ka nga, uy, mura mag na itubig ang imuhang gawas, imuhang ilong, mga katropa. Diba, sugod na na. So, para nga malikayan, mga katropa, ang subaw. Kumbaga, kung sa bakal na, taya mo na na. Pero kung sa tao, mga katropa, subaw, sipon ng ubo. Na, muna na. Muna imuhang maharbis pag once nga maulanan ka, katropa. So, sa may himuon ng kultote, parang malikayan na. Pasing ulan. Pwede ka magpasing ulan, mga katropa, pero dapat na kay shield sa mga lawas. Batasan sa pag-inom, mga katropa, ito ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katropa, partneran ni mo og premium D3 soft gel capsule kana, mga katropa. Tungod kayo nga ito ang Santon Vitamin C, mga katropa, muna siya makapaboost, no? Sa imuhang immune system. Muna ang mubabag, mga katropa, anang mga subaw, ubo baron, sipon, sa panaklasing mga virus, mga katropa, dahil sa imuhang palibot. Inom ka o Santon Vitamin C. Importante, mga katropa, ang vitamin C sa tuang lawas. Dili lang kayo sa ulan. Dili sa tanan, mga katropa, nga mga kuan. Alam na kaning virus, so dili na pa ni makita, mga katropa. Mas makita pa nimo ang iyang pagkulang da sa imo. Pero ang virus, mga katropa, di gyud. Kusaon na mo naglurat na imong mata. Makita pa nimo ang mga mali niyang nga buhay nga gibuhat da sa imo. Kaya na, mga katropa, na Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule. Muna yung batasanan sa pag-inom, mga katropa. Pwede na, no? Two times a day. Pwede na kayo, daog na kayo na. Kung medyo ubay-ubay po yung budget, mga katropa, pwede po, no? Three times a day. Huwag sa mga nag-diet po, karong panahuna, kay, no? Nag-diet na, kay Giingnan lang gani nga, grabe, kuha na kayo ba, kanang guot na kayo si mong sinina. Nang luod? Nang luod, mga katropa, wa na ni kaon. Wa na ni kaon, kay gusto na mag-diet ko, no, mga katropa. Kay ginabuli na. So, imong imuon mga katropa, ayaw pod pag undang og kaon. Bata sana sa pag-inom mga katropa or money mo ang imno, no? Ang premium D3 soft gel capsule. 21 minutos, man bilabay, ang alas 4 sa kapunon. Kinigapon mga katropa ang XFM sa programang Extra Drive. Ito mga katropa karon nga nagbago lang, nakatune in sa ito ang programa mga katropa, sa ito mga drivers. Pwede nyo i-parking sa ninyo inyong mga sakinan. O niya i-type na ito ang numero mga katropa. 0997-615-6267. Ako ng Osbon, 0997-615-6267 mga katropa. Alang sa inyo mga tubag. O rin mga mensahe dili sa ito ah. Ito programang Extra Drive. O sa itong patigmo mga katropa. Ito patigmo nga lang tangag. Kini og 350 pesos. Ngatod ka ninyo mga katropa sa Aguanta Party List. Nagagwanta na ba ka karoon mga katropa? Kung di ka daghan kag mga problema, daghan kag mga balay runon. Ang bill sa kurente, wapakaabot. Ang bill sa imuang internet, wapakaabot. Kung niya tanan nga mga billing mga katropa, wapagyapon kaabot hangtod karoon. Paminaw ni mo pressure na kayo mga katropa. Maura ni ako ang maistorya da sa inyo ha. Maura gid ni ang ako ang ma-advise sa inyo ha mga katropa. Ayaw surrender, aguanta lang. Aguanta higana. Pinawa! May anak lang yun mga katropa ako. Kung wala lang yun ko ilain na ma-advise da sa inyo ha. Okay! Okay. Ganda sa naman mga katropa na pakiandam dari oh. Mga nindot yung mga sanata sa itong mga nanay, tatay, karon diya, nga nag-sayaw. O naglisod, nagsayaw, kaya nagsakit na ang tuhod. Natay haplas diri mga katropa, Santon Herbal Oil. Muna yung mong haplas, pahilot kasi mong apuhan, o sa imong mga apo, apuhan naman yun. Pahilot kasi mong apo, sa imong anak katropa, ipahaplas nimo ang Santon Herbal Oil. Alas 4:23 na! Once again mga katropa, kinig yapon ng XFM. Kauban gyapon mga katropa, ang inyong uncle sa Kanginan. Uncle Tuti gyapon. Hangtod ta alas 5 sa hapon.
1: Archie! Oh! Marika, ikaw magampo hake. Kimangaw na ta. Okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Oy, dudung Arche, pag sure niya, gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhi.
3: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Mia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapoy kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
6: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
9: Exciting!

Alas 4:42 mga katropas kahaponon. Pero kalitok yun. Ang damay. Ay, ma! Puro gapit na kaulan nun, mga katropas. Medyo madag-umon ang kalangitan. Ilabanan sa patakpat at kapag ulan. Kilat o pagpanalugdog.

0: lami kayo, i-relax na bitaw. Nga na, gani, ah. Katropa, kulang kag energy, no? Kulang ang imong energy, huyang kay ka, ha? Hamloy. Inom katropa, o premium D3 coffee mix. Muna yung pinaka the best ngayon mo ang himuon mga katropa. Anang naka sa work time ni mo, tapos huyang ka, luya kayo, suguon ka, lutaw kayo. No? Lutang yan. Sinom ka katropa o premium D3 coffee mix. Available kini mga katropa sa mga butika, mga parmasya, dahil sa mga dapat. Og kaning premium D3 coffee mix, magod mga katropa, na muna makapadugang og energy dahil sa mga katropa. Muna makapakusog sa imuhang energy. Nga dili ka magluya o dili ka makaltasan ang imong sweldo. Di mabawasan. Di ka magka-late-late. Para kung bungot sa ito yun yung kalakihan. Na-trauma na ko ng late ba? So yan na mga katropa, para walay hago o walay ka ng dili magluya ang imuang lawas panahon sa imuang ating trabaho. Katropa, inuma ang premium D3 coffee mix. Kung naka sa tagong katropa, pwede mo bisitaon ng ito ang Y2H Clinic and Pharmacy. Natanimutang diri sa door 8, first floor sa M Central Building. Door mismo sa Mr. DIY. Paliko sa palingke mga katropa diri sa May Gante Road, Barangay Magugpo West, Tangom City, Davao del Norte. Adlaong Miyerkules, hangtod Biyernes mga katropa, na si Doc CJ. No, gusto ka mong magpa-check up. Kaya doon na tayo free check up and consultation mga katropa. Doc CJ ni Druda. Ana, adlong Miyerkules, padalong Biyernes. Miyerkules, Huwebes, Biyernes mga katropa. Karon, na si Doc CJ karon sa Y2H Clinic and Pharmacy. Ato na ko! Okay yung oras mga katropa. Salamat, salamat kasi niyo ang tanan. Huwag sa atong patigmo katropa. No, nagatubo, nga nagatubo ni. Ay pa ang tigmo, nagtubo, pero ikaw. Membro yapon sa promo, no? Promogbo. So, may tao. May tao sa sook, nagalingkod, nagahinoktok, nagapatulo sa iyang tambok. Saman. 350 pesos mga katropa. Kung di nyo walay nakatubag mga katropa, sige, ugma ah. Ay, Bernice ba nawa? Domingo na po na! Sige, babay na ko. It's babay time kay Tugway po Kanding mga katropa. Ay, mukuha de kay hapon na. Salamat kasi inyong tanan, sa inyong pagpamina mga katropa. Ito na ko kay hapon na. Sobra na kayo ni ha? Ay sa asa to kong susi sa pultahan man at doon dito kina ba?
1: It will?
0: Aday na. Okay, ito na ko. Oops. Muna yung makalangay sa ka, muna yung kalakiyag yun. Langay-langay, kuwan eh. Dugay kay Mandar. Andar na. At ah, tala ko guys! Bye, yun!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sauna! Sugarol kayo ko! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
8: Exciting!
9: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Fresh FM time. It's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw, XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 25 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligun pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika,
15: Santon Vitamin C.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
6: Bidaw, be? Pinagali ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
19: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatingan? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pusimilisa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod Upula, sir, diri sa ilalo. Ito, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Taga Jansan.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 6-8 Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 6 o'clock.
2: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala kayo't niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na ining tulumanon ang tingo sa sagol. Isgutan ang mga tagna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa sagol. Ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Hormuz. Ang tingo sa Hormuz. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katropa sa nagkalainlaing istisyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Then I am still. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan kanang mga butanga, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa dagahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Doc Remlito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy. Inusab sa ato nga General Manager, Sir Edwin Garing, Istisyon Manager, Sir Arnel Cortes. Inusab sa atong magtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan na di nag-suporta noon ining programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. O galang usab sa mga kaigsuunan din buot mo paabot sa ilang mga pangutana, mga clarification kabahin sa itong hisgutan no nini nga kagabion. Itong number nga pwede ninyo makuntak 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan, ang pwede ninyo kontakon nga number kung aduna mo ibuot ipaabot nga mga pangutana o clarification 0965-160-3092. Og nini nga takna mga kaigsunan, ako nga ipaabot akong mga pagpasalamat o pagtimbaya sa mga kaigsuunan nato labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Adun na tayong mga kaigsuunan dinhing adi nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Sa Bisayan Village, Sister Wilma, sa makanunayon siya nagasubaybay no sa atong programa no nining tingog sa reformasyon. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Garcia Bell, Sister Cune Plinius. Inusab kang Brother Oliver sa Pagsabangan, Oliver Lumando. Maing gabi kanimo da, Brother, uban sa imong pamilya. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Maximo, Dok Manasis Dumagit. Mayong gabi kanimo, Dok. Inusab sa imong pamilya o kauban sa Panimalay. Yung usab ang ato ng mga kaigsunan usab din hi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ang usab din hi sa Glorious no nga banda, Brother Rodgen Rubino, uban sa imuhang panimalay. So maayong gabi eh kaninyo. Huwag inusab nga ito ang mga kaigsuunan na din nag-undergo Bible study dinhi sa Price Gas, no? Dinhi dapit sa Public Works. Sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Dryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So may gabi ka ninyong tanan diha mga brother o
Ako na nga panghinaot nga kamus kanunay, nagasubaybay sa ito nga programa nini nga kagabion. Nga kamo anaan, himultang sa Three Kids Vulcanizing Shop. No? So, mayang gabi ka ninyo. O gunya, mga La City. No? Doon na po tayo Bible study nga pagahimuon din ha. Huwag inusap sa itong mga kaisunan din sa Sinangguti 1 o 2. Na akong pamilya diha usab karon sa Sinangguti 1. No, Rubino family. Bohol family. So na diha karon. Huwag inusap sa Sinangguti 2. Tagapulot family. So may gabi kanyo diha brother. Happy. No? Huwag inusap din sa Brace, no? Dinhi sa Brace, mga kaigsunan. Doon natay kaigsunan din ha nga nasa likod sa Gaisano Mall. Doon na sila karinderiya di mga kaigsunan. Francisco Family, no? Mayang gabi ikan ninyo. Uban sa inyo, usab nga mga kauban din ha sa inyo ha nga karinderiya. I am strong. Huwag nga usab sa mga kaigsuunan sa naglayang-layang dapit sama sa kaigsuunan nato sa Mawab, inusab sa Nabunturan. Itong mga kaigsuunan diha na karoon sa kasubanan. So, condolence sa Bungkak ano, family. No? So, nanagyod ang kinabuhi sa tao, adon nagyay kinutuban. No? Huwag wa lang tanasayod. O ingon masab sa kaigsuunan nato sa Maragusan, inusab din ha nga banda sa Compostela, Pacquiao, Brother Pacquiao, inusab sa Rania family. So maayong gabi eh kaninyong tanan diya mga kaigsuunan. Inusab sa itong mga kaigsuunan nga anaa sa Davao Oriental, no, Mati. Inusab sa itong mga kaigsuunan din hi sa Manikling, no, or sa Lupon, Plinio's family, no. Aduna na po tayo kaigsunan din ha si nga diin nag adayong usab sa pag observe, no, o pag cut on sa ato nga mga prinsipyo, no, sa Dinis Reform Movement. Kauban, no, ni Brother Plinio's, no, maing gabi ikan yung tanan diha mga kaigsunan. Yung usab sa ato mga kaigsunan din hi sa Pantukan, sa Machiao. Huwag nga naman sab sa Binaba, no? Mga kaigsunan na to din ha. Mga kaigsunan, may gabi ka ninyong tanan. Huwag nga naman sab sa nakalain-lain nga mga kaiglesyahan, mga kaigsunan, o mga suking tigpaminaw nga diin nagasubaybay sa ato nga programa sa tingog sa formasyon. May gabi ka ninyong tanan, o paimutang na mo alang sa ito nga pagpadayon sa pagtuon usab, no, sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsuonan ini nga kagabion may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan sa dili nato pa hisgutan kanang mga butanga mga kaigsuonan, maminaw sa ta og sa kaawit gikan sa Pikaslawag.

siya sa sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay. No? So, ang adlaw nga ipapahulay, mga kaigsunan, unsa ni kaimportante alang ka na to? No? Ang kaimportante ini, mga kaigsunan, matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 12, labot pa, usab gihatag ko kanila ang akong adlaw nga ipapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila. No? So, kini mahimo din ang timaan. Nga naman, tungod kay kon ang Dios may pahulay man sa adlaw ikupito, ya mapahulay po tao, mailhan kita nga, kita, ihang mga sulugoon, no? Ihang mga alagad, no? O siya gid ang atong agalon. Nga naman, pahulay siya, sa adlaw ikupito, pahulay po ta, no? So, kini mahimong timaan, no? Sa tilawala ka na to, o nato kang Hiuba. Ang versikulo 20, mga kaigsunan, o balaana ang akong adlaw ng ipapahulay, aron sila mahimong usa katimaan sa taliwala ka na ko kaninyo. Aron kamo makaila nga ako maong si Hiuba nga nag nga inyong Dios. No? So, atong balaano no, ang adlaw ng ipapahulay, aron kuno ang adlaw ng ipapahulay mahimong usa katimaan sa taliwala ka na to o ngadto sa Dios. Aron kuno kita mahibalo nga siya mao ang ato nga Dios. So kung di ito dahil magbalaan sa adlaw ipapahulay mga kaigsoonan, dili ito makahibalo nga si Hiuba nga Dios ato ang Dios. No? So muna mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ato lamang no, sundon kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan. No? So wala na tayo oras mga kaigsoonan nga mupadayon pa nga tusunahan. So din hilang no, kuto bang ato nga pagtuon, kabayan sa adlaw ipapahulay. So ako mahinaot no nga adun na mo yung nakatunan sa ato nga pagtuon ini nga kagabhion kabahin sa adlaw nga ipapahulay. O sa ato nga pagpadayon mga kaigsoonan, maminaw ta og pinasay nga awit sa gikan sa Pikaslawa.

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turella! Ha! Sukad nga namin na Kos X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Pati rin wag kailang lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Matago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
0: Exciting!

0: on your mind.
1: Yes, time check. It's now 9 minutes past the hour of 7 and this evening. And kayo pa rin po ay nakikinig sa 107.1 XFM. Exciting! Kaya sa mga in love dyan, broken-hearted, feeling in love, samahan niyo mo po ako sa masarap at malamig na gabi, knowing that nung nakilala mo siya ay ngumiti ka na at sumaya ka na. Kaya't sabay-sabay tayong ma-in love tonight, guys, with me, your Deji Love.

Time check is now 13 minutes past the hour of 7 in this evening. And thank you so much po for making us number one background tonight. Ito pa rin po si Deji Love, ang makakasama mo sa malamig at tahimik na gabi. Nung na-inlove ka, ay ngumiti ka at sumaya. Kaya naman sa lahat ng mga broken-hearted right now, sa lahat ng mga in love, feeling in love, sabay-sabay tayong ma-in love tonight. Sabay nating pagsaluhan ang pinakamasarap na gabing ito. Special thanks po sa ating mga sponsors, sa mga sumusuporta ng programang ito. Our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Attorney Lingling Estabilio, our vice mayor. And Honorable Esther Angoy. Honorable... Yes, Nickel Suway Baguio and our Tagum Police Station. Yes, the PNP Tagum. Thanks to our Chief of Police, Sir Bahan. Maraming maraming salamat po. And this time, it's time for a Love Life Stories. Dear DG Love, tawagin mo na lang ako sa pangalang Joy, taga Comval. 28 years old ako. Did you love, may asawa na po yung taong mahal na mahal ko. Aaminin ko, did you love, yes, kabit ako. Nagsimula ang lahat, did you love, sa opisina, si Kuya Renz. Manager ko siya. At you know, did you love, guwapo, 35 years old, mabango, at sobrang sweet niya. Palagi niya akong binibilhan ng pagkain, binibigyan ng teddy bear, chocolate, at palagi kaming nanoonood ng sine. Minsan sa opisina, Deji Love, lalapit siya at palagi niyang sinasabi na, "Kumain ka na ba? Huwag kang pagugutom ha. Ingatan mo ang sarili mo. Marami pang nagmamahal sa'yo. At isa na ako doon." Deji Love, napaka-concern ni Kuya Renz. Concerned siya sa akin na talagang pinaparamdam niya na importante akong tao at kamahal-mahal ako. Hanggang sa isang team out sa opisina, Deji Love, nalasing kaming dalawa. Minsan nadulas ako at napayakap sa kanya. At dahil nga lasing na ako, Deji Love, hinatid niya ako sa kwarto ko, sa room ko, Deji Love. At doon sa kwarto ko, Deji Love, aalis na sana siya nang hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, mag-usap lang kami. Nag-uusap kami, Deji Love. Habang nag-uusap kami, bigla niya akong hinalikan. Niyakap ng punong-puno ng pananabik. Hinawakan niya ang pribadong part ng katawan ko, Deji Love. At

Kumain siya. Kinain niya. Sobrang satisfied ako, Deji Love. Hanggang bumigay na nga ako. Isang gabi lang daw, one night stand lang. Pero naging dalawa, tatlo, lalaging linggo-linggo pa, Deji Love. Deji Love, naa-addict ako sa kanya. Naa-addict ako sa sex. Masarap. Iba pag siya. Marunong iba. Iba sa mga lalaking nakilala ko, Deji Love. Aside sa sex performance niya, Deji Love, is sobrang maalaga niya talaga. Huwag tumawag. Sobrang napaka-concern niya. Binibigay niya ang lahat ng gusto ko. Regalo, bulaklak, gift, at sabi pa niya, hihiwalayan ko ang asawa ko para sa'yo, Joy. Kaya kunting tiis lang. Naniniwala akong tanga ako, Deji Love. Sobrang tanga ko. Fast forward, 1 year, nalaman ng asawa niya nag-iskandalo. Kaya pinapunta ako sa bahay nila dahil kung hindi raw ako pupunta ay talagang mapapahiya ako. Pumunta ako sa bahay nila, Deji Love, para walang gulo. Pinahiya ako sa harap ng mga anak niya na 6 years old at 4 years old pa lang. Umiiyak sila habang sinisigawan ako ng misis niya ng ahas ka, sinirang puri ka. Hiwalayan mo ang asawa ko dahil kung hindi, ipapakulong kita at ipapahiya kita sa social media. Deji Love, simula noon, nagtago ako. Pero hindi ko siya matigilan. Kasi pag hindi kami nagkikita, Deji Love, sa 3 araw, nangangate ang katawan ko. Namimiss ko yung mga yakap niya. Pagkatapos ng sex namin, Deji Love, namimiss ko. Namimiss kong maramdaman ang bawat haplos niya. Ngayon, Deji Love, ay 2 years na kaming ganito. Palihim pa rin at minsan sa hotel, minsan sa car niya. At pagkatapos, uuwi na siya sa pamilya niya. At sabi pa niya, mag-doble ingat lang daw kami para hindi na mabuking pa. Deji Love, addict ako sa sex at sa kanya. Lahat ng sex performance na experience ko dahil sa kanya. Siya lang ang gumagawa sa akin ng ganun lahat-lahat, Deji Love. Alam kong mali. Alam kong maninira ako ng pamilya. Pero Deji Love, natatakot ako pag wala siya. Parang mamamatay ako. Parang hindi ko kaya. Deji Love, paano ko siya iiwan? Paano ako gagaling? Pagod na pagod ako. Pagod na ako magtago. Pagod na ako maging kabit. Pero pagod din ako sa sakit pag nawala siya, pag wala siya. Tulungan mo naman ako, Deji Love. May pag-asa pa ba akong gumaling? May lalaki pa ba na mamahalin ako ng buo? Nang hindi palihim. Mahal ko si Renz. Sobra, Deji Love.
Hindi lang sa sex, kundi talagang mahal ko siya. Gusto ko siya na siya lang ang lalaking makakasama ko habang buhay. Gusto ko siya lang ang ka-sex ko, Deji Love. Di bali nang kabit ako. Basta masaya ko, Deji Love. Masaya kaming dalawa at nagmamahalan kami. At wag lang siyang mawala. Deji Love, ako nga pala si Joy. At ito ang aking love life stories. Alright, Joy, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay Deji Love. And langga, mamaya at 8:30 p.m., yeah, 8 p.m., magbibigay ako ng advice after the caller, alright? So once again, our text line, sa lahat ng mga gusto pang tumawag, mamaya 7:30 in the evening, you can text or call to 0985-594-4719. Thank you so much for making us number one background tonight, guys. Love is in the air with me, your Deji Love.

Hi nga pala kay Ronald na brokenhearted right now, and kay GR nakikinig right now. Ang kantang ito ay para sa iyo na sana ay makapag-move on na, guys. Huwag masyadong mag-inom. Oo. At kung mag-inom man, lagay sa tiyan, huwag sa ulo. Love you, Lenga.

0: All right, time check is now 31 minutes past the hour of 7 in this evening. And meron po tayong caller online. Hello?
1: Hello po.
0: Hello, good evening. Hello, Sir JR. Kumusta?
1: Good
0: evening po. In love ka? Broken-hearted?
1: Broken-hearted po.
0: Broken-hearted? Kaya ka tumawag dahil broken-hearted ka?
1: Apo.
0: Okay. Pwede mo i-share?
1: Pwede lang, mangayog advice.
0: Ah, okay. Mangayog kag advice. Oh, sure, why not?
1: Apo.
0: Okay. Unsa may problema nga, hatagan na kog advice.
1: Kanang, nakoy uyab ba? Mm-hmm. Nga,
0: uyab?
1: Na nag-cheat sa ko, ah.
0: As in, nag-cheat sa imo, ha? Paano mo nalaman na nag-cheat siya sa'yo? Paano ni mo na hibal-an, sir, nga nagbinuang siya?
1: Nakoy friend na ano siya, na nakitaan siya sa natin siya ikaw one night stand.
0: Mm-mm. Ah, okay. Nakay friend nga na siya ikaw one night stand. Oh, okay. So, ibig sabihin, imong friend, sure good siya nga nakita niya nga na siya ikaw one night stand. One night stand. Imuhang girlfriend.
1: Papa.
0: Okay. So, ibig sabihin broken-hearted ka ngayon.
1: Papa.
0: Oh, so
1: actually, nag-visit ko o decision kung saan ako pag-handle sa situation kay lisod kaayo.
0: Lisod kaayo. Pila mo katuig ato imong uyab, sir?
1: Almost 1 year na po.
0: Almost 1 year. Sorry sa word nga akong gamiton, sir, ha? Almost 1 year na anay nahitabo sa inyo, ha?
1: Naana po.
0: Okay. Sorry. Thank you for that. Wow. Buti, sir, no? Wala ni mo siya nabuntis and then karon nahibal-an ni mo nag-cheat siya. Okay, so naakay trabaho ron, sir, or estudyante? Pila mo edad?
1: Working student po.
0: Working student? Ah, bata pa. So, pila mo edad?
1: 23 po.
0: 23? Working student and 23 years old and nasaktan dahil yung GF mo may one night stand. Masakit, no?
1: Apo.
0: Labi na po na anay nahitabo sa inyo, ha? So, sir, katong uyab pa mo, sir, ha? Balikan na to ang inyohang kaagi. Katong uyab pa mo, sir, nag-a-date mo. Unsa nga klase nga date ang inyohang ginahimo?
1: Like, galaag ni rides.
0: Unsa yung gusto?
1: Among buhaton para lang dili siya magbinuang sa kuha.
0: Okay. I understand. So ganun mo siya ka-love, ganang gibuhat ni mo tanan, no? Labi na kay working student ka niya. Sweldo man pod ka niya. Human sa imong sweldo, palitan ni mo siya og labi na nag-rides mo, no? Niya ginapalitan ni mo siya og mga gift, ana.
1: Papa.
0: As in, example sa gift, sir, nga imong gihatag sa iya, ha.
1: Like tawon ako sa towers, chocolate.
0: Okay.
1: Normal lang gud na ano na
0: gift
1: na pag normal gift lang na kung ginahatag kay wala pa mong di mo manggayo ko sa ano stage nga financial
0: stable.
1: Ano?
0: Stable.
1: Yeah. Apo.
0: Okay. So wow. Pero wow, ha, na appreciate na ko na kay wow, bisan kinsa ako gani, naniguang na lang ko, upay nihatag flowers, upay nihatag chocolate, pero wow, ha, sudyante pa lang ka, working student pa yun, pero nabuhat ni muna sa imuhang uyab at age at 23 years old. Ang problema karon, sir, is that nagbinuang yun siya, naasyay ka one night stand, muna'y sakit karon, nasakitan ka pag ayo.
1: Opo, ganang naglisod ko pag-handle ani nga sitwasyon kay ganang dibuha pa ang tanan niya. Naapgapon siya na nabuhat sa kuha nga hindi na ko kaangayan.
0: Okay, I understand. So, nasaktan ka ngayon. Sir, muhatag ko advice.
1: Love.
0: Yes po.
1: Gusto akong mabuhat pasailuan na lang ako siya. Kaya nangayaw mo siya pasailuan na ako agad.
0: So, nangayaw siya sorry ni mo. Na ako'y duha ka ay hatag ng advice sa imo, ha, sir. Duha lang. First is, pwede ni mo siya pasailuan. Forgive and forget, diba? Okay, pasayloa siya and then kalimta na ang mga nahitabo, nga murag walay nahitabo, and then let's start all over again because everybody, no, everyone deserve a second chance. So kung tagaan mo siya second chance, then good, okay? Okay siya, happy siya. Balik ang inyohang normal nga relasyon nga mag-date mo, mag-rides-rides, stroll-stroll, then date-date, buhaton ang mga love-love ninyo nga ginabuhat, o di ba? Or, kaduha, dili na nimo siya pasayloon tungod kay nasakitan ka pag-ayo, and then dili na nimo siya pasayloon tungod kay magbalik-balik lang, kung mapasaylo nimo siya, magbalik-balik lang sa muna hon nga ay nag-cheat naman ni siya. Sorry sa word niya kung gamiton haon saon mo ni an. Okay. Na sex naman ni siya, nahilabda naman ni siya. Kung kumbaga mabutang sa muna hon nga ay hugaw naman ni siya, 'di ba? No? Ingon ana ba? So, either naasa duha sir kung pasayloon nimo siya o dili. Pero kung pasayloon nimo siya now ang panguntana din na is kaya ba nimo kalimtan ang iyahang gihimo nga nakipag-sex siya sa ubang lalaki, kaya ba nimo dawaton nga sorry sa word nga kung gamiton gikisan siya, giromansa siya, gipahimuslan siya, tamantaman sa laing lalaki, kaya ba na nimo dawaton, no sir?
1: Dawaton if I love mo na ako, but hindi mo na ako kaya nawala siya.
0: So, ikaw, siya yung first love? First girlfriend, dilipod?
1: Dilipod, pero ano, siya na ako na feel ang say, meaning sa love po.
0: Oh, sa iyan ni mo na feel ang meaning sa love. Ganun di ay, unsa day ang love nga nabati ni mo sa iya ha? Hakod siya mo dala sa sex or lami siya mahigugma? Unsa ba? Unsa man nga ka nang nakita ni mo nga nung in love bang ka ana nga babae? Unsa man? Tungod sa sex sir? Or tungod kay guwapa siya?
1: Nang dali ra siya mahal nun. Og
0: guwapa siya?
1: Ana po na sa iya hapod.
0: Sexy?
1: Apo.
0: Ah.
1: Ana siya pero ako rang gilibugan niya nung nabuhat niya tong sala nga ano.
0: Ah, okay. So, kana lang yun, no? Kanang nalibog, imong huna-huna, imong kasing-kasing, na-trouble ka, kaya nga nung nakipag-sex pa man yun siya, no?
1: Ando ginitawag ko kay mga isa, advice sa inyo ko.
0: Okay, so yun nga, no? Dalawang advice na nasabi ko sa iyo, sir. Either dawaton nimo siya, forgive, forget, tama na, kalimtanay na, and let's start all over again nga ibuhaton na po ninyo ang mga butang nga inyohang ginabuhat before, or dili na nimo siya mapasaylo tungod kay, di ba? Usahay ba ya sir kay kanang pag mapasaylo nimo ang isa ka tao niya human pagka muna magbalik-balik sa muna una bang ano nabuhat man to nimo ngano bang yon. Oh, di ba? Sorry, na-emotional. Sorry, sir, ha? Pero basin, kanang muabot lang sa part nga ingon ana ba, nga kanang, okay, gipasaylo ni mo, niya human, magbalik-balik sa muna-huna nga. Sakit na siya kibuhat. Nakipag-sex siya sa lahat. Kano ba? Ah, di ba?
1: Ito. Hindi lang, ano, ako na yun na, ako na lang, ako ang parents, ano na may, legal
0: na sa legal? Legal mo sa parents? Okay ang inyong parents? Mm. So, sige sir.
1: Wala na po di ibalo sa inyong parents. Gusto na po kung mag-express sa
0: amin.
1: Gusto sa inyong mo.
0: Well, sir, everyone deserves a second chance. And yes, bigyan mo siya ng chance. Bigyan mo ng chance yung pagmamahalan nyo. Okay? Sige sir, yun lang, pag-isipan mo nang mabuti yung dalawang advice ko sa'yo. Pero dahil mahal mo naman siya, bigyan mo na lang ng chance. Bigyan mo ng chance. Sabi nila, love is sweeter than second time around. At kapag mahal mo naman talaga yung isang tao, matatanggap at matatanggap mo siya kahit ano pa yung mga nagawa niyang pagkakamali, kahit ano pa yung ginawa niyang kasalanan. Di ba? Love covers all. So, matatakpan din yan dahil mahal mo naman siya. Sige. Sir, salamat sa pagtawag.
1: Thank you.
0: Okay, God bless. And talagang napaganda ng puso mo, sir. Oh, ikaw pa gibinuangan. Kadalasan magbinuang lalaki man, pero nga nung girls, tong sa mo. Okay, guys. Thank you so much for making S number one background tonight, sir. Okay, salamat na. Pwede na nimo palungo ng phone. Okay, sa lahat ng mga in love dyan, broken-hearted, feeling in love, samahan niyo po ako sa malamig at tahimik na gabi. Nung na-in love ka, ay sumaya ka at ngumiti ka. Kaya naman, sabay-sabay tayong ma-in love tonight. Yes, this is your day, love. Magbabalik po tayo. Love is in the air.

Sa dalawang nagmamahalan tonight, to Geraldine and Arnold, alam kong kaya nyo yan. Alam kong kaya nyong ipaglaban dahil sobrang mahal nyo ang isa't isa. Laban lang, okay? At huwag na huwag padadala sa lahat ng mga problema

Pastor Joseph yun na nagmahal sa maling pagkakataon. To Pastor Joseph yun na naghahanap ng the right one. And to Rogelio Rezaba na sobrang nakarelate sa Sander dahil sobrang nasaktan noon, niloko ng kanyang kapartner. Alam kong masakit at alam kong ang hirap mag-move on, pero alam kong kaya niyo yan. To Robix QB, thank you. And hi nga pala kay Marlon na sobrang nasasaktan dahil ipinagpalit siya sa lalaking mas mayaman pa sa kanya. Alam kong sobrang kang nasasaktan ngayon, pero alam kong kayang-kaya mo yan. We love you and you deserve to be loved.

0: Uy, kinsa man ang sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.

0: 21 minutes past the hour of 8 and this evening, and thank you so much for making us a number one background tonight. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-abang. Alright, dahil sinamahan niyo ako sa malamig at tahimik na gabi, maraming maraming salamat. Babasahin natin ang inyong mga, ayun, mga gipang text din he. Salamat kaayo once again our text line. Ayun, sana ba yun? Nawala. Okay, once again our text line. It's 09855947179. Again, 09855947179. And hi nga pala kay Rogelio Rizaba and Sir Ruel Tambalila Riquelio and Rubik's QB. Okay, did you love Rovic D.I. from Belasco Orvan? Maayong pagpaminaw. Did you love? Unsay lami ka o nun, oy? Hihigay daw kong idea. Eh, gabi ipa mo ani ba? O, unsay lami ka o nun? Gigutom noon ko. Gay daw kong idea. Unsay lami ka o nun doon kay akong ka o nun. Or pwede po tagaan ko ninyo. Diba? Pwede manghatag mo?
1: Sana all!
0: Sana all! Naigi ka on. Okay. Huna-huna-una ko, unsay lami ka onan ka ron. Sultian ta ka lang ga, unsay lami. Pero feeling na ako, lami ka onog ice cream. Ah, gabi naman. Lami na ikaw ka ice cream pag gabi eh. Ay, dili ice cream. Lami magkape. Para mainitan ang tiyan. Ay. Okay. And hi to Jonaline. Jonaline Flores nga gusto makauyab og pulis nga gwapo DJ Love. Ken man. Ay, umiegat si Jonaline. Ikaw naman, Jonaline. Ay, amat lang mga itagpulis nga gwapo. Sige, sir. Ay, okay. Try na to contact si Sir Bahan, ang atong gwapong chief of police. Kung naaba siya yung mga gwapong police din ha. Sir Bahan, nakikinig ka ba ngayon? Anyway, thank you, Sir Bahan, sa pagsuporta ng programang ito. Okay, and good eve sa atong mga gwapong pulis na nabunturan. Ayun, labi na kay sa Invest Section. Okay, Police Master Sergeant Tori Franca and Police Staff Sergeant Jupea, Police Corporal Terol and Police Corporal Suarez. Okay, long live Magic 5 ng Pilamda Epsilon. Alright, sa lahat ng mga fraternity nakikinig right now, thank you from the bottom of my heart. And hi nga pala kay, hi sir, ang atong mga gwapong triskilyon na minaw karon. Daghang salamat sa mga triskilyon nga mga gwapo kaayo. And to Sir Gerald nga iyang naasa iyang car karon, listening right now kay Broken Hearted. And hi DJ Ingon, ako Lola, i-text daw ta ka kay ganahan siya maminaw nimo. Gihapak ko og silhig kay dugay daw ko mo chat. Okay, paita lagi. Anak ko, dili pwede kay ma-develop ko anang DJ. Ano pa siya, okay ra daw, gusto daw niya mamanugang gang. Joke lang DJ Betaw. Regards si Lola Rosing, request na lang ng kantang Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Hi Lola Rising, maayong pagpaminaw. Nakaka-in love naman si Lola Rising right now. And humihingi ng text mate. Ayun, asan yun? Ah, wala. Okay. May humihingi ng text mate. Okay, 09936851361. Again, 09936851361. Nangita siya text mate. Okay. Anahin nga pala kay Joanna Lagidong, Roxanne Lagidong ng New Bataan. Naminaw sila karon sa pharmacy nga si Madam Gina Damasco, kauban si Christy Castañas, Mian Paho, Jessica og Mian Repuela. Hi Roxanne Lagidong, maayong pagpaminaw. Talagang nakakataba naman ang puso. And hi to kay Rose, listening right now. Pwede play Somewhere Down the Road. Okay, para lang sa akong self nga na in love sa may asawa na DJ Paita ho. Love Ay, love na mo ang isa't isa. Well, live in, okay. Well, okay, DJ, pa-play naman ang kantang Sana'y Magbalik or Everything I do it for you. Okay, please, para sa akong banak, Kels, nga pala, hubog kaayo. Pero okay ra. Kaysa naman mambabae. Hehehe. Oo nga naman, ma'am. Okay ra na. Kaysa naman mambabae, pero ay, ayapod pala bihig inom. Kaya dili pod healthy nga magsigira tag-inom. By the way, kung sigig inom imong husband, dapat mag-Santon Plus Gold siya, no? Mainom siya kape. Para pag mata sa buntag, inom siya kape, mainitan iyahang sikmura. Diba? And then, pwede po siya mo inom og turbo. Ah, diba? Turbo para ligon kanunay ang mga kabukugan. Aron kumbate og dili. Maluya si Mrs. Maluya si Mrs. Okay, DJ Love, magandang gabi. Okay, greet di ay kay Mikay Rupenta na minaw sa imo karon, gikilig sa iyang crush. Bitaw DJ Oy, nag-study my while na minaw nimo. Great classmate na ako sa St. Thomas More na si Bernadette, nga in love kaayo sa iyang boyfriend na si Joseph. Hehehe. And DJ Love, magandang gabi. Please play the song ng Hihinayang para lang sa akong ex to Jacqueline. Babe, I'm so sorry na pasakitan ta ka. Sorry, babe. I will always love you forever. Unta mapasaylo ko nimo. Please, mag-move on na ta. Okay, DJ Amping Kanunay, naminaw mi sa imo hakaroon. Paki-play naman ng muli. Okay, na-play na ako ganina ang muli. Oo, na-play na ba na ako? Wala man ako. Na-play na ako ang muli ganina. Saan ba yun? Okay, ito na lang. Alright. And hi sa mga guwapang nursing student, DJ Love. Study while naminaw. Makawalag stress imong programa, maka-in love. I'm Jim Boy, nursing student, and with Rachel now, me and Noli and Jay. Kayon. Ay, partner-partner lagi mo. Si Rachel o si Jim Boy, si me and o si Noli. Ay, ano day na ron? Mag-study nga na ay partner. Ay, okay, and hi sa mga Don Watcher. Okay, by August, did you love paki-air naman? Ang Don Watch, okay, sa paghahitabuon sa Rotary every Martes o Friday, DJ Love, paki-invite sa imong mga listener nga mo attend kay nindot ni siya. Sige, so ayun daw sa mga listener daw, basin ganahan mo join o Don Watch kada buntag, no? Ay, dili kada buntag, Martes o Friday lang siya. Okay, and hi daw sa lahat ng mga guardians nakikinig right now. Aha. Mga guardians ng mga gwapo o gwapa. Hello mga sister and brother. And sa Magic 5 Fraternity, the Crime Buster, P Lambda Epsilon, Delta Sigma P, Alpha Rho Omicron, and Delta Sigma Family. And hi sa lahat ng mga kasundaluhan ng 10th Division, kay Sir Ronald and sa kapulisan, SAF, the CSU nga nagtapok karon. Salamat kaayo, sir. Mga tropang habuli ng babae, Makoy, Harold, salamat. And the Terminal Kamandag, thank you po for listening right now. Okay, sa lahat ng mga in love, and lalong-lalo na kay, ano, nag-request kanina ng hihinayang dahil sobrang nasaktan niya ang kaniyang girlfriend. Alright, love is in the air right here, right now. This program brought to us by Santon Plus Gold. Ayon, para healthy palagi, mag Santon Plus Gold na. Love is in the air. This is your DJ Love on board.

Alright, hi to Ma'am Jasmine na sobrang nasaktan. Iniwan ang kanyang boyfriend at naguguluhan ngayon kung bakit sobra siyang na-inlove sa taong may asawa na.

0: right, 23 minutes past the hour of 8 and this evening. And thank you so much for listening right now. Sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted, salamat po sa pakikinig right now. 103 DRC po. Ayan, Yakosa, ang pinakagwapong sandalo din ha. Hello sir. Maayong pagpaminaw sa 103 DRC. Ayun, salamat. And hahanapin ko po yung request mo. Para naman ay ma-in love kayong lahat dyan. Regards na lang ko sa imo ha, tigpaminaw. Okay, thank you. Sa mga nag-wiring karon, ah, marapit nag-wiring sa SM Mall. Chat lang ko po, nag-wiring me din sa boarding house, trabahante sa SM Mall. Ah, napit ng SM Mall. Okay, thank you. Alright, and special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Relion. Maraming salamat po. And to Honorable Nicole Suway Baguio, Honorable Esther Angoy, Attorney Lingling Estabilio, our Vice Mayor, the Tagong Police Station, maraming salamat po sa pakikinig and sa pagsuporta. And yes, ayun. Ayun, regards, ay, now, thank you, SM Mall ng Tagum. Ah, okay, kaning bago din, he. Okay, salamat sa inyo ha, mga sir, naminaw din ha, lanog-lanog daw ta. Wow, nakakilig naman. And DJ, ay, oh, ganaan ko.
1: Secret.
0: Pero actually, gigotom ko sa tinuod lang, lami ikaon. Pero kung naimuhatag, pwede rapod. Busog bitaw ay joke lang. And salamat kaayo. Wow, talaga. Ah, di lang ako basahon on air ha, kay medyo. Okay. Ayun, sa mga gwapo. Dili na ko malimtan ang self, no? Always mo, kamo lagi ang pinakagwapo, way makalupig. Ikaduhan na ang PNP Tagum. Joke lang. Dili, oy, number one ang PNP Tagum kasi sila nag-sponsor na to din eh. Okay, salamat kayo. Salamat kayo mga langga. Sweetheart, maraming salamat tonight. And this time... Yes po, magbibigay tayo ng advice sa ating sender kanina. Ayun, sa ating sender na sobrang nasaktan, sobrang nagmahal. Tuhana, hindi ka kabit, babae ka na deserve ng lalaking ipagmamalaki. Hana, una sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala at paglabas ng lahat nang hinanakit mo sa akin. Ayan, no, Hana, Joy pala, sorry. Oh, naalala ko talaga tuloy si Hana. And to Ma'am Rowena, salamat ang GM Car mo sponsor daw sa itong program. Wow, salamat sa inyong pagpaminaw karon, Ma'am Rowena. Wow, thank you po for making us number one background tonight. And GM Car, okay, salamat sa pag-sponsor. Okay, here's my advice. Joy, hindi ka addict sa sex. Hindi ka addict sa sex at addict sa pakiramdam mo lang yan. Okay? Huwag mong sabihin addict ka sa sex. Yung kumain ka na, huwag kang magpagugutom, ingatan mo yung sarili mo. Yan yung kulang sa'yo noon. Kaya nung binigay ni Kuya Renz, kinapitan mo ng mahigpit. Tapos dinagdag ng sex, kaya sobrang sarap, kaya nangangati yung katawan mo sa sobrang sarap, kaya ayun, palaging hinahanap mo, di ba? Hindi katawan mo yung nangangati, Joy, puso mo yung nagugutom ng attention. Yung hihiwalayan ko, asawa ko para sa'yo, konting tiis lang, 2 years na, Joy, 2 years na yung kunti, pero nasaan? Nasa bahay pa rin siya, umuuwi. Sa bahay nila, umuuwi. Sa asawa at mga anak niya. Kung mahal ka niya ng buo, hindi ka niya hahayaang mapahiya sa harap ng mga bata. Hindi ka niya sasabihang magdoble ingat tayo para hindi na mabuking. No, tinatago ka niya, hindi ka niya pinaglaban. Joy, tanong ko lang sa'yo ha. Masaya ka ba talaga o natatakot ka lang sa sakit pag wala siya? Kasi ang tunay na masaya, Joy, hindi nagtatago, hindi umiiyak sa CR, hindi kinakabahan na baka mabuking ulit. Joy, may pag-asa pa, okay? May pag-asa pa na gumaling. Oo, 100%. Lalo pat maganda at sexy ka. Pero unang gamot, Joy, putulin mo na ang communication. Alam kong parang mamamatay ka sa unang linggo, unang buwan. Impyerno yon. Pero pag nalagpasan mo na yon, gagaan at gagaan ang loob mo. Joy, block mo na siya. Burahin mo na yung number niya. Mag-pa-transfer ka ng branch at mag-resign. Okay, kung pwede, maghanap ka ng ibang trabaho. Kasi habang nakikita mo siya sa opisina, hindi ka gagaling, Joy. Tsaka, Joy, may lalaki pa. Sabi mo, may lalaki pa bang mamahalin ako ng buo? Hindi palihim? Yes, meron. Marami pa. Joy, hindi nasusukat sa virginity yung value mo. Yung tama para sa'yo, ipagmamalaki ka niya. Sa nanay, sa tropa, sa Facebook, hindi ka niya itatago. Sa inn, sa car, oo. No, pwede tayo mag-sex sa car. Pero Joy, seryoso ha. Pwede, you deserve to be loved. Hindi mo siya makikita habang hawak mo pa si Kuya Renz, okay? Practical na unang hakbang, Joy, no contact mo na, okay? Kahit 30 days, try mo kaya. Or 5 days, try mo. I know, mahirap talagang mag-move on. Sobrang hirap niyan eh. But try mo kahit 5 days na walang contact. Magpatingin sa counselor. Libre naman ang Department of Health at LGU Health Center natin, Joy. And Joy, pwede bang patawarin mo na ang sarili mo? Nagkamali ka, tao ka lang. Pero hindi ibig sabihin noon na doon ka na habang buhay. Joy, ang sakit ng katotohanan, pinipili ka niya tuwing wala yung asawa niya. Pero ikaw, piliin mo sarili mo. Araw-araw, Joy, piliin mo sarili mo. Joy, hindi ka kabit. Hindi ka kabit lang. Babae ka na deserve ng lalaking sasabihin siya asawa ko, hindi siya sikreto. Joy, you deserve to be loved. Tiningnan ko yung profile picture mo, ang ganda-ganda mo. Sobra. Oo, sexy man yud ko gamay. Ah. Pero mas sexy yud ka ay. Oo, tsaka wow. Yummy pa kaayo, Joy. So, I know, maraming pang lalaki ang talagang maghahabol sa'yo. I love you, Joy. Unta karong Saturday, magkita ta. And marami akong sasabihin sa'yo. Marami tayong pag-uusapan eh. Gusto kitang i-date. Kain tayo sa mall, sa Jollibee, on sa bahat ng mga on, Joy. Masa gusto sa kama istorya, Joy. No? Sobrang talagang naantig ako sa story mo. Sobrang naano ako. And Joy, marami akong matutunan din naman sa'yo. Thank you, Joy, sa pagtitiwala. I love you. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, and broken-hearted right now, tulad ni Deju Love. Ay, samahan niyo po ako sa 2 oras ng ating pagmamahalan tonight.

Hi sa lahat ng mga avid listeners natin sa 103DRC, lalong-lalo na kay Yokosa na sobrang in love. Ayun, happy listening, sir. Thank you for making us number one background tonight.

kahit alam kong mahirap, alam kong hindi madali ang mag-move on. Hi nga pala kay Christy Toto Navarro and kay Sir Yakosa dyan sa 103DRC. Sa lahat ng mga avid listeners nating mga sundalo dyan, maraming salamat po. And yes, alam kong in love kayo at yes, be careful lang po.

pag-ibig ay talagang may kasamang panganib na masaktan. Ngunit narito ang ilang magagandang dahilan kung bakit hindi ka dapat matakot. Ito ay bahagi ng paglago. Ang bawat sugat at karanasan ay nagtuturo sa atin kung paano maging mas matatag, mas maingat at mas mapagmahal sa susunod. May naghihintay na tamang tao, huwag hayaan na ang sakit na dulot ng nakaraan ang magdidikta sa magiging kwento ng iyong kinabukasan. And masarap magmahal, walang katumbas na ligaya ang magmahal at maramdamang minahal ka rin ng totoo. So kahit ano pa ang pinagdadaanan mo ngayon, sir, subukan mo ulit buksan ang iyong puso. Huwag matakot magmahal, huwag matakot magtiwala ulit, buksan muli ang puso para sa ibang tao. Hindi porket nasaktan ka ng isang beses ay tatalikuran mo na ang taong handang ipakita sa'yo kung gaano kaganda ang mundo. Hay nga pala sa mga kasundaluhan natin dyan sa 103DRC. Happy, happy listening. Lalong-lalo na kay Yakosa. Thank you, sir, for listening right now.

0: right, and malapit na tayo mag-bye-bye. But before that, bago tayo mag-bye-bye, atong basahon ninyo ang mga texts and sa mga greetings, no? Ayun, alam nyo po, masarap naman kasing ma-in-love. Masarap gumawa ng mga bagay-bagay na magpapasaya sa atin. Pero lagi lang nating tatandaan, yung nagpapasaya sa atin ba ay ito ay nakakabuti sa atin. By the way, mga langga ha, labi na sa mga mahilig makipag-sex kung kani-kanino lang. Last week, manggod, ni Adto kong City Health, kasi ako lang yung gi-confirm, no? Kung unsa ka tinuod, nga taas ang HIV cases sa Tagum. And yes, tinuod kaayo. Number one ang Tagum, okay? Grabe ka, taas ang HIV cases sa Tagum. Maunang in town, no? Be faithful sa imuhang karelasyon karon. Kung kana imong ka-sex karon, siya lang. Ayun ang bisan kinsa na lang. Murag iro ba? Murag bisan kinsa na. Sorry sa word ha, nakatawang mo Dani oy. Hi daw sa mga guwapong staff.
1: Secret.
0: Oo lagi, kamuna ang pinakagwapo na ako ng mga listener. Pero mas number one ang ato mga Tagum Police Station ha, kay sila man ang nagsuporta kay DJ Love.
1: Secret.
0: Pagwapuhay na Dani.
2: Sana
0: all. Okay, hi di ay sa mga nangaligog dagat karon. Oh, sana all na sila oy.
2: Sana all.
0: O, pwede mo uban. Wala lang ko'y partner.
1: Secret.
0: Mukaon lang ko sa inyo.
2: Sana all.
0: Mukaon tigkaon lang ko sa inyo hang gidala. Oh, kung naamoy lechon.
1: Secret.
0: Oh, wala mo yung kaon good. Lechon. Nakatawa ko. Okay. And hi sa atong mga guwapong sundalo po da sa 68th Infantry Battalion. Wow. Thank you, sir, for making us number one background. And to, sir. Sir Aldios ng SAF. Alright. I love you. I love you. I love you, sweetheart. Okay. And hi to Dranon. And to Sir Ariel. Happy listening. And Rose. Wow. Kalamis ang yung gibuhat, oy. Maintain. And hi sa mga gwapong pulis din ha sa barracks. Happy listening to Sir Arnel Balintag, ang head officer ng operation officer to Bembem. And to Vernie, maayong pagpaminaw. To Sir Rodolfo, Pastor Rodolfo Abiao, Pastor, maayong pagpaminaw, Pastor. Pasailo ako. And hi nga pala kay 14, Brad. Maayong pagpaminaw sa Crime Buster. Ayun. And hi to si Kenneth. And to Brad Usa, nga na-assign daw sa MAWAB na minaw karon. Thank you. Thank you, Brad. And to Pastor Pedro Velvar. Ayun. Thank you po. And hi to Ken Chowa, DJ. Mamunta na ko. Naka one night stand na. Ay. Hahaha.

0: Secret.
1: Ayun ba?
0: Secret.
2: Sana all.
3: Kayo ba? Sana wala. Below the belt naman na yung mga pauntahan na sir. Eh. Okay, but then, sa lahat ng mga in love nakikinig right now, salamat sa inyong pag-uban kay Deji Love. Na-in love ba kayo? Kinilig ba kayo? Nagtanong lang naman po. Sana naman ay napa-in love ko kayo. Sa lahat ng mga sweetheart natin dyan. Sana yes, all. Lalong-lalo na sa atong mga gwapong sundalo sa 60th Infantry Battalion. And yes, din ha, ibabaw sa Panabugod, 103rd DRC po. Ayun. Hi, Sir Yakosa. Ang mga gwapong sundalo nato din ha. And hi to Gerald. Yes, Sir Gerald. And hi sa mga gwapang nursing na minaw karon. And to Pastor Roel. Alright, thank you guys. Ayun, talagang ang sarap naman kasing ma-in love. Pero careful ha. Yes, amping mo. Ayaw mo patakag tira. Nga murag iro ba nga bisan kinsa na lang. Sorry good sa word nga akong gamiton mga langga. Please, taas kaayo ang HIV cases karon sa Tagum. Tinuod na. Kay ako mismo ni Adto Gyud sa atong opisina, no? Sa gitanaw na ko ang mga records. Ano? Nako po.
0: Secret. Yes,
3: lami mang yun na. Lami mang yun. Pero...
0: Secret.
3: Pugni ang inyong gibate. Pugni. Kung mahimo mo, ampo mo. Mubasa mo Bible para ma-divert inyong attention sa mga butang at temporal lang. Ang sabaw. Gusto ko makatawa.
2: Sana all.
0: Secret.
3: Bitaw. Nasabtan ko na nga feelings. Oy, tao po ba ako? Diba? Babae din ako. Nangangailangan din ng ganyan. But you know what? Yung ginawa ko, nagbabasa ako ng Bible and nagdadasal. Kaya ba? 1 week, 2 months, 3 months? Ay, bisan pag 3 years, 4 years, 5 years.
0: Secret.
1: Lame kayo.
3: I understand that feelings, but... Pero kung di yun mapugngan...
0: Secret.
3: gusto yun, murag iniro na gina... gusto na yun, bisan kinsa na lang yun. Please use the condom. Libre ang condom, okay? Sa City Health Office. And even sa regional, pwede di mangayo, ha? Daghan di sila condom.
0: Secret.
3: I just want to advise that gigutom na hinuon ko. No, nangunta na, manggod mo ba? Sa ilami kaonon karong gabi una. Okay, sige, pagkaon na mo. Kamulang sa... Ay.
2: Sana all!
3: Alright, wala na tayo igong oras, mga langgan. I want to say bye. And salamat kayo. Ay, nako. Sige, seryosa na. And yes po, sa lahat ng mga in love, salamat po sa pakikinig right now. Kapag nagkaroon kayo ng tampuhan or hindi pagkakaunawaan, kausapin mo siya at huwag mong pairali ng pride. At kung may away man, ikaw mismo ang lumapit kahit na siya pa ang may kasalanan. Bakit? Dahil mahal mo siya at ayaw mong mawala siya, okay? Pero dapat ganun din siya sa'yo. So it's time for us to say bye. Maraming salamat dahil tayo'y nagmahalan sa 2 oras. And thank you so much guys. See you next week dahil bukas po marami akong gagawin. Kaya rest muna sa Deji Love. I love you. Love is empty air.

0: singing more soft or high?
1: Gusto na kong hard, yeah, soft. Right. Yeah, soft, pagod.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, namang gabi tawag niri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuna ako aday, aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako aday. Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Oy, Paring Lodi. Grabias damgon ako, Paring Lodi, oy.
2: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
1: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah! Na, hubug yung gayo ko gayo. Tapit yung hubuga yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
2: oh, usya may problema.
1: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
2: Usya ila siya.
1: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
3: Exciting.

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: exciting.
1: God must have sent. Kana sa pulgha kapadalan diag para sa imo. Okay. Welcome sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po niyo makaubang karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po. Ala ka na kasala. Sige, unya na na, uy. Pero busy tinuod lang. Wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobrang kabisa sa iyang life. Pero, of course, di man pwede nga di siya mo duty, lain po. I'd like to welcome our one and only...
2: Giabrihan.
1: Double B!
2: Yes!
1: Double B! Yeah! Nangita mo, guwapo. Double
2: Bumble
1: B.
2: Oy, may gabi eh. May bang gabi eh, Bibi Cindy, no?
1: May gabi eh.
2: Hindi ko marasab sa itong mga soaking tigpaminal sa Visayas of Mindanao.
1: Yep.
2: Sa nakatanaw din na sa itong mga live o sa nakatun in sa ato ang mga frequencies.
1: Yes. Oy, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, igipaluyuhan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa panghulog ni Double B.
2: I'm sorry, guys.
1: Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C ayo kalimot pampalig-on sa immune system. Ilubi pa karon Double B na ang panahon is dili na gid siya ing anak kanindot, no?
2: Yes, kanang bugnaw unya mo init.
1: Yes.
2: Kung makainit, pretty kainit, kung makabugnaw, grabe ka bugnaw.
1: Oh, nilabi na karon pag sulod nimo dili unsa i situation sa gawas sa malay-balay.
2: Oy, it's very foggy.
1: Yes. Oh. Foggy.
2: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
1: mga
2: naay kadulog, unya naay turbo.
1: Yaw, di ba? Yahay kayo.
2: Yahay kayo. Yahay. Kanusap naman ito maka-experience, anak.
1: Oy, kana ka. Lang. Kana lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kay ang panahon karon kay... Mo ni ang akong ginakanta sa una Double B kanang labi nang magfag-fag sa una sa Davao del Norte.
2: Wow, sa man abi.
1: Makaremember ka aning kanta ho. Oh yeah.
2: Wala panahon pag inis kwan ba?
1: Kayo. My name is Lucy. Ba, makaremember pa ka Double B? I had a brand new face.
2: Wala yung puro ng ramen.
1: Diba? Muraga, kaninga kanta mo man sa unang panahon. Ano ba ka na mga diskuhan sa una? Tiguang na dito, Double B.
2: Dili pa kayo man.

0: WB sa unang panahon, sikat kay ni siyang kanta sa unang panahon, di ba?
1: Diri, kuan kini ka ng mga noon, kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon tun asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Unya, magsiga ang tuhod. Mura. Siga ang tuhod. Oh. Ignorantala ni gawas ang pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang. Mahadlok
1: okay lang
0: sa
1: kung
0: una.
1: Singhagan. Dili manglupad ang mga eraser, mga chok.
0: O manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser, mga chok. Okay naman po. Di
1: man
0: po tayo ng heart.
1: Kanang matumpad itong eraser sa mong ulo niya, mag-aso-aso. Okay lang yun, no?
0: Oling lamike sa tinuod ang bikong kami niyong pangutanon. Ay, kamo, di mo ka-relate siguro ang uban diha. Pero kami niyong pangutanon, lamike mo balik sa panahon na ang sakit lang ang imuhang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon.
0: Karon. Wala na!
1: Oh,
0: lahi na sa karon. Pero bito, Double B. Uy, karong gabi una, ha? Dili pwede nga wala kita pag-chismisan. Siyempre, kauban ako si Double B para po sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Yeah.
0: Ang atang Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, what do you have for us right now?
1: Okay, ang El Ilion Shell Mobility Station, no, nagpadayon gihapon sa paghatag up to 5 pesos per liter ka discount sa kada tubil nyo sa ato ang mga selected fuels.
0: Yes.
1: O ang pinakanindot mo ang ato ang Shell Select naga-discount kita og 25 pesos sa kada palit nimo og 250 pesos na kay discount na 25%.
0: Wow! Unsa pay gipaabot nimo B?
1: Agtuhan na ang mga El Ilion Shell Mobility Station sa duol sa inyong mga lugar, labi na sa Shell Select. El Ilion Shell Select, kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din available.
0: Yes, and nagkalimot every transaction, ipakita gid nimo ang imuhang Shell Asia app kung katong murag QR code nimo, dapat imo na siyang i-present kay na siya mga equivalent ng mga points.
1: Correct.
0: Oh, magamit na nimo, it's either mag-grocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa Shell.
1: Yes. Kung labaw sa tanan bibi, kung sige nila gamiton ng app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
0: Yes! Munang kung diri ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag,
1: Valencia o Malaybalay.
0: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduha ni Kabuok.
1: Yes,
0: ang
1: Atbang sa City Hall.
0: City Hall, ang isa'y sa Atbang sa Polymedic.
1: Yes.
0: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
1: Correct. O sa Valencia bukid noon, Atbang mismo sa May City Hardware, abay gyud sa Carnival karon nga naa din sa Valencia. Dito sa May Atbang sa Old Terminal.
0: Wow.
1: Police Atbang sa May Police Station.
0: Munang B, unsa pa imong gihulat kung gusto kang dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Aha. Murag na ako'y idea.
1: Di sa man.
0: Charot. Ay, lahi ragid eh. Unang-una, Double B, kung naay kabit... huwag kay partner. Alam ko na! Wala, ikaw alam mo kung single ka. Siyempre, di man kita ka-relate sa mga igunaani kay Neverman. Huwag man tayo nasa kiti. Pero, based sa ko ang mga nakalap ng mga impormasyon.
1: Yes. Based sa imong research.
0: Yes. Kapag ka daw imong partner na ay kabit, matinga daw ka kay bago ang perfume.
1: Bago ang perfume?
0: Yes. Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, alimbawa na...
1: Basin mo yung siya nga... Kanang nahurot na mangguntong daan muna nagpalit og bag-o.
0: Pero if you're used to have this kind of perfume, ug kanang naay mag-introduce sa imong mas humot na perfume,
1: wow.
0: Matingala ka nga, ay, bagong perfume ako ang bana kong asawa. Reg, may pinaghahandaan. Number 2, double B.
1: Okay.
0: Tingala ka kay limpyado, limpyada na. Ay. Basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento ko ng gabi una, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usap ka mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usap kita madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Si Aljun na mukat-kat.
2: Thank you!
0: May gabi isi mga programa. Ang putahe sa gabi, I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code. Patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet? Kay kompleto gidangiyahang address, double B, oh. Na naminaw siya karon diha sa may Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, zip code 7016. Oh, Region 9.
1: Grabe.
0: Mindanao.
1: Kompleto.
0: Lahira gid si Aljun na mukatkat kaya nag-effort yun siyang type.
1: Sorry.
0: May gabi diha si Mommy Jacqueline Lavis diha sa Hong Kong.
1: May gabi.
0: May gabi i Mommy.
1: Sa mga taga Hong Kong.
0: Ingon nga, natulog na si manager. Muta pa man lagi.
1: Haman.
0: Naka-at highlight pamanggali.
1: Manager, may gabi din na manager.
0: May gabi sa to ang manager nga.
1: Among pinakagwapa nga manager sa Tibuok. Tibuok XFM na ha, Tibuok XFM.
0: Tibuok XFM.
1: Pinakagwapa nga manager sa Tibuok XFM.
0: Yes. Nabano kay Tuyo Double B?
1: Wala pa ba yan?
0: Wala pa. Hi sa kong manghod, LJ Nadaya.
2: Thank you!
0: Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi si Architect Engineer Eric Becerra. May gabi
1: Ay, Architect Engineer.
0: Si Ma'am Christine. May makauban, sir. May gabi
1: Ay, Ma'am Tin. May gabi din ha.
0: Si Ma'am Tin na-assign diri sa kuan? Polymedic?
1: Dito sa may kuan. Sa may atbang sa City Hall.
0: Sa to ko nakita sa kuan din ng morning. Dito sa diri sa Polymedic.
1: Shout out to Ma'am Ellery.
0: Ma'am, may gabi.
1: Basko.
0: May gabi diha.
1: Station manager sa May Polymedic.
0: Yes. Harold Salang diha sa May Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corellia.
2: Thank you.
0: Davao del Norte, si Monski Aninion Cuerpo diha sa Cebu. Althea Batumalaki Pontillas, may gabi. Si Ma'am Ann Abapo.
1: May gabi,
0: Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo. Mao di ay kay mao naman di ay to. Shout out sa mga cheater. Pak!
1: Shout out sa mga cheater.
0: Mga cheater. Ayun yung binuangi ang mga kuan, ang mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
1: Wag niyong ano yun?
0: Tarungin mo ba? Ayaw mo kang ganyan ba?
1: Ayaw mo pagbinuang.
0: Huwag kayong magbinuang. Ala si manager na ilhanan nga na ay kabit. Basta mausab siya towards you, mauna na.
1: Mausab siya towards you?
0: Mauna ni.
1: Ganang mga something difference, no, na ano, wala man, dili man yung naanin siya sa unang ano.
0: Yes. Example, double B. Bawa, kita, bawa, guyab ta. Simba ko lang ha, simba ko.
1: Ay, malabay ang tag ko, Andrea. Malabay ang tag.
0: Ano kung iingon, double B, kay? Kanang, example lang, kung simba ko, manunod kong iingon. Joker ko. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mo ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, bagay niyo daan sa Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo, kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter Ah, oh, mas sweet siya. Okay. Kaya nang murag, ginatry mo gano'n yung double bingi, i-cover up ng iyang yung mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions.
1: Okay, okay.
0: Iyan ang i-cover up. That's so, ala, wala, napunta na commercial break. Mo nang ingon ana ang iyahang buhaton nga magi kung sweet siya sa pagpangayab niya sa imuha sa duration sa naging kamo, mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
1: So but pa sa but kung naging sweet na ang inong uyab ron,
0: red flag na na. Red flag na na siya. Mo nang
1: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na?
0: Isa po na siya double B. No? Isa po na siya sa mga red flag gihapon.
1: So, muna gitawag na dapat yun, mga guys, na agitay consistency.
0: Wiz! Yeah! Okay, para dili mo ma-question. O, ilabi na. Pag-abot sa labing-labing, isa po na siya double B. Pag-abot sa labing-labing, pag ang imo ang partner, aduna na ilain, matingala na lang ka, dugay daw na siya mahuman.
1: Mahuman?
0: Basta, di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman. Hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman. Murason na lang gid daw na siya nga. Wala na daw kunoy kusog yan. Yun na pwede.
1: Di, madawat.
0: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Di na mag-work sa amua. Kinahanglan yun nga na ay assurance. Kinahanglan yun na pag-abot sa satisfaction sa imong partner, dili ka dapat nga muingon, nagikapuy ka, mubigay ka, di mo time ka ro, di mo feel. Naman tay, turbo men enhancer.
1: Bigay yun.
0: Bigay yun. O pag na turbo men enhancer, double B, ang may tabuan ni mo, inom ka. 30, manakag panihapon.
1: Yes.
0: So 30 minutes after sa imong pagpanihapon, gipalitan man ka sa imong asawa, kaya tag 85 pesos naman na.
1: Yes.
0: Muinom dayon ka, ana. Imong asawa, paapilon po na mo siyang inom. Kanang, ang effect ano sa mga kalalakihan, B, kapag ka mag-inom ka o turbo men enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. Gigunita ni Double B karon ang atong turbo men enhancer, pamain po, besh, pamain.
1: So call para di ka madudahan na natay kabit.
0: Ay, chu. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency o dapat pag-abot sa pakiglabing-labing sa partner, dili pwedeng nga mubalibad, kinahanglan ka mag-inom sa
1: Turbo Man Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Dahil na ako'y exciting na discovery, pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
7: Turbo food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, pagpilain yung gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, diharas kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Napil ni mo nga smooth kaayo. Nya dugay nga, dugay wag yu kay nasinati nga problema. Sa dinan ni kaletra nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Dihan na rin ang sugod na nagka problema sa maka. Kwancho ka nga.
1: Mauna ni. Alang, nisod yun. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Ranz, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mainhan, inig uli gikan laag simhuton daw ang tabadidoy og bahong daya per aw. Gabi po ning. Gabi po ning imo Paolo oi. Tuduan jud tani mo.
0: Wa masyadong anuhin.
1: Wa mo masyadong ibulgar eh. Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod nang masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po di imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
0: Masakitan nga ka sa gugma. Masakitan pa dyan ka sa bulsa.
1: Ay, true. Si manager na ha. Ano po si architect engineer Eric Becher nga if dili na interested imong partner bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. La. Na, bitaw. Okay. May ilan mang ginanin mo nga na apay interest imong partner sa imuha kay maski yun si imong buhat, hindi ligi siya gasawa sa imo.
0: Oh! Adi, ako wala pa mong partner, pero may ngayon lang yung pag yes. Yes!
1: Yes!
0: Correct, check.
1: Mauna ni. si Kim Chan Son. Si Kim Chan Son. Hello from Dumalinaw sa Pagadian City nga nanihapon diri oy may gabi pangimbita po mo diyan
0: unsa may sudan
1: si Ann si Christine dili na lang ta magtel kung kinsa ang cheater. Lo. Sa may diri meeting? Meeting ni ha?
0: Meeting di ba sini sila ba?
1: Meeting mo diri ha? Na.
0: Napa diri oh, double B. Si Double B ato ay as nakatry bakahan ni siya i-cheat man sa man red flag para sa imuha. Siyempre ka nang nagkuhan ka
1: na nagsalita na nagsalita na
0: okay po kaya na sa iba
1: ayun lang naman talaga kana lang sakit.
0: Prag.
1: Ay, wala. Sige. Sige. Ulitin mo yung double B. Ihanan daw B nga nanay kabit imong partner kay gi-profile speak na sa iba.
0: Pagi-prag.
1: Ganda. Ay, nako.
0: Gi-profile. Yung sanin mo pagpagabalo nga nag-cheat mo.
1: Profile pic na sa iba.
0: Gi-profile pic naman.
1: Wala na tayo mahimo, anak, kung i-profile pic na sa
0: iba.
1: Ang imuhang
0: dili permiso gid ato dili na gid siya motubag kanang mag-call ka mag-reach out ka
1: adu.
0: Mag-good morning ka
1: adu.
0: Hello hi nya
1: how are
0: wala
1: you
0: gid, parang malay-balay din naman nagko-call hanggang sa nagpag
1: ala grabe ya ala grabe gid grabe na gid kay ni si Double B
0: atong nahibaw ani mo aw oh, syempre Terry I. Wala gitay mahimo. Naikuan ato ba?
1: Basta di ko kalimot mo ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
0: Mili si Double B.
1: Pinaanan siya nga, Bibi, pwede ka may istorya?
0: Uy, uy, pagi.
1: Nako, si Buslar, ano siya nga, baigid ang maoy cheater. Dili man, di punta kaingon nga bae tanan, di punta kaingon nga laki tanan. Pasudlan na diri.
0: Paistorya ha.
1: Kay, kana imong paistorya ho nun ah. Awa. Gubot yung taan ni Ron kay, daghan kay nagrabalaan.
0: Kung ayaw, expert, ayaw na, kay di tak advertise gyapon.
1: ang imong partner, Ana si Kim Chan Son kay isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya

0: Mukis sa imuha. Ay, Bibi Jow, murag nagkakainitan na kami dito. I-on mo na yung aircon. Murag init na nga mo ang mga topic diri.
1: Paning out, ay.
0: Oh, paning ton, Judmi. May gabi kang Jordan Villanueva, all the way from Fishing Port, Iloilo City. Salamat kayo sa pagtanong sa Facebook Live. Si Ann. Si Double B atong i-ask umoga ito giun sa nimo pagkabalo ah mo din ni oh mga nabasahan na to kaganina.
1: Yes. Ouch
0: ka ayo
1: lipod lalip pero sa mga tao karon no kabalutan na pagyapo yung mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
0: Yes.
1: So pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga nakakaaning nga sitwasyon, ayaw jud ka nang ikaw lang.
0: Oo. Dapat yun lang yan, no? Kung naamay problema nga mo, maglisod jud mo og handle. Okay. Siyempre, when it comes to our emotions, mga, there are times na maglisod ta og handle on our own. Kaya nang murag need na to og someone nga maistorya na to, mapagawasan na to sa to ang mga gipangbati. Kay dili gud lalim nga ikaw lang ang nagsolo sa imong problema, pero to nagdipay-dipay ka, kamukha mo ra gihapon. Good evening, ma'am. Do you know the story named The Titan's Curse? Some boys wanted to cheat because they thought that their life was gonna be not perfect or something. Tama. Actually, ang mga lalaki, dili lang lalaki, Double B. Even girls, pag nag-cheat daw ka, need daw niyo mag-validation. Yun lang.
1: Ano yun? Nagin na siya eh. Kuan.
0: Bahin anang kabit, no? Ako, ana, wala ko kay sa kwarta ko. Ano, yun. Baby, nana password ang phone, baby. Huh?
1: Ah, so kung may kabit, nana password.
0: True.
1: Una, napoy na-discoverhan, baby. So, kapamilya, no? Kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, o siya kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
0: Ala!
1: Nag-chat-chat sa ex.
0: Ala!
1: Nag-chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister. Kay, ganong pirti maghila ka niyong asawa? So, o siya kabantay din nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
0: Mo-appear. Naku talaga. Sa unang panahon po, Double B, ako nang i-share sa'yo. Wait lang. May story dyan na to ni kinsa cheater, babae ba or lalaki, sagdi na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Anne.
1: Depende.
0: Kung gabaan. Sa iba yan.
1: Depende man na siya.
0: Ang bata dito, Double B, no? Kung kinsa ba tong taong gusto kayo mong magabaan, di mo pong magabaan?
1: Dili magod. Purpose po nga ka ng nag-chat-chat kay... Nagya po yung mga rason nga nung nahimo po ito niya. Munang, i-consider niya po na ito na siya.
0: Oo.
1: Kay, dili, ato po tanahon ba sa mga sitwasyon nga nung kinanglan na siya mugo or kinanglan siya mutabok sa laing planeta.
0: Yes.
1: Sa mga rason.
0: Pero still, Double B, kung dili naka-happy sa mong partner, you might as well just... Ilet gon lang ni mo, manangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
1: No? Siguro.
0: Di ba, mutambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang na din, magkakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton.
1: It is because dili ni mo gustong ma-hurt.
0: Yun. Kana lang. Love her. Ay, naku, B, speaking of cheating issue, mga ilhanan nga naanay kabitangin mo ang partner, o yung taod-taod na tangin ninyong ato ang live putahe confession.
1: Yes!
0: Isa ka na sa mga hinungdan. O nga nung nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa iyang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya, B, tungod kay naaman si Double B, ato ni siyang i-drama o niya. Na? At tingin niyo niya taod-taod sa pagbalik po sa toang programa. Of course, before ka nga mo plastar din ha, pagtimpla o sa toang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Yes.
0: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon nga kape sa inyo ha. Kung muadto mo sa mga duol na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica nationwide, pangitaan niyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At tingin niyo once again, taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po si
1: Double B.
0: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: kita kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyot?
1: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Puta.

0: Welcome sa itong programang Putahe sa Gabi. And of course, for Putahe Confession for tonight, live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gihapon po si Cinderella Kauban C.
1: Double B!
0: Kami po ang inyong live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Yan ito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, ka ng rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga namino karon na basing na dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito okay na basing na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan o kamo na lang po ang explain kay wala gid layo gid ka ay mi parang nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. Sa mga ganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una, Double B. Unsay ito ang official Facebook page.
1: So, pwede niyo makita itong mga live doon din sa XFM Bukid noon o sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Hindi na ako maglangay pa, Double B, kayo nagpaabot na yun. Nagpanikad na niya ito ang letter sender for tonight. Okay. Kaagi po sa mga cheating-cheating ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto kang maging tahimik ang imuhang kinabuhi, imuhang love life, kinahang hindi ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Hindi na ako maglangay pa, Double B. Marag naghulat na gini siya. Ganyan na pa yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyon.
2: Violence.
5: Mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello. Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
7: Ayaw, di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single, balik Cinderella. Malipayon kayo ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab, Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabdan, ania ang akong kaagi. Masunod ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: lagi ka din niya sa social circle kasi dili kaya trabaho.
1: Oo, kanang kada palit ni mo diri og balito 50 na sila gatag sila discount ka 25%. So, unsa man kaning ganahan kaning mani?
0: Uy, ganahan kay kuan ni mo mong paborito na ko. Mo na si ko ani bito din ni. Lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa social circle.
1: Oo, no, kay... sa gusto kag kape ki.
0: Na may kape diri?
1: Oo, na kape diri. Na sila kape diri. So, kung mangutan, kung dili ni mo pangutan na, sige ko hapit diri kay diri magig kasagara kung mag-stopover, CR.
0: Mm.
1: Oh, natay CR, na sila CR diri nga libyo kayo humot pag yun. So, mo nang ganahan kung mag-stopover.
0: What?
1: Unya, nakita pag ita kakaroon nga.
0: Ay, uy.
1: Sus, pagpagwapa. Gwapa ni mo, uy.
0: Karo pag ita nagkaila-ila.
1: Adili, huwag mga nag-matter kung mag-urutan nag-ila. Importante nakita na kung nagwapa ka.
0: Mo ba? Aloin, kawalo ba ka, Bong? Karo pa kong ingnan na gwapa, Bong.
1: Ay, mo ba? So, ba sino kaning naay kuan ani? Naay ka ng naay future ani?
0: Ay! Sa tinood lang, Bong, ang last na nag-ingon sa ko ang gwapa ko, naging kami.
1: Ay! Kasi buto sa sabot.
0: So, naging kami.
1: Maging kita, kay naingon mo kung gwapa ka.
0: Ay, uy. Kogid ba? Garaon gid ka, ayaw ka. Ay, Bong, kaya nang susunod na lang ha. Kung ganahan ka nga, kuha ko na pong number eh. Pwede niyo mo ilista?
1: Sige.
0: Magpagasulina sa ako sa Drisa Shell Mobility Station.
1: Ah, okay. Oh, hey. So, kanarang maniin mo ha? Kanara? Apila na lang itong drinks pay na. Ay, kabalak ka kay akong ibayad ani pay with points mani.
0: Ay, ganyan mo points niyo sa Shell Select?
1: Basta na kay app, kada tubil ni mo, kada palit ni mo o lubricants, na si equivalent ng points, pwede ni mo na ipalit nila sa Select.
0: Ay, uy, mauba! Lain ba ato siguro, Bong, no? Kanang, nag-ingong man ka nga mga pita kaganina, na ako'y dala-dali nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Sige, tisigan na to.
0: Oh, kabantay man ka niya kong pamanit nga puti cake ko, na amagod na siya glutathione and collagen.
1: Wow, masing... bantog ra.
0: Oo, okay ra, manggit ka at least siya Select, mga Pinoy, yaka niya akong gamitin nga kape.
1: Ay, wala, di kurat sa ilagay. Suki man ta, Dre. Ikaw na ka, Dre. Suki ka, Dre. Ako, suki po, Dre. Okay ra.
0: Sige, Bong. Bong, kanang hindi ko magdugay, kaya napakoy lakon ka.
1: Ang sa ganito number ni mo?
0: 0945-443-5869.
1: Okay. Na kay Facebook.
0: Oo. I-search lang ang XFM Bukid mo.
1: Sige,
0: Bong. Lakos ako, Bong, ha?
1: Okay.
0: Kita-kita lang tapuhon, Bong.
1: So, mo-chat ko.
0: Sige, Bong. Moto Cinderella. Nagkamabutihan gid mi ni Bongbong. Sige na siya pag-invite sa kuha. Nga, dito may permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan og ako ang motor. So tinuod lang Cinderella. Very consistent gid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kaya nagadala gid og bulak. Inadala ang kong pagkaon. Permiti ko ginalibre sa Shell Select. Mutuon na gid ko anang istorya Cinderella nga. Sa Shell Select ang true love. Mutuon Cinderella sa kadugay sa panahon na abta namin ko sa katuig. O Cinderella, sa pagkadugay na mo, lahi na ang akong napansin sa iyaha. Kaya po ni Bongbong. Sa una, sa'yo, mangkay na siya maabot eh. Sa Shell Select, karong dugay na kayo maabot. Sa teksan sa siguro na ako. Tawagan. Ay! Na naman di ay. Abrihan, saan ako rin putahan sa Shell Select, bi? Karong baman siya ni... Kuanti? Abrihan, saan yung putahan, guard, bi!
1: Ay, sorry kay ma'am. Sorry kay ma'am.
0: Guard, duwe kay Abrihan ang putahan. Abrihan ang putahan kay na. Naa si Bongbong, oh, musulod.
1: Uy, sorry kayo ha. Dugay ko, nalangan ko.
0: Kabalo ka sa una, pimentig ka sa'yo mga anidri aba. Sa'yo kay ka na magkita ta. Sa'yo kay ka halos mo ito pagkikagbalay. Halos imo pagkikong sunduon. Karoon lagi kay murag, lahi na lagi ka ayaw murag. Ako pa man naging ang magsiguna-una din hiya.
1: Tanan, Lambot kayo, busy kayo ba?
0: Busy
1: kayo nga. Traffic dito, traffic kayo. Ulan pa kayo.
0: Bo? Imo harong baho? Sabi, pasimuta sa gugusin mong kilikili, be?
1: Ay, ayaw kayo, isog kayo.
0: Ray. Ray, nalagay mong perfume. Diba, diba kita gaano ang tikang perfume, Bong?
1: Hmm, kanang nahurot naman to. So, palit ko, bago.
0: Ngano? Ngano? As, lain na, pwede mo.
1: Kanang, ay, perfume rin na. Kanang, magmuan sa taong saman na to, Adere. Saman, manglibre ka?
0: Manglibre ka din sila. Ngano, sabi? Ngano ginalahin niyo mong istorya? Nakailain, no?
1: Ay, pasa, grabe. Bago lang ganit ang perfume, nanadailain. Grabe sa loy.
0: Lain na nga tanawa.
1: Ngano, madudahon na magkikago? Karon,
0: dili man, dili man. Ang imong perfume sa una, humot pa kayo ka ng kuan, humot pa kay pamada. Karon lagi kay murag, lahi lagi mong baho niya. Kabantay ko nga, pag-ulagi kang alot.
1: Siyempre, gusto lugar ka nga sa wayon ka, usam ding uyab, ano yung imong inday. Oy nga, kuan magkayaw ka ng, di ka balong mga timan, ganahan lugar ka.
0: Tingi ma, pero, Bong, dagang kayo nag-usab sa imo ha, Bong. Una, imong perfume akong napansin. Karon, karon baguhin mo ang kupit niya. Sa una, garangay ka magsuot ang t-shirt ng orange.
1: Grabe, grabe, grabe. Kuan, giming nga radyo ka kay.
0: Dili, dili lagi. Sa una, oh, gasuot ka kanang kuan. Di ka, ganahangay kag orange sa una nga sa nina. Karon, yilo na yilo.
1: Yilo kay, siyempre, sumukay itong sigbalik atong kulura. Ay, mag-una po.
0: Mamanglingkod sa tadin ni Abi.
1: Kulor ni, kulor ni sa kuani, kulor ni sa silik.
0: Manglingkod sa tadin ni Abi.
1: Unsa man ni mong ondiro ni rin. Unsa man, na may siupaw dito. Na may siupaw. Bago na. Bago na akong bagong kwanong loto. Siupaw, siupaw ka.
0: Siupaw? Kabalok ka, Bong. Hindi ko ganahan ng siupaw.
1: Oh, sorry. Mani man na ito, no? Mani, pero... Siupaw. Donut.
0: Donut? Bong, kabalok kang ang tuyo na ako rin sa Shell Select. Magpagasolina, magpalubricant, o magpalitog, mani. Who's yung donut?
1: Donut touch.
0: Kabalo ko hindi ko ganahan ng sopa. Kabalo ko hindi ko ganahan ng donut. Bong. Nagbago ka na.
1: Itilawin eh. Kilamiin eh. Sa magka, oy, upiran ka. Well, sige lang magka, gamani, gamani. Muna nga, duda, pati kaning ato pagpaalot, pagpamhumot, pag suot, o yelo, dudahan na niya. Unsa na magka, oy?
0: Di, lahi lang mong gudbong. Kay, imong cellphone. Lahi na ang casing. Daghanapong nalahi sa imo harun bong, oy.
1: Unsa naman po? Unsa naman po na?
0: Di ba ang gana, ang casing na to, bong, na i-picture na to ang duha, di ba?
1: Oo.
0: Na remember niyo. Nganong karoon na, nganong pink naman
1: ayaw,
0: na.
1: Ay, kabalaka kay. I-transfer man ako imong picture. Ano, wala pa lang nahitabo. So, ako pang buhaton.
0: Sa una, bong, di ka ganahan ng pink. Karoon ganahan na kikag pink. Pink pa imong casing. Sa una, maingong ka sa kuha nga pagkambiyon ako ng pink imong casing. Maingong ka nga dili ka kay di ka gusto nga maalang kag vavayi. Oh, iya karoon, bong.
1: Hoy, day, di ko babay, day.
0: Karoon, giganahan na kikag... Bong, tayo sa bong, be. Naabo ko yung mga wala nabalaan nga nabalaan ni mo.
1: Wala, oy.
0: Masabta ko, bong. Dili ko gusto nga...
1: Da, wala lagi.
0: Bong, tulog ka tuig na ta. Gusto ko maka... Nakay kinatago na ako.
1: Wala.
0: Do, be. Kiss do sa lips, be.
1: Dere lang, dere. Kanang lips.
0: Tanawara? Tanawara? Tanawara?
1: Ismak la, ismak.
0: Ato tanawara? Oh, sa una, dere sa select. Diba, pag maanit, dere ako, emojo kong kissan, karoon kay... Ayun, siguro kailangan mo.
1: Grabe ka na po, napoy privacy po. Napoy, dito na po sa private po. Eh.
0: Privacy?
1: Grabe. Ay, why mga uyab ni mga tao diri? Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magpagkita ta sa ila, dili, maayo makita nila.
0: Ayun, siya ko, ikaw ganahan na ni Bong.
1: Supervisor nila diri, may uyab.
0: Imong cellphone, nanay password.
1: Gi mo talaga kong password kay. Saan man eh nga. Inigbutang na ko sa bulsa. So, mapagpatakag panawag.
0: Tobi, sa una, fingerprint na ako ang nakabutang din eh. Akong disingan ko, baby. Di na maabre. ano din naman ginagawad ako ang fingerprints.
1: Na-reset na gud ni, na-reset ba?
0: Reset.
1: Na-reset na factory reset.
0: Bung lahi.
1: Pati gani number nimo no, wala na diri oh, pati Facebook nimo na delete oy.
0: Bung kabalo ka. Murag hindi na ako maghuna-huna kadali. Mugawas ako, muulis ako, kana magkita lang siguro taog mapuhon, bong.
1: Uy, unsa magkita?
0: Muulis ako, bong. Salamat kay bong. Mano lang mag-text na lang kung mabuhon.
1: Uy, patubil sa uy. Patubil sa kay ba. Mahutan ka na sa dalan.
0: Dili ko, muulis ako. Cinderella, grabe na ginang ako ang pagduda sa iya. Wala na ako kasabot. Dili man sa ingon na go-overthink ko. Pero lahir agad Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na ganda na. The way siya mamarong Cinderella, sa una ga short-shorts na manggini siya. Pero karon hindi na Cinderella. Gasuot-suot na siya aning pantalon nga dagko kay bukad. Ako si Cinderella kung anong ingunani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kining abrihan. Unsa? Ang ako... Unsa niyang ingon? Dobby, namugna man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa Shell Select. Unsa? Dili kini mahitabo. Akong adtuon sa iyang boarding house. Bong, abrihi ko, bong! Bong! Bong!
1: Uy! Grabe ka iso po ni boy!
0: Abrihi ko! Abrihi ko!
1: Nonsa ka?
0: Ningon si Christine dito sa Shell Select! Delete-date ko naman ni Ann! Kisa ni Ann! Kisa man si Ann!
1: Pataka-taka naman ka!
0: Magdugro ni Ann!
1: Kisa man nag-text sa'yo mo? Kisa nag-text ni mo?
0: Si Christine! Ingon si Christine sa kuwa na ako nung kay gidit-date bago niya sa Shell Select! Ha? Na ako nung kay gidala nito bago? Na ako nung kay bagong ipatuwilan nito?
1: Wala ko eh! Pataka-taka! Kana si Ann, cashier na dito.
0: Cashier? Mau gani?
1: Cashier na dito.
0: Ningong ka na si Ann. Ngayon nga si Christine sa kuwa nga. Nag-text gani siya sa kuwa nga ni. Alo, uy, wala man kong privacy with privacy date. Data privacy ako eh. Ningong. Ningong na ba ito si Christine nga. Dapat ikaw mong sababahala na. Ningong siya nga na ako nung kay gina-date bago dito sa Shell Select. Ang pangalan ko niya kay si Ann.
1: Eh, giyon sa mga pagkabalo nga. Uyab ni.
0: Sweet ko no.
1: Kasi na malikmata lang siya. Ayaw, tawa na. Uy, ito ano.
0: Bong. Bong, walay. Kabalo ka, Bong. Walay problema sa kuwa. Kung maingon lang ka sa kuwa sa tinuod, di man kong masungkot.
1: Uy, dili lang yung tinuod.
0: Kumusulti na lang di ikat. Tanawa, nagbago yung mong perfume. Nagbago yung mong alot. O, bago pa yung mong casing. Pink-pink pa yung mong casing. O. Kasi mo hindi magdula na sa'yo mo ha, Bong. Bong. Bong.
1: Kanang nasayop lang sila silang pagtuo.
0: Pero bo...
1: Dili, igna po na sila imong mga kuan din ha, no? Igna po na imong mga intel din ha, nga tarong-tarong nga po report.
0: Oh, aduna siya follow-up text. Ako masahol. Nag-kiss-kiss sila diri si Cinderella. Wrong scent mag-guru niya kay si Cinderella may gipadalaan ani. Bong, unsa ni ka tinuod? Nag-agbay-agbay man kuno ka kang an.
1: Si. Si nag-agbay-agbay. Uy. Uy. Uy, hilog mo ra biya kag bata. Hilog mo.
0: Kung anong ilimon pa man ginanimo, Bong? Anong ilimon pa man ginanimo, Bong? Kung tinuod

0: Good morning and welcome again. Ano ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan na sabag inyong health consultant at CJ Nidruda ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang nawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no? Sa ilang lawas sa gihapon nga kining programahan nato, no? Maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. At tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan mga katropa bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. No, sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson. Na, nga diin live usap kita karon mga katropa. Na, madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. And 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknas, kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Para gayon na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato nga bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, adin atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungkol kay ato nang isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Pag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkaisigutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambagita, no? Nga mga health problems, mga sakit, noon hining gitawag na to og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, hining gitawag na to gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayud ang ato ang bowel movement. Aga kining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyo sa mga epektibo subok na gayud na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So way gayud ang ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1,2-phenylditin. Daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayud kini matudukan, hilabi na kung ubanan og perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayud ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada o sa tanang butika gayud nga dool sa inyuhang lugar. Oga, syempre available usab ang Sanson Plus Gold sa atuaga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Ma-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naanaman yun ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atuang mga free services. Free checkup, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon, pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang. At usab, mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man ko'y gitawag na to kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, din ha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kay murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre, ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayo paglangan ha, kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harap ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, o adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipila mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan, si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman niyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lessen, sabi ko nga pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin na gusto rin mag-take na ang ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Good
2: health. Yung mga bayaw ko, pinatetay ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaupanin mo din. Happy morning. And sa tanahang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo, no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Akabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Abalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag na ito o atay, kidney, and our glympathic system. Ato manong na ito ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban niya ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini, nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangong problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin, gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako day kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rin dili normal atong bowel movement. Tungkol kay ka na kapagtun, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information. No? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog o gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na ito sa lawas. No, may nguntag, payata, normal na nga, ana yung timbang, at tambok na, normal, kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdepende po na sa gitawag na ito, height and age gayod sa usa ka tao. Nung sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sinimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muna yung gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta, o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo kayo sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya og gitawag na to og himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, no? Sumala sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan indot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato ga. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi dok. Ano sayod ba kamo nga sa atong lawas aduna tay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak. O, maliban sa atong primary brain or first brain kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sumala sa pagtuon duna pud dai tay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, no? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. O, kapaloba mo ni ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mao ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. O, pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin dok, ha? Take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain, it is called a happy hormone. So therefore, duna na tay idea kining neurotransmitter nga gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS. If we have a regular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawa gani, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Initon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, aduna gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to ang neurotransmitter, na gitawag na to serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa binipisyo nga makuha sa lawas, Sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Maugayod ang pagkamalipayon. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, samala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na. Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsa gayod ka importante gayod nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, kung usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan nagpipilak gayod no. Kakatubagan dali raman ni kining atong mga textar. Aduna sila yung mga inquiry lamang no. From 028 ingon pa din he. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manukdok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa blas tanong butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure na ito nga kana nga native wala aga kaon og feeds no, kay di na man sa feeds sa gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguro lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga doon na ginaya purine na substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magid na mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery, no? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas, no? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa bang atong mga pagpanambal mga katropa. Wa na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magaingon og magapahinom dom ampingi ang imong lawas og ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sanan and God bless us all.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region. Oy, alas 4.32 na maray mga katropa. Exciting Filipinas.
1: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Filipinas.

0: sa baning mga ani. Taka man ngal. Ito, mura mag-tarsan mga tropa. Abi kay Birnes na mga tropa. Yung ano yung nasinigitan sa mga...
1: Kala mong ulit na ba?
0: Mga kurimaw.
1: Good morning! Kape!
0: Usa ba si Agod? Di ba si Alan na ba?
1: Good man ya. Mga people, mga my friend. Si Alan may ay bolsay bolsay may boy si Alan no.
0: Bolsay si Alan dili na katong inyuhan
1: among word na sana.
0: Exciting mo sauna. Ano ba niya? Yeah, agud man to niya. Morning my friend.
1: No, good morning my friend. Agud.
0: Agud. Man nadala si Alan na ba is diri. Hala morning bitaw mga katropa gumika kay buntag na Birnes pagyud Blaster.
1: Yes, thank God it's Friday.
0: Friday nakabot tag Birnes na.
1: Oh, pasalamat na to tong labang magagawa ang mga katropa kay kamatagi ta.
0: Salamat ka. Ah, sabot pataning adlaw karon kay
1: yes. Wala pa ba sa Exactly.
0: Mao na dapat ron na master kinahanglan master mapakita ka gilas.
1: Magpakita tag abilidad ron mga karon adlaw. Ikaw mong dapat magpakita tag mga tricks kay muli ko ta. Oh, anya.
0: Muli ba?
1: Ikaw dinaka ganan muli ba?
0: Mao man igingon master nga lamian na nga mag-standby permi oi.
1: Oo.
0: Kada sa una panahon master nga pag-uli sa balay, Master, wala na. Nasa kuwan dito ko. Uli sa balay, wala na. Mulaag dito.
1: Oo, wala. Bahala kapoy.
0: Wala na yung mas gawas.
1: Inigsood sa kwarto. Sala, wala na. Di na nagkaral mo.
0: Sige lang ka na sa...
1: Cellphone.
0: Sige tanong sa
1: lisa. Sige ligid.
0: Sige ka na. Masa na. Sige, Master. Anak ako ng kumi...
1: CEO.
0: Anak ako sa CEO.
1: Anya, talatanay sa sawa. Ana.
0: May magdipo ka ilang buyong talisanday ka.
1: Ay, turbohin na. Kung mo na bong. Ana, mana.
0: Turbo, no?
1: Turbohin.
0: Pero...
1: Ako kapisa. Mga pisa tayo.
0: Mga pigil na, Master. Bitaw ni Adlan ng Birnes. Baga kaigsunan. Pizza. Uy, last day manero sa July.
1: Yes, 31 day of July, ugma, ugos na.
0: Ugos na, birthday na sa kumbaya, ugma.
1: Aba, grabe.
0: Sabado, murag kaon na putani na.
1: Ay, ka, murag, okay.
0: Katong tapad sa mong balay nga itong naitindahan, murag kaon na ni ugma.
1: Ay,
0: happy birthday para ugma, soy.
1: Hala, sige, happy birthday sa drama nag-birthday ron. Happy birthday.
0: Danilo Pilone, sa birthday ugma nga daw, happy birthday sa drama birthday karuga Joe, August 1.
2: Happy birthday.
0: August 11 po, sa akong magulang.
1: Aba?
0: Si Anito Algabre Vlogger na sa airport.
1: Grabe na nga na ginig mga kuwana. Anya. Kisa pa, kuwana na.
0: August 7 sa akong...
1: Ihurot na bang?
0: August 7 sa akong uyuan kang Jojo Algabre.
1: Hala, si Grabe, Agudoy.
0: Niya... August 32. Wapak ko kumalo kasi mag-birthday August 32.
1: Sabi mo siya yung parindi. Wala kayo ka lang siya mga parindi.
0: August 32, manggod niya. Marag August 30 raman kutob. Ang August 32 o 31, marag wako kabantay.
1: Sige lang ha. Mabalaan na natawag yan po na kay parindi mo na nimo. Mabalaan na yan po na nimo.
0: Master, ikaw Master. Kasi wak, kamalo mo kung naghagag parindi mo.
1: Ako mga parindi. Ratsada na Andre. Ako mga parindi. Kaparindihan din sa Mako. O gris naman yung Corelia. O gris naman yung Purong Limahito. Wailipulipod.
0: Vice Mayor Lagumbay.
1: Gaw!
0: Chat-chat po pa nagsa ni Master Gaw.
1: Bon.
0: Vice Mayor Lagumbay. Nanyo, Corelia, mga katropa. Bitaw, kaninyong tanahan, mga kaigsuna ng adlaw karon ng Birnes. Hala, welcome mga katropa. Maglipay-lipay tayo mga katropa ng adlaw ng Birnes. Maminaw sa mga balita. Maminaw sa mga katropa. Mag-uban pa mga katropa. Makalingaw din na kaninyo. Ay naman paminaw na magsigi mga katropa. Panlaot din na mga kaigsuna sa politika.
1: Kaya, okay, hasol.
0: Politiko na sila. Kita dilita politiko.
1: Para, yanong tao na ta.
0: Yanong tao. Sila na ilita. Kita na ibag na mga katropa. Wa pag isunod sa tumbag mga kaigsuna. Sila malita puno.
1: Namay sunod sa tumbag pero puro kutiho.
0: Kutiho ng yawat.
1: Ay, nako.
0: Mingon pat nira dito ang 587B kaya basing mugawas na unyang alas 9. Ay,
1: lagi sila rin nyo. Mingan pa sila nga. Sige lang, balik ka lang anak ko. Mingan pa sila. Hilam niya mo, balik pa 08.
0: Balik ka lang anak ko. Balik pa 08, 5807 ha.
1: Ano, ano, makilala ba?
0: Ay, nako. Gasaway, bahala na mo din ha, mga katropa. Bitaw, Master. Adlaw ka rin gabi rin. Pita 31 ng bulan sa Hulyo, 2022. August 1 na ginog mga adlaw, Master.
1: Uy!
0: Dalias ako, ano? Dalias panahon, no?
1: Grabe.
0: Kapitahan lang ng adlaw, mga katropa. Panington ka, Master. Kaya nag-inom-inom ng kakape. Sabot pa sabot. Gipaningot na ka. Kaya nakasantong gold coffee mix ka ng katropa.
1: Yes. Pagpagod na mong subidas, musugod sa itong panbong. Mag-ampo sa tabong.
0: Ay, nyara na nga po, Master. Anyara!
1: Yo! Oh! grabe. Oh, grabe.

0: tsantsa kay sakit ng kamangay. Kay grabe.
1: Ikaw lang ang po, master. Huwag ang po
0: tapong. Ang po tapong. Ikaw ang po tapong. Ikaw ang po na kay ikaw, pisil.
1: Ikaw na, ang sumulay ka.
0: Wag ko ka na pisil mo. Pagulong sa lalaman ko. Ayaw lang ikaw niya. Nakakabawa ka. Ano yun?
1: Uy! Uy! Woo! Tara!
0: Ayaw to ba? Kalaugawan. May nani din yung mga style na eh.
1: Nagano na yung style
0: na eh. May nani din yung kalaugawan. Tama na ba? Tama na ba? Kalaugawan. Ano na ito? Kaya mag-ampo sa pito. Ano na ito?
1: Okay!

0: right, valitettavasti Terhi, huomenta mennä lakaus.
1: Niin valittaa, kei kolmanta.
0: Anna mä kenen live vasta Terhi.
1: Mä oon panit, mä balik ba.
0: Mä
1: oon panit, anna mä noo.
0: Mä oon panit, anna mä noo. Mä oon panit, anna mä noo. Mä oon panit,
1: anna mä noo. Mä oon panit, anna mä noo. Mä
0: oon panit, anna mä Bitaw, taman mo karag buntag. Oy, si Dato Jiri Sisbino, murah po kidaran kay sa ikin mata.
1: Aba, bata pa ka ni si Dato Jiri.
0: Oh, bata pa ni, 1972 po ni tao.
1: Ma, bata pa, bata. Pwede siya, bata pa ni. So, shout out sa mga katropa to di ano.
0: Mga kabats si Dato ni siya, no?
1: Oh, kabats niyo.
0: Mga kabats line of seven.
1: Kabats niyo na, nagkala sila si Harold Salang.
0: Ikaw, di ikaw man ko, nga 1970 man ta.
1: Ako, bo, pala ko, 1961 ko. So, diyan sa kaban si Inyo Corellia, no? Salamat kayo, purok. Proctress sa New Corellia sa New Sambong.
0: New Sambong, barangay New Sambong, New Corellia. Oy, kumusta diha mga Salang family? Mga Salang family dahil sa Salang Risa sa Davao Oriental ba siya? Mga Salang. Mayang buntag niyong tanan din ha. Dato Jerry, mayang buntag dato sa New Corellia. New Corellia. Sa barangay Braulio ay Duhali. Duhali. Yan. Mayang buntag niyo diha. Uban sa imong tibok members pamilya. Kumusta mong kwa? Kang Nonoy. Nonoy ba? Nonoy ito yung mga hod. Si Nonoy nga nakaroon rin sa may San Miguel.
1: Noy, morning, Noy.
0: Tatay po niya. Wala po yung tatay. Lagsik ay glawas.
1: Aba.
0: 77 edad.
1: Naka Santon Plus Gold Zero na kay Abtikman.
0: Something vitamin C, tuba style.
1: No. Aba.
0: Tuba.
1: Tuba.
0: Vitamin C. Kalahin po itong katong hiyoktong.
1: Katong binokulata. Binokulata.
0: Ang tawag na mo na sa Davao del Sur, sa Labon, sa una. Palitik ko nito, hata-hata.
1: Hata-hata.
0: Hindi naghataan na. Pana, huwag mag-inamong, huwag mag-inamong po tayo yung uhas.
1: Hata-hata, di tawag niya.
0: Hata-hata, tawag ka na.
1: Kuyawa lang yun. Muli na yung nindot kayo na.
0: Palitik hata-hata, yung sagyo na lang soft drinks.
1: Tandaya 69 na, delay mo ito.
0: Tandaya 69. Wapo ko kuwagan.
1: Gold-plated beer, wapo mo ato.
0: Wapo ko ato. Katong pulang kabadyo. May pirmi ni mong
1: katong kabadyo putang putik tiyan.
0: Kato.
1: So unya mga katropa mong katropang bong no. At ang ninyo ato mga report niya.
0: Na daghan, na daghan.
1: Sila si Larsan yo,
0: kay na Jubit Espanyo.
1: Na sila tangi ninyo na ay mo kalain ha kay kanya to ako minute dinud na imong gidi ang pagbalita na to di man char-char ni.
0: Tudud na gid master.
1: Kay kay matud pa ni Larsanyol kay daghan kayo yung mga inana nga mga espekulasyon magod. So dili na to na sila pakyason sila kay unya to mga kapulisan nga kanang wala gibaliwala ang mga text messages nga kanang nang hulga ba kay
0: naman pa sa karon uban ha hulga
1: na hulga magod so
0: ang uban di na og na kay nakay plano di na ka mang hulga kay mabatayan ka
1: pero dili gyapon wala na gi-disregard na wala na ginabaliwala no so unya ato na sa error ni Larsanyol kay kaya to mga kapulisan diri sa Kwans diri sa Tagum City, abtik mo ni kayo. Abtik mo ni kayo. Di mo ni basta-basta ni.
0: Correct.
1: Nya, ingat pa yun si Jubit Espanyol. Unya ko na tatal, this bypass road. Ano ni Sairo niyo? Padayon nga po na construction sa kanang, sa mga, sa bypass road.
0: Kanang, asa napitan nga bypass road?
1: Ato na nga, ato ni Sairo.
0: Adi na siguro ka nang palapos na panabo.
1: Basin.
0: Kanang niagi tag-tunnel.
1: No. Diyan sa unang tulid road ba?
0: Twin tunnel.
1: Kanang-kanang. Ato na Sairo na niya tatal.
0: Basta may hapa na.
1: Daghang kita mga kwan niya sa ito ang mga kwan mga katropa. Ganyan ito, lingaw-lingaw raman ito, dala kwan na yung mga informasyon ba?
0: Lingaw-lingaw, nga naamoy makuha nga kasayuran.
1: Correct.
0: Unya, labi na nagpaminaw karon si GR nga Sanico. Nabi makuha unya GR Sanico.
1: Okay.
0: Taga-Mako raman si GR Sanico.
1: Ang mga taga-Mako.
0: Taga-Dumlan, Mako, Davao de Oro.
1: Ang mga taga-Mako, katropang bong, makapalo sila sila kung sa mga katikaran sa Jinsan.
0: Pero abin mo, ikaw raman yung gitimbaya. Morning, mga master.
1: Mga master.
0: Na ibo ha.
1: Ayan, kaluod po.
0: Ano sabi na, master sergeant?
1: Kwan, master of nan.
0: Master of all.
1: Kwan, master plumber. Okay. Kanya, mabalaan po na nila asal o naibalita dito sa mga katikaran dito sa XFM Bukidnon. Taga Bukidnon.
0: Bukidnon.
1: Naisurigao del Sur.
0: Ang imong palangga mo siguro naadi ha?
1: Si Ali Vicente.
0: Ali.
1: Yan sa Jinsan mo yun. Si Chris Ligaspin. Ay mga...
0: Nakaandam na po sila. Namanas ng kapi. Nagkapi-kapi.
1: Napaabot
0: ka nung sa tawago. Naapoy. Saan po si Michael Rekabo? Bukidnon.
1: Daghan eh. Di ni basta-basta ni mga tawanan. Mga ngilingig ni.
0: Naapo si Ray Alinton.
1: Di
0: basta-basta. Hello, Ray. Bye. Kumusta mo ka na, bye?
1: Si Ray Alinton.
0: Ray Alinton. Lahip po to si Ray.
1: Lahip po to si Ray.
0: Ray.
1: Mana dia nak?
0: Si Ray nga isa. Station manager to.
1: Ah, ana.
0: Ray Solis Celeste Sora Vasquez.
1: Kilaliman ka gapon bong. Niya to kong panabo gapon bong. Kaya nakita mi ni ma'am. Kwan ito? Ni ma'am Pili. Siya to ni...
0: Ma'am Pili?
1: Ano kan ba? Katong ngagaw ni Mayor Joe.
0: Mamili.
1: Mamili ba? Mamili.
0: Abi na, dito mo nakita ni ma'am Pili. Kwan?
1: Nakita mo dito. Nakita mo dito. Sus kay. Kuha po itong...
0: Ano si ma'am Pili?
1: Nandito. Kita mo. Ah, grabe ha.
0: Mili Relampagos ka pala.
1: Oh, busy kay si Mayor dito kay nagkasal si Mayor Joe dito busy kayo. So, nato ko dito pagkuan ko dito kan na ning tan-aw sa tuwa rin na minaw oy.
0: Saka na minaw?
1: Oh,
0: mga kauban sa buhat?
1: Dili mga kali. Natay mga kauban sa buhat na minaw sa tuwa. Ato mga driver ka ng pinikap sa ubos.
0: Na wa mo mag-abot ato pareho pa nimo ka ng nag-helmet, nag-helmet.
1: Na dito oy, na dito na tumingon na. Ya pud na.
0: Dapat iskalo yun ito. Loy, may muntang loy.
1: Si Juan, ano ito? Pag-abot ako dito sa mga driver pinikap. Sus, pero tingin na sila. Sus, master, sige yung tanaw ni mo ni Bung. Bung Malgabri, ha? Kasi yung tanaw ni mo diya sa terminal. Kaya mag-live niya. Ang radyo na mo diya. Usay, naka-tune in biya na diya. Kay Juan, kaya nga, pag-human daw sa tuwa nga, Juan, maminaw silang bulsay. O, maminaw silang bulsay. Mga si ko lagi kanang
0: mga miyembro sa
1: Aguanta Party List.
0: Ayan.
1: Mga Aguanta Party List anak ko ah. Naminaw kay sa samuang kwan kanang kung ako ikaw.
0: Kung ikaw ako. Kung ako ikaw.
1: Oh, kuyawa lagi ana.
0: Kuya gapon do sa kapamilya kung ikaw ako.
1: Ano siya wala lang kanid do sa kwan kaya ko lagi gisugo mo ko na ko ikaw ana. Ano kuyawan matawan na mataminaw gilay mo na siya sa
0: ogi. Abi mo direport sa kuan direport sa DNPPO dito mi kagahapon adlaw. Sus nagtapok dito ang mga nagpamimbro og mga party list
1: sa Aguanta Party List.
0: Aguanta Party List.
1: Kuyawa gid ana.
0: Mga pulis nga magpamimbro og Aguanta Party List.
1: Gila liman ka ana.
0: Nagpa picture picture sa ator first nominee. First nominee nga si ator. Ang atong lost student kasi kuan si katrupang Arnel Cortez. Dito mga
1: kuya kayo.
0: Gipang bunlot siya dito kay magpa-picture.
1: Muni kuya kayo. Nana no kay. Diri nimo nakita nga unsa ka nindot atong programa. Wa man ta nag-ingon nga kuan kay sa kami mga katrupa. Makita man ang mga kanaman mga listener nga ambog sa staninyo. Kumanay mong ira ta dinyo di na para sa di wala man kay dito kapos palabo. Ana mga si Mayor Joe, i-greet ko ninyo ha.
0: Ana mga, Minaw pa si Mayor Joe.
1: Ha?
0: Minaw pa si
1: Mayor Joe. Minaw si Mayor Joe, i-greet ko ninyo ba. Sige, may paminaw anang inyong buntag o ganang bulsay ninyo.
0: Mayor Joe Relampagos, katong tunog ang pangalan ng Mudaga Gobernador.
1: Ay, sasong samanday. Unya, si Charles, pagkakit Charles, si Bus Charles di ano.
0: Kisa ba si Charles Maxey?
1: Amigo di ha, si
0: Bus. Abilo si Charles Maxey sa nabaw.
1: Ha?
0: Kao ba sa pag-photographer?
1: Wala ko kailanan, ako kailanan din ng photographer, si Tomas naman to.
0: Si Tomas o si Arias, really?
1: Magdadag si Lupin. Hala, sige si GR, sa ko, good morning, mas, gali, sa Dumlan, Mako. Uy, mga, mabawas ko, be, ako ang mga parinti niya, Lagumbay Pamilya niya, Mako be ada.
0: Ada pulika. Nada yang malagum bay pamilis Mako.
1: Di apa nak mak orang mama perintah lah boleh. Perintah hai nak mengkali bung.
0: Perintah hai mana ini?
1: Aku
0: pada kena yang perintah.
1: Pada kena yang perintah ni.
0: Dah kah perintah dah kah minau. Tapi mengapa perintah ni boleh meminau semua? Nak kah something problem?
1: No, kena. Basta kaya mga katropa, salamat kayo ninyo mga katropa. Kaya magandahan tao.
0: Good morning, katropa Gabong o katropang master. Kapi. Naminaw ko sa XFM Permis. Tagom yan. Anar ba si mi? Kuan kay nag-andar ba siyang manok para si Muhammad.
1: Salamat kayo. Si John Jampong, ako kikuan ko lagi. Pabot kayo.
0: Pabot mo si John Jampong?
1: O, ang manok ni mo dyan. Muli biya ako, John. Panalala ang manok ni mo ni John.
0: Arire, katropang John Jampong kay... Mo uli karon si Master John Japon?
1: Oh, ala.
0: Iksoon ni Sir Dong.

0: Nani Kang Arnel.
1: Ah, oh.
0: Kang Katropang Arnel ning listeners yang kuan yang kuan kayo yang diehard. Tapos siya, mabugnaw nga buntag, shout out from Camiguin. Oy Camiguin.
1: Aba.
0: Murag dito puta bakala Camiguin ani po sana.
1: Sa Sindot Bege. Ako gusto jugo balas Camiguin.
0: Ato dito sa
1: Ati Bawasan Falls, White Island, Hot Spring, Cold Spring.
0: Oh, ato dito ato sa Kung Cross nga tunga-tungas dagat.
1: Kana.
0: Kay nindot tadi hanapita. Yan. Bita may buntag yung tanang taga Camiguin. Bugnaw kay Camiguin karong buntag apo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kuan man gay ta isla maguna siya katropang master, no?
1: Yes.
0: Uni ang hangin diha gikan sa dagat basta buntag sayo porti inita. Init kayo.
1: Init kayo ang ano.
0: Init kayo nga.
1: Dol ba dagat.
0: Init kayo nga magkuan ka magbukot kag habol kay porti inita.
1: Ah, grabe grabe kayo.
0: Oh, mo na kay si master. All right, master, dili ka puntas tong pagpanag-uban, master, atong programa ato gatulmanon mga katropa. Oras, master.
1: Oras alas 4:56.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santone Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir.
9: Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo.
11: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health.
12: Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka

0: oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Balita Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi. Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik tayo rin mga katropa. 5 minutos, malami oras ganito sa alas 5 sa buntag. Mga katropa, grabe buntaga naman yun.
7: Alas 5 na. Pero
6: ngit-ngit pa gyapon.
7: Si Nita Barilirosa, amot, ngit-ngit pa ba niya sila haron?
6: Ngit-ngit pa po siguro. Nangapin na niya, master?
7: Nangapin na niya sila diya.
6: Parihan niyo, parihan niyo.
7: Murag ako, murag ako.
6: Nahurot niyo mga master?
7: Magtimpla pa ko ron, oy. Kadanggal akong kape niya. Mga kuhan ko na, nga 200 ko na kakarton akong kipalit, god.
6: Pwede manghatag, master.
7: Ha? Chapi man, bang di man kayo maklaro dribong?
6: Chapi kayo basta.
7: Oh, kabyo ko lang tabi.
6: Maram mo na itong kung ano. Ah, father, kanang, unsa yung buhaton, father. Kung father, asama niya mo, mamakak.
7: Hindi, kung ano yun. Mungan siya nga, di kayo mga, kung ano, pariyago dahi, di kayo, diligyo dahi.
6: Di madungog, di
7: kayo madungog.
6: Ako na diha, ako na diha. Pagbalik, di kayo madungog basta.
7: Hindi, alam mo itong pare, alam mo itong nangumpisa nga. Ano siya nga, ano siya nga, unya, unsa pa may salaan mo, kanang tinuod ba nga kuan kanang imong ibakla dun yung silingan ansa ano tong nang umpisa ah pader
6: di madungog pader
7: kay madungog ri pader ay
6: di madungog pader
7: kambyo ko ta pader pag kambyo na dito ana tong nang umpisa nga pader tinuod to pader nga
6: kamo ni madre
7: kamo uyab mo ni sister siya tinuod jud ay ka
6: di madungog
7: di kini madungog dere ay
6: ko. Beta.
7: Beta.
6: Limot mga katropa paggamit sa itong mga produkto mga kaigsoonan nga makapabaskog sa itong lawas. Labi na sa trayo nga produkto sa Yes to Health ang atoang Premium D3 Santon Plus Gold o ang atong Santon Vitamin C.
7: Mga siyempre, agad. Yes, tama ginabong no. Siyempre, ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix.
6: Yun.
7: May nakalindot na nga kape na ito dito mga katropa. Dapat ay kape nga Santon
6: Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Kanin Premium D3 mauni ang anti-cancer. Ang katong gipaborosan ni sir, anti-cancer.
7: Kato.
6: Nine months agayuhan ato. Mati 9 months sa cancer.
7: Pero
6: ang cancer, delikado ng cancer.
7: Ang
6: produkto sa Yes to Health ang makatabang niya na.
7: Correct.
6: Nagpanikad na si MG Bird Ubaldo Ring nagpaminaw si Adeline Argonza. Maminaw na sila balita. Okay, master, gira.
7: Okay, so matod pa niya nga si Katropang Largas. Panikad na si Katropang Largas.
6: Panikad na po. Mubo po kita. Panikad ako.
7: Yes, kapulisan. Wala. Gibaliwala ang mga text message nga naghulga sa mga sa seguridad sa mga eskwelahan sa Tagum City. Ani ala si Lars Ayol.
6: Larg Wedlar.
0: Live report. Gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga labi na kalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City ning baguhay lang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan unang nakadawat ang kapulisan sa maong pagpanghulga niadtong adlaw nga Sabado humani ini gipangunahan sa HEPE ang pagdeploy og police personnel og intel operatives ngadto sa gitumbok kang duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa syudad. Ato sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante alang sa seguridad.
8: Natay direktiba na sa tanang eskwelahan sa Tagum City Police Station, dili lang kanang duha ka eskwelahan yung ibanggit sa mga message. Ato ang gideployan o police morning, pagsugod sa klase o pagmuli po sa mga estudyante.
0: Matod ni Colonel Bahan, nagpatabag na sila sa cybercrime unit aron matumbok ang nagpalayos ng pagkatag o mensahe nga nagpahimang nung adunay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawalan o kinabuhi. Giklaro sa opisyal nga doon ay seryosong kaso nga tubangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon.
8: So natay balaod ana na regarding ana sa cyber law. So kung mapatud-an nga kanang tawana nagpadala ng message, so malamang makatubang siya og kaso.
0: Dugang panibahan nga wala nila giisip nga prank ang maong mensahe kung dili ila kiningitrato nga seryoso. Apan dako matod pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang panghitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga gidikanan, magtutudlo og kabataan.
8: Dili nato na sa matik nga prank na siya kung dili tanan nga mga messages like mga nanana ato yun na siyang seryoso.
6: Oh, okay.
8: So dili pwede nato na siya tagaan og take it for granted.
0: Apang dili nila hatagan og higayon ang bisan unsang klaseng hulga nga maguba sa kalinaw sa Tagum City. Luyo niini, kinahanglan matud pa agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sa Colonel Bahan ngadto sa mga gidikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ang ilang mga anak aron dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Sanglit andam matud pa ang hanay sa kapulisan nga mabantay sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugngan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga og gigarantiya nga ubos sa pamunuan. Kontrolado matud pa ang peace and order sa Dakbayan sa Tagum.
8: Manawagan ko no sa tanan nga ginikanan, ayaw mo kabalaka, sudla ang inyo ang anak, kaya kami nga mga pulis, andam, nga mo tagana nga mo bantay sa tanang eskwelahan sa Tagum.
0: Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Anyol, XFM News.
7: Alright, taga salamat ha, Katropang Lars Anyol. Bung, dikado gini na. Bung, karang mga tritrit. Bung, karang pa kayo, sudyante mo?
6: Naa.
7: Oh, so, ay,
6: duha pa na ako ah. Duha pa na ako ah.
7: Ako ang sudyante, no. Naarani ko, aling college na ni, pero higyan po nga kumpiyansahan.
6: Katong, katong sa mga Santo Tomas, Dabardino, Timagbawa, katong... Kuan dili to ang kumpiyansahan gyapon kay base ka ning kagapon sa
7: katong gipagiyagi kuan sa chat niya.
6: Santo Tomas National High School. Wa pata mahuman daghan pa diri nga among dunggabon among pusilon ana.
7: Gila ni mangkana.
6: Isunod na mo ang Magwawa National High School ana
7: to. Katong dito kali sa Sibapon tong Bugol National High School unay nya
6: pamuman. National na ni karon nga hulga karon sa mga eskwelahan unya kagahapon nasayran nato pinagi ni Police Colonel Cristinis ang katong sa Santo Tomas adunay mga na-expelled na mga estudyante nga more or less 15 kabuok.
7: 15 kabuok, oh.
6: Ay lang gipatawag ang maginikan ang katong mga estudyante ng mga na-expelled kasi sila ang unang suspect karon.
7: Oh.
6: Mga minor de edad man, so ila pang gisitil karo ga panahon na.
7: Ah, so subaybayan tala sa mga kapolisan to
6: di. Dili na ang ibaliwala kay susama sa nahitabo sa Tacloban, nahitabo asa to. Ngadto ni mga bata diri sa Cotabato nga bahin, di ba? Na pagyapon to.
7: Oh, na na.
6: Murag so ko so good na. Usag entry sa Santo Tomas, usa ni ato ang classmates sa akong pagubangkon. Kay nanghadlok sila wala sila gay pa isulod sa eskwelahan sa akong gipagawa sila niyagi ang nahitabo ato nga kada adlaw ko ana lang katong virtual na lang ang
7: klase. Virtual na lang, okay.
6: Online.
7: Online na lang. So ato ka manawagan sa mga kapulisan nga lagi ng mga rekisa pag umusulod.
6: Kay kani si ma'am, kay kani si ma'am Imelda nga Sabiliano Asuncion, retired teacher ko ni. Kabalo na siya kung sa mga kuan niya, ang care sa mga bata din ha, ang mga maestro ang magbantay din ha. Kay sila ang ikaduhang ginikanan nga naas tulungan silang gisaligan sa mga ginikanan.
7: Correct. Sakto yung ilam mo. Correct, sa cookie call kayo lang. Kay si Jubit Espanyol, nagpanikad na kay Ingram.
6: Ayun.
7: Davao City Bypass Road, palayon ang construction sa unang tulid road sa Mindanao. Jubit Espanyol, pasok!
9: Live report. Nagpadayon ang pag-uswag sa konstruksyon sa Davao City Bypass Road o sa ka 70.82 billion pesos nga proyekto nga gitumong sa pagpalambo sa transportasyon o konektibidad sa Davao Region. Sumala sa Department of Public Works and Highways kan DPWH 11, miabot na sa 38.33% ang kinatibok ang physical accomplishment sa maong proyekto hangtod Abril ni kasamtangang tuig. Nasairan nga ang contract package I-1 nga dunay gitas-on nga 10.7 kilometros mao'y pinakalayo na ang progreso nga dunay 69.19% nga completion rate. Dugang pa nga usa sa mga pinakaimportanteng bahin sa bypass road mao ang 2.3 kilometers nga twin tube road tunnel nga mao'y unang tolled road facility sa Mindanao. Human sa excavation phase, matud pa nagpadayon na karon ang structural works, tunnel lining ug pagbutang sa mga safety systems. Matud sa ahensya nga kun mahuman gilauman nga mapakunhod ang travel time gikan sa halos usa ka oras o 45 minutos ngadto sa 49 minutos na lamang tali sa Toril, Davao City o Panabo City, Davao del Norte. Mga katropa, arong kanunay boosted ang immune system madaladlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
6: Alright, kung nakita ang master nga diri na ka mag-agian.
7: Di na kayo kumagyan gid po.
6: Mula pos ka nga to sa binugaw, Turin.
7: Ang gusto niya kuan mo nga diri na ko moagi sa kuan mo muna ako nga diri sa may kaning panabo gani bong lusot kan sa kalinan.
6: Oh, gani, JP Laurel mo.
7: JP Laurel muna ako
6: ba. Ako malatibas.
7: Oh, ako lusot sa kalinan.
6: Oh, di pa kani moagi pa kadya, moagi pa kag tibong ko na. Diri sa kuan sa Ilyong dapat babaw sa bahayag.
7: Ilyong.
6: Agi kag mudyang.
7: Oh, at gidili ka tong
6: dili di speakas.
7: Dili ka, dili ka kaning diri sa may
6: kanang. Kaning diri sa mudyang kuan man ni kanang katubanang train.
7: Train man ka lang dere na kumuha ka lang akong gusto agian ka lang
6: dere ka skalina
7: balihin naman media mo murag mo kuha ko ato na ko
6: alis klase na ka niya
7: balihin naman sa
6: di ka na pa si magtood
7: dito ko balihin kong marilog
6: marilog
7: oh gwapo dito
6: kaya hindi mo na pwede na marilog
7: nakakaya kong mga kuha dito nakakaya kong mga ka-inspirasyon dito
6: abi ni mo ka-tropang master ang marilog master kaya di ha ang daghang landslide karo di ka madlog
7: asti na landslide nga naman ang imang kalang landslide di kaya naman ang minang landslide. Kaya naman ni Monas, tadlokom na lang landslide ay.
6: Oh, di magay di magay madlok si Ma'am Nita Balderosa nang landslide.
7: Correct.
6: Si Ma'am Josepina Tinambunan, di ginamadlok ko landslide.
7: Exacto.
6: Di magay madlok na si Ma'am Feliciano Ma'am Philip Feliciano og landslide.
7: Di basta-basta
6: na. Labi na bulan landslide ang zero, di ginamadlok sila.
7: Alam, birahe na
6: to! Okay, samtang, ano na kita mag-tropa in 16 minutos, meron may kuras alas 5 sa buntag. Samtang, sa pigas bahin sa itong mga balita, malipayon o gapuno karon sa kolor ang magpagpatapos matupa sa Nutrition Month 2026 sa Panabo City, pinag-usab sa 52nd culmination na program. Nga, gipahigayon kini sa Panabo City.
7: Uy, unsa ba ni? Ang sang laruhan na niya mong kuras.
6: Unsa ba ni mic na to rin? Makalit man lang. Masuko magka-mic ka!
7: Aya, bakay
6: ko na. Mamunal man!
7: Unsa man bud na inyong kwan dia maig dia oi non so good mo god oh
6: maig ni kalit mag makaturbo
7: ay ako
6: alata kay maig ka makaturbo master kay nipiko
7: na pila piko ni piko ni piko
6: mura mi tan hinom daw kada maig ng partner ba iko ni kuno una kada piko nag pila kada eh bye
7: ake bye
6: samta ka to bye sa mga balita mo ba kay makaturbo ni maig
7: ay nako
6: samtang matupa usa sa mga gipaabot usab nga bahin sa maong programa mao gayud ang Miss Teen Nutrition 2026. Diyan gipakita usab sa mga kandidata ang ilahang Nutrigown nga naglangkob kini sa mensahe usab sa maayo nga pagkaon og himsog panginabuhi. Gikoronahan si Aria Kisia Isabel Rasco isip Miss Teen Nutrition 2026. Nahimo usab nga first runner up si Akisa Bitia Di Casa. Si ikan runner-up mao si Hazel Marie Istomo. Aug ang third runner-up mao si Alexa, marag pangalas ko anak, Alexa Kate Bargayo. Og ang fourth runner-up si Ashley May Basas. Kani naghatag usab og kadasig og kasadya ang Notre Dance Competition. Diin may pasundayag usab sa ilahang talento og panaghiusa ang mga health workers og volunteers sab nga pinaagi sa makalingaw nga mga sayaw. Midaog isi first placer Agustin Barangay Blood Program Coordinators. Gisundan sab kini sa team Barangay Health Workers isip sikan team Rural Health Midwives. Mga midwives din ya, mga putian. Isip third placer og ang 10 barangay volunteer sa sanitation inspectors isip ikaapat. Mitambong usab sa baog nga kalihukan si Executive Assistant the 4th og City Nutrition Action Officer nga amigo mag-amiga magatropa ni Master Indy Tanini nga si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan nga mihatag usab kini og mensahe sa pagpaligon matupa sa mga programa sa siyudad alang kini sa nutrition og panglawas og naghatag usab naghanyag usab kini siya og ang padayon nga suporta sa lokal usab nga panggabahanan og mihatag og dugang pang mga papremyo gikan sa iyang kaugalingong panudlanan isip pagdasig kini sa mga partisipante. Importante master kung aduna kay mga budget ayo salig sa gobyerno. Kung tinuod ka mo serbisyo, ayaw pagpaabot og budget sa gobyerno aron makatabang ka sa imong constituents.
7: Namay mga inanag yun, oh.
6: Mukot kasi mong kaugalingan.
7: Gusto, walang-wala yun ka.
6: Oh, walang-wala yun ka. Ang samay mo ihatag. Bisag buhok, wag yun kay buhok. Ang samay mo ihatag.
7: Nangon tayo istoryahan eh. Nangon tayo istoryahan mo. Nangon tayo mo.
6: Samtang sa Pikas Bahin, alas 5:19 na bahin. Dinagapon sa atong pagpadaguban. Sa Pikas Bahin, sa atong mga balita, isip kabahin matod pa sa selebrasyon sa 70th araw ng Kapalong. Malampuson usab gagipahigayon ang Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development kung gitawag MAG-PTB o MAG-PTD. Kapalong o Kapalong Municipal Police Station ang naisgutan nga palaro Kapalong Espadjak Race o gapon ni Espadjak Race 2026. Di nagtigi usab ang mga putput drivers aron lamang ipakita ang ilang kusog pinaagi sa pagpadjak sa ilahang mga putput. Ipasugdahan kini ang naisgutan lumba pinaagi usab sa lain-lain nga mga kategorya nga naglakip kini sa 18 to 35, 36 to 59, senior citizen, o kining 60 anyos pataas, o women's category, nga naghatag usab og higayon sa mga partisipante sa nagkadaiyaga pagpangidaron sa pagpakita sa ilahang abilidad sa pagbisiklita. Gani sa 18 ngadto sa 35 anyos mga katropang kategory, naangko ni Ronald C. Barbaruna ang unang pwesto. Isundang sa pininila ni Julius Lago sa ikadawag na pwesto. Ang ikatulong mao si Romel Anchita o ang sa ikatulong na pwesto. Naangkon usab sa ni Romar Sumampung 36 nga to 59 anyos kategori ang kadaugan samtang si Edy Mungat ang pinahiluna usab sa ikaduhang na pwesto o si Joel nga Novi sa ikatulong na pwesto. Sa senior citizen, nakaning di kayo magpaalas ng senior citizen. Mm-hmm. Manigingon nga hindi pa kami laos. Sa 60 anyos pataas sa kategori, nakuha ni Rofo Osit Senior ang kampiyonato. Gisundan sa kini ni Hill nga Suryano sa ikaduha o ang ikatulo mao si Pedrito Molino sa ikatulo ka pwisto ni. So managingon nga lagsik pa o ang mga kababayanan hindi po magpaalas. Kaya nakuha po na sa kababayanan sa kategorya sa kababayanan nakuha ni Rosara o Rosana Bastida ang unang pwisto. Samtang mihatag usab o gaminsahe si former mayor o kasamtangan nga Kapalong Council of Women President nga si Testimbol, diin iya matupang gipasiugda ang hinungdanong nga papel sa mga putput drivers sa pagpakunhod usab sa ginatog air pollution sa nisgutag lungsod tungod kay ang ila matupang panginabuhian wala magamit kini wala nagamit og ang wala kini nagamit og mga makina nga makahatag og dili maayong aso sa palibot sa pollution. So mao ni karon ang kumuingon tag kaning naga ni mga sikad-sikad putput. Sa una, makita na ko na yung daghang kayo ni Banay-Banay, Davao Oriental.
7: Oo, oh, kailangan.
6: Karoon din sa Kapalong, nagpabili.
7: Kapalong, okay. Ang sa Kapalong, Adri, kaya nakita na ko, katong mga karaan dyan kayo ba?
6: Tumang, karaan, oo.
7: Katong mga dagko dyan kayo, itong mga naguligid ba, mga pantom ba?
6: Oo, mauna sa ilihan. Bisag senior citizen lagi, mga babae, okay, ragyapon.
7: Oo.
6: Mauna yung nindot nga ilang pamasahayan dyan. Pero ang nindot din na yun, kung ano na yun sila kaugalingong dalan ng ilang agian.
7: Mm-hmm.
6: Kadili magparas-paras ng highway.
7: Highway, alikado kayo.
6: Alikado eh, basta ang highway.
7: Alikado, alikado
6: kayo. So, kaya ang pamataga kayo, pagtaga din ha, sa kasamtang administration, kay dugay mo ginadumala ni mga timbol dire. Dugay, puli-puli mo lang sila din ha. So, kinanglan nila nga ilang ipakita ang sinseridad nga serbisyo nga muangat pud ang Kapalong pag-ayo
7: kay sinceridad. Oh, murag murag kanta ni Victor Wood ba?
6: Oh, di man pwede master.
7: Sincerely.
6: Amo ba? Oh, di man pwede master nga makita nato ang kalambuan naa sa mga politisyan.
7: Oh.
6: Ipakita natong kalambuan
7: dito sa mga
6: dinas, komunidad.
7: Komunidad sa mga constituents.
6: Oh, kinahanglan nga mulambo gani ang nagdumala, kinahanglan ang lugar pud naa pwede development nga makita.
7: Kana, kana, galing mo talaga, galing mo talaga bong. Grabe, galing
6: na gyud. Karon, hapit na pong eleksyon, hapit ng 2028. So na sila yung mga gi-disenyo-disenyo din nga bagong merkado, bagong terminal.
7: Kana.
6: So I hope ga kana siya ma-prosper, dili kay Igor as pagsugod.
7: Hindi ka sa basta. Lantip ay mong pangunahan ang katropang Bong Algabri.
6: Sa 2020, gani, sa pag, kuwan ga 2020, di gani niya po na mahimu, ako'y mudagag mayor.
7: Taga-Kapalong ako. Asa ganyan yung lugar niya, Kapalong.
6: Mamakaw, Kapalong.
7: Kapalong, lay po ito dito sa Pakibato. Lay na ito dito.
6: Lay na Pakibato, mga ayaw-uyuan ito niya. Mga sig na pakibato
7: kana kuya gid sige mo sige mo
6: alas 5:23 sa samtang sa Pikas bahin usab nasikop sa usa ka bypass operation sa Panabo City Police Station ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga nailhan kining usa ka alias Adam sa may barangay Salvacion Panabo City Davao del Norte gabi ini adto ga Hulyo 29/2/2026 ipangunahan kinis Panabo City Police Station ubos sa subsidiarato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang operasyon kauban usab ang mga personahe sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte kani base kini sa report ngadto sa kapulisan nadakpan ang suspitsado human kini napalitan sa gituan nga siyabo sa usa ka pusir buyer atol kini sa operasyon nga nahitabo kini alas 3 sa gabi eh. Gani ang nadakpan, lumlopyo usap kini sa may barangay Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Na-recover, gikan usap sa suspitsado ang duha ka pakiti sa gituaga Siabo nga adunay gibana-bana nga timbang nga 1.2 gramos o gibana-bana nga balor nga 8,160 kapisos. Sumala po usap kini sa standard drug price. Gani gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang isigutan suspect nga nagatubang karon sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 samtang isang atakaron ang pagpasagag kaso batok nga to sa nahisgutan. Alas 5:25 na ba samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Malampuson usab gagipaygayon na kagahapong adlaw Hulyo 30/2/2026 ang culmination program sa 31st Police Community Relations PCR Month celebration sulod mismo sa Davao del Norte Police Provincial Office compound Tagum City. Gani ang maong kalihukan mao'y pagtapos kini sa usa ka bulan nga selebrasyon nga nagatumong kini sa pagpalig-on sa pagnaghiusa og panagtinabangay tali usab sa kapulisan ug sa komunidad. Gipasiugda usab niini ang importansya sa aktibong partisipasyon sa katawhan sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa matag lugar. Gani gitambungan ang among programa sa mga opisyal o kakapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office o Banosab sa mga representante sa lokal na pagamhanan, partner agencies o mga stakeholders na nagpadayon usab sa pagsuporta sa mga programa sa Philippine National Police alang kini sa komunidad. Atol sa mga programa, yatagan o pag-ila ang mga individual o organisasyon nga adunay dako nga kontribusyon o kalampusan sa mga police community relations initiative. Ganing ipasalamatan usab ang tanan nga sektor nga nagatinabangay aron lamang nga mapadayon ang maayong relasyon tali usab sa kapulisan o sa publiko. Mapasalamatan usab ang XFM Davao Region Tagum City. Gumikan kay usa kini sa hatagan usab o pasinungog gumikan sa dako usab nga kontribusyon sa pagpasabot ngadto sa katawhan sa pinagi sa kahanginan. Exciting
7: Pilipinas. Alright, itong oras, alas 5.27 na.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
10: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
11: Katukay ko, pasalamat sa Santon Plus Gold. Thank you, my good sir. Dinigong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal na sa akong menstruation.
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
17: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
20: Bush, amo, magpakilo ko sa humaybe.
21: O sige lo,
0: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Fighting Pilipinas!
7: Alright, Master! Balik na rin, Master! Yes! Kaya naarabas si Bro Milan Ulog.
8: Uy! Aba! Nananaw din na sila niya!
7: Uy! Naapo si John Jampo.
8: Atong amigo, John. Ayos, sige, galaw ko na, John. Ihaton na ng imong bisayang manok ni John kung nanakay ikakuan niya, bidaw.
7: Kay imato pa niya, di daw siya, basta di ka lalaki kung di ka mutilag upaw. Maroon siya, magsisisang tilag upaw.
8: Alay niya. Kailangan ko na siya mutilag upaw. John, morning mo na, John.
7: Nagto sa tilaan ng imo upaw di matunog ang dila.
8: John ayo si kumpiyansa John kay. Kay mi lang upaw John kay pag munti ni mutila ni John kay magbalik-balik.
7: Balik-balik ang?
8: Magbalik-balik ug pamalikas ba. Kay ko siya lami ade aning upaw eh.
7: Nagtan aro for si Ma'am Wilflor Masauding.
8: Aba. Ni Ma'am Wilflor. Mga guwapa pa na sila, mga guwapa pa na sila bum.
7: Basta mga Masauding, mga guwapa na.
8: Mao ba?
7: Perti katawahan ni John Jampo. Padayon siya ga luha-luha nga katawa.
8: John! Ay, si Kwan-Kwan na dyan.
7: Ihato na rin.
8: Ihato na rin dyan.
7: Uy, naapun rin si Kwan, si Ma'am Bain Smiles.
8: Haba?
7: Nagli-li lang. Kapag sa'yo, Ma'am Bain Smiles?
8: Kaysa man na siya?
7: Mariaan.
8: Si Maria?
7: Si Ma'am, ang enhance sa mga maanyag.
8: Kaysa si?
7: Ma'am Bain? Bains?
8: Baba?
7: Miles? Kato ba dito sa La Pilipina?
8: Sa La Pilipina?
7: Katong dito tanag pulso. Hindi hadapita. Katong Mariaan dito.
8: Ay, oo. Katong
7: istambayana ni Kid Libunaw.
8: Kid Libunaw. Mauba, mauba.
7: Okay. Nagtanaw lang siya niya. Pinakuan ba? Pina-smile.
8: Hala, sige. Si Bok, ato nga tirahon mo ba yan?
7: Tirahin mo na yan. Baka tirahin pa ng iba.
8: Yes. XFM Mindanao reporter. Ato nga, ato ni Siron Rive. Kay nagpanikad na ni sila si ato mga katropa niya. Kay Matod Padre. DPWH sa nanginanglan pa. Ogat. 200 million aba para mahuman ang tibuok mabuhay underpass. Aba, lovely tokero din sa XFM Jensen.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagkinahanglan pa og mga 200 million pesos aron makumpleto ang tanang nahibiling trabaho sa General Santos City Underpass. Lakip niini ang beautification, landscaping sa ibabaw sa underpass ug uban pang finishing works aron hingpit nga mahuman ang proyekto. Bisan pa niini, giingon ni Dizon nga operasyonal na ang underpass ug aduna na kini mga suga aron luwas magamit bisan sa kagabihon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa usto nga maintenance og operations ug giingon nga naggahin ang DPWH og pundo aron masiguro ang padayon nga maayong kahimtang sa maong infrastruktura. Sa pagkakaron, ginahulat na lang ang bidding sa maong proyekto aron masugdan na ang pagpanindot niini. Gusto ba nimo limpyo, presko og himsog tanawon ang imong panit? Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Lovely Tokero, XFM News.
8: Dagan salamat, Lovely.
7: Nadali sa malita.
8: Nadali sa malita.
7: Basi nadala sa apil sa malita itong mga budget din sa
8: Jinsan saun. Ba mga kunasayan na sa unoy? Grabe dugaya na ba na?
7: Napakos bukid nun. Anang mga kuana diya, mga istipingan ng underpass. Diya, karun, pass lang yapo ng under.
8: Pasasa. Kaya, lalaki, ginunggam sa iyang kaoban sa trabaho mong tungon sa inom diya sa Malay-Malay City. Suspect, kami nga suspect. Usaka minor de edad, ginuok ko.
7: Okay.
8: Aba, halilo tabios, XFM bukid noon.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Naginilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa Saka Hardware sa Landing Kasisang Malay-Balay City, Bukidnon. Human sa kagubot nga naitabo samtang nag-inom. Naitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2016. Di na biktima ang 21 anyos nga lalaki nga giilang si JD. Temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang ug lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malay-Balay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspek o ang ilang kauban ang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos nga minor de edad ang biktima og sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspek, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspek sa iyang motor nga nakapark sa gawas ug nibalik nga nagdala na og kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, ginunggab sa minor ang biktima sa dughan ug hawak. Nakaangkon usab og samad ang biktima sa iyang tungkamot samtang nagdepensa sa iyang kaugalingon. Tungod sa itabo nang ilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo. Silyo gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa Barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginala kini sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon, anana sa stable nga kondisyon apan nang pabilin nga ubos sa obserbasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspek giturn over na sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malay-Balay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Senson Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body every day. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
8: Yes, salamat. Nilo Tabios, grabe.
7: Mga isog eh, no?
8: Sugar may matahanan eh. Diba nga katungan panahon dito sa Giras, marami nang ado na mo dito.
7: Correct, oy. Para... Si Mamili Rilampagos. Ma'am, salamat sa...
8: Mamili Rilampagos!
7: Salamat, Mamili Rilampagos Kapalas. Iba pag-ingon nga way audio ang ako ang kuan, Facebook. Kay gi-off ni Master ang audio dito.
8: Ako naman yung...
7: Namo ko si Matubang, Master. Sorry, Master.
8: Binala si...
7: Namo ko si Matubangan, Master.
8: Tingo na si Mamili. Tingo na si Mamili. Grabe. Mamili Rilampagos, salamat kayo niya sa imang pag... Si Kaso na mo, Mama. Salamat. Kayo. O ka, dirita sa napikas bahin mong kayo.
7: O napay pikas ang bahin?
8: O, bahin na siya. High value target sa droga, habalog sa silda human, madakpan sa Baybas, sa Baromo, Surigao del Sur. Aniala si Ale Vicente.
1: Yeah! XFM Mindanao Reports.
10: Andaan nagkaroon sa silda sa kapulisahan ng usa ka 48 anyos nga lalaki nga giila isip usa ka high value drug personality. Human kini malampusong nasikop sa gikasang bypass operation sa Purok 2, Barangay Amaga, Barubo, Surigao del Sur, alas 5:40 sa miaging hapon. Ang malampusong operasyon gipangunahan ni Police Captain Eric V. Dangate, Deputy Chief of Police of 4 Operation, ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barobo Municipal Police Station Drug Enforcement Unit na recover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa sospitsado ang duha ka sa shee sa gituhoang shabu. Kini adunay gibanabanang gibug aton nga .40 gramos og nagkantidad 2,720 pesos base sa standard drug price. Gihimo gilayon sa mga pulis ang pagmarka og pag-inventory sa mga nakuhang ebidensya subay sa mga provision sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa wala pa formal nga gipreso. Gipahibaludaan ang dinakpan sa iyang mga konstitusyonal nga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act. Kasamtangang karong anaas sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station ang sospetsado samtang giandam na ang formal nga kasong ipasaka batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
8: Alright, ang salamat, Ali Vicente. Dari pagkita ng motorsiklo, tricycle dili at tukutan nga mga agibong sa mabuhay underpass. Aba, aba, ito sa hero ni Chris Legaspi sa XFM, Jensan.
7: Jensan, Chris Legaspi.
2: XFM, Mindanao Reports.
11: Gipaklaro sa Public Safety Office Jensan nga kaluwasan sa katawhan ang nagunang rason nganong gibawalan ang mga motorsiklo, tricycle ug laing vehicles sa mismong Mabuhay Underpass subay sa anunsyo sa nasangpit nga buhatan. Sumala pa nga gidisenyo ang Mabuhay Underpass para sa continuous flow traffic, taas nga operating speed ug malikayan ang mga posibleng aksidente hinungdan sa bypass o service road paagihon ang mga motorsiklo. Tungod doon ay tag-as ng stability o limitadong occupant protection ang mga motorsiklo kumpara sa mga sakyanan, mas dako ang peligro sa loss of control. Sa mas tanang buot muliko sa Lacera Avenue o Bulaong Avenue, mamahimong muagi sa Access Road. Kahinunduman nga formal nang giablihan sa publiko ang Mabuhay Underpass Project ning niaging Hulyo 29, dungan sa kamanduan sa Department of Public Works and Highways, kon DPWH. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
8: Alright,
7: makita nimo ang Mabuhay Underpass ba nga akong na-imagine ang Milan.
8: Milan
7: Buhangin.
8: Na-imagine
7: ako, ma-origin siya. Pero ang Milan Buhangin lang, kay Davao City man siya, na kumpleto lang atong project niya.
8: Yes, kasi siyempre, di man na para sa oba nga mga kwan niya ito, Andre.
7: Wala madalas malita
8: niya. Di man asa madalang malita niya atong kung diya sa kwan na Davao.
7: Latuson.
8: Katingala sa ta. Uy, tulong ka individual bong.
7: Uy,
8: arestado sa mata managlahing bypass operation.
7: Bypass na sa?
8: Diya sa Balinsya. Yes, Balinsya Bukidon. Atong paminaw na ito ang isipin Bukidon si Michael Whiteside Wall Recabo!
2: XFM Mindanao Reports.
12: Arestado ang tulo dag personalities sa managlaheng drug bypass operation sa Valencia City. Sa unang operasyon nga gipegayon alas 10:25 sa gabi ni atong Hulyo 29 sa Purok 3A Aplan, Barangay Poblasyon, Valencia City. Naaresto ang usa ka alias Jaco, 25 anyos, kinsa nasakmitan sa gidudahang shibu nga mutimbang sa 6.2 gramos o gibanabang kantidad sa 42,160 kapisos. Samtang sa kaduhang operasyon nga gipegayon alas 3:24 sa kadlawon ni atong Hulyo 30 sa Purok 2, Barangay Lumbo, Valencia City. Nadakpan sila si alias Bobby, 20 anyos, ug alias Dennis, 42 anyos. Nakuha silang posisyon ang gidudahang shibu nga mutimbang sa 16.2 gramos o gibarabanang nagkantidad og 110,160 kapisos. Ang tulo ka dinakpan ana karon sa kustodiya sa Valencia City Police Station og magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayihot sa ginadiling droga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements kang gama sa East Health Incorporated, labi na ang premium D3-Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
8: Alright.
7: Master, ilumilaw raman ka, Master.
8: Ako doon.
7: Ni-appel na ka operation.
8: Ako,
7: nasidlayan na ka, Master.
8: Nakuha na ko na, nasilipan, napitkan. Napitikan.
7: Wala mo yung nangkuhan, ayaw kong apilag ko ang picture kay mabulabog ta.
8: Kaya krabuhan, nagtaliko na gani ko ato. Bigyan ako nasadala kong wig da. Hoy, dinami pati na National High School.
7: Hoy, napa.
8: Kay sa prosperidad gipaubos sa hugot nga seguridad human na makadawat og hulga.
7: Dili lang dito tanan area.
8: Ray Alinton, pasok.
7: Ray, go ahead.
2: XFM Mindanao Reports.
13: Hugot nga seguridad o padayon nga pagpangandam ang gipatuman karon sa Prosperidad Municipal Police Station sulod o gawas sa Patinay National High School human magkadawat og hulga nga pamusilon ang mga estudyante niini sa usa ka eksklusibong pakighinabi kang Principal for Marilo Kurugan. Iyang gipadayag nga mas gipalig-on pa nila karon ang close monitoring sa tanang mga estudyante nga mosulod sa tulunghaan aron masiguro nga luwas ang tanan gikan sa bisan unsang kakuyaw. Gawas sa dinalian nga pagresponde o padayon nga pagbantay sa mga sakop sa Philippine National Police, dako usab ang pasalamat sa administrasyon sa eskulahan tungod sa dako nga suporta gikan sa gagamhanang probinsyal. Matod ni Kurugan, nagpadala na usab ang Provincial Correctional Security Management Office og security personnel aron motabang sa pagwardya o pagpanalipod sa kayuhan sa mga estudyante samtang nagpadayon ang ilang klase. Sa pagkakaroon, nagpabiling alerto ang mga otoridad aron mapugan ang bisan unsang daotang plano o mabalik ang kalinaw sa huna-huna sa mga magtutud lo ginikanan og mga kabataan.
14: Kada buntag no mang naay naka-assign no og minted na mga personnel from the municipal station, police station. Tapos pasalamat pud ta sa province no kay provincial government kay duna pud sila giugment nga guardiya.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Principal Marilo Kurugan. Mga katropa, nakasinati ka ba og nervyos dihang ikaw mga pi sa sintitik nga kapi? Likay na kana, busa gamit na og ilis di kana sa kapi nga premium D3 coffee mix. Alang sa dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
7: Thank you so much. Katropang Ray Alburo Alinton. Oy, si Kuan, si Gerelson Dumandan sa Hagunoy, Davao del Sur, nagtanaw sa nagnaminaw.
8: Aba, salamat kayo talaga.
7: Niagi ko din na kaya ito nakalabay ng adlaw di ako sa Sulop, Davao del Sur. Wara man ay, kung ano, wara na yung hakauras pa ingon rin sa mga sa ilang.
8: Dali na kayo kay Kuyong Padagan.
7: Dali ko kay ulan may. Ulan ng tani.
8: Sutoy gini kay Padagan.
7: Sutoy, gika ko alas 3:15 dito. Abot ko rin yung quarter to five.
8: Aba, di basta-basta.
7: Quarter to five, good. At least, no, nga, safety gapo ng biyahe. Okay, master, kadiyot lang master kay Arisa ta tong lakas sa panahon kay atoy hatang lakas sa panahon kay medyo alom om atong palibot ka.
2: XFM weather update. Weather update.
7: Sa Metro Davao o Davao del Norte master, gilauman nga madag-umon nga kawanangan uban usab sa posibilidad nga kalit-kalit nga pag-ulan o nga pagpadulugdog labi na sa hapon o sa gabi. Gani ang temperatura mukabat gatos 25 hangtod gatos sa 32 degrees Celsius samtang hinay nga tulsab sa kasarangan nga hangin gikan karon sa habagatan samtang hinay usab aga balod sa kadagatan. So ang adlaw misubang alas 5:31 sa buntag og musalop kini alas 5:59 sa gabi. So ang bulan usab karong adlaw anaa sa gitawag waxing gibos. So pace no kaning mas gamay-gamay na og mas hayag karong gabi mga katropa. So padayon lang kabo nga mag-amping mga kaigsoonan batok kadto sa kilat kusog nga ulan usab o gadanlog usab ang kadalanan nato mag-amping para di ta mahimong disgrasya mga katropa.
2: XFM weather update. Weather update.
7: Oy master, wa naman dito yung oras master no dali as panahon oy.
8: Mararaga kapon uyab mo karon nagabuwag na mo no muragina na ba?
7: Ana master, so boto sabot master. Manamilit tata master kay
8: for the meantime kasi, for the meantime
7: nga pa pamilit. Kay Lunes mo puta mag-uban.
8: Lunes at Domingo magjote puta Domingo.
7: Mag-uban ka puta Domingo master.
8: Yes. Okay, so daga kay salamat mga katropa. Ang ganin yung ubos ngay galas kanginan wala lain master Inday tanini.
7: Yan, nagkasalamat master o nagkasalamat sa mga sukin tigpaminas tibok provincias Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o Davao Occidental o Davao de Oro mga katropa. Nanukad gikan rin sa XFM Davao Region sa Davao del Norte. Alang si Usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Bong Umaki Algabre. Nagkasalamat kaninyong tanan o exciting
8: Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Yes, to health!
15: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
16: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
15: The Secret of Health.
16: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
15: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
16: Delikado ang naay hormonal imbalance. Og dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
15: The secret of health.
16: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
15: Santon Plus Gold.
18: Ako usa ka padre di pa-

0: Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga gala.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: oras, mga katropa, alas 6:02.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines, headlines. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, kapulisan, wala gibaliwala ang mga text messages nga naghulga sa seguridad sa mga eskwelahan sa Tagum City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Police Colonel Glenn G. Cristines sa Davao del Norte Police Provincial Office, Provincial Director, nagpasalamat sa mga estasyon sa radyo XFM Tagum, gipasidunggan tungod sa dakong tampo sa komunidad.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, mga katropa, ginang gipusil sa Silingan, sa lungsod sa Quezon, Bukidnon.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, US President Donald Trump isiguro nga ang pagbalo sa Iran human giatake ang ilang military base.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, makabungog nga kadaugan naangkon sa San Miguel Bearmen batok sa Titan Ultra Giant Tricers.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang showbiz, BTS nagpahayag nga dili moapil sa 2027 Grammy Awards.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2026. Mga katropa, ako sa Lars Anyolo, kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas, gikan sa sulod paingon si gawas, inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Katropa, gipamahayag sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagum nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga. Ilabi na ang kalamot sa kalawasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City ning baguhay lang. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team nga kang Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, una nakadawat ang istasyon sa kapulisan sa maong pagpanghulga nga ito pang adlaw nga Sabado. Human ini gipangunahan sa hepe ang pag-deploy sa mga police personnel o intel operatives nga ito sa gitumbok nga duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa Dakbayan ato sa pagsulod o paggawas sa mga estudyante alang sa ilang seguridad. Matod ni Colonel Bahan nga nagpatabang na sila sa cybercrime unit aron matumbok ang nagpaluyo sa maong papakatag sa mensahe nga nagpahimangno nga doon na matod pay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawadag kinabuhi. Iklaro usab sa opisyal nga dunay seryosong kasong atubangon ang responsable sa pagmaka-alarma nga impormasyon. Dugang pa ni Bahan nga wala nila giisip nga prank ang maong nga mensahe kundi ilaha kining nga gitrato nga seryoso. Apan dako ang posibilidad matud ba nga gisakyan lamang sa mga nagpakatap ang mga pakitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga ginikanan, mga magtutudlo og kabataan. Apan dili matud pa mutugot ang kapulisan nga gub-on sa ang kalinaw sa Dakbayan. Riyo niini, kinahanglan matod pang agresibo ang otoridad batok sa maong mga buhat nga gikonsiderang usaka krimen. Nanawagan sab si Bahan ngato sa mga gidikanan nga dili mabalaka o gapadayon nga paeskulahon ng ilang mga anak aron dili mapiktuhan ang ilang mga pagtuon. Sanglit andam ang hanay sa kapulisan nga mubantay sa tanang eskulahan sa Dakbayan aron mapungan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga o gigarantiya nga ubos sa iyang liderato. Kontrolado matod pa ang peace and order sa Tagum City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 6:07 na ng atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gipadayag ni Davao del Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang iyang dakong pagpasalamat sa tanang mga istasyon sa radyo nga nagpadayag og paghatag og tukmang impormasyon og suporta sa mga programa sa kapulisan Ilabi na sa XFM 107.1. Tagom nga iyang giila isip usa sa lig-on nga kaabag sa pagpalig-on sa relasyon tali sa kapulisan o komunidad. Matod pa sa DNPP chief, dako ang papel sa media sa pagpahibalo sa katawan sa mga kahalihukan sa kapulisan, mga kampanya batok sa krimen, o sa pagdasig sa publiko nga mahimong aktibong kauban sa pagmintinar sa kalina o kahusay sa matag komunidad. Di pa salamat ang sab niya ang XFM Tagom tungkol sa padayon nga paghatag o kahigayunan sa DNPPO, pinaagi sa radio program o radio program, aron mapadayag ang mga programa sa serbisyo o mga pahimangno sa kapulisan. Sumala niya, pinaagi sa radio mas maasayon nga maabot ang maabot sa mga lumulupyo. Isan pa sa mga hilit nga mga lugar nga nakatabang sa pagpataas sa kahibalo sa publiko o sa pagpaligon sa pagsalig sa kapulisan. Dugang pa sa opisyal, ang ligon nga panag-uban sa media o ang Philippine National Police, usa ka mga importante nga pundasyon sa malampusong police community relation, ang patas nga responsableng pagbalita, makatabang usab sa pagbakigbatok sa sayop nga mga impormasyon o sa pagpalambo sa kooperasyon tali sa gobyerno o sa katawan. Gitapos sa DNPPO chief ang iyang mensahe pinaagi sa pag-auhang sa tanang media nga ipadayon ang ilang dedikasyon sa paghatag og tinuod, balanse og mga mapuslanong mga impormasyon alang sa kaayuhan sa katawan, samtang ipasalig sa DNPPO ang padayon nga pagserbisyo uban sa integridad, profesionalismo og pagkamatud-anon alang sa katawan.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, kapin 3 million ka pesos balor sa na-recovered nga illegal nga sigarilyo sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Na-recover sa kapulisan ang kapin sa usa ka gatos ka master cases sa gituuhang illegal nga sigarilyo atol sa operasyon sa kabuntagon sa Hulyo 30, tuig 2016 sa may barangay Taba, sakop sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Base sa report sa Carmen Municipal Police Station, alas 3:40 sa sayong kabuntagon, dihang nakadawat og tawag gikan ka barangay Kagawad, Elmer G. Dikiri, nga dunay gibayaan nga daghang kahon sa sigarilyo daplin sa Tala River sa Purokono, barangay Taba, sa naisgutang lungsod. Gilayon kining girespondihan sa mga operatiba ubos pagmando ni Police Major Lopi I. Cibreros III, Chief of Police, o sa direktang supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristinis, ang provincial director. Nakikoordinar usab ang Carmen Municipal Police Station sa Regional Special Operations Group Region 11, Provincial Intelligence Unit sa Davao Norte Police Provincial Office, o Davao del Norte Maritime Police Station, aron masiguro ang husto nga pagdumala sa operasyon. Sa maong lugar, narecover ang 121 ka master cases sa Bosco Cigarettes o usa ka puti nga Mazda Transformer nga dunay plaka nga Kilo Bravo Kilo 7068 nga gituhang gigamit sa pagbiya sa kontrabando. Gibanabana nga mukabat ngadto sa 3,025,000 pesos ang kantidad sa narecover nga mga sigarilyo sa pagkakaron anana sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon aron mailhan ug mapanubag ang mga responsable sa mga illegal nga kalihukan. Nagpadayon usab ang kapulisan sa pagpalig-on sa kampanya batok sa mga pagpamaligya ug pag-apod-apod sa mga illegal nga sigarilyo isip kabahin sa pagpatuman sa mga balaod sa nasud ug pagpanalipod sa interes sa politiko. Katropa, siguruhan nga ligon ang imong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system, lagsik permi alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Sa bundan.
0: Samtang DCPO Chief, gila ang kontribusyon sa partner stakeholders atol sa 31st PCR month culmination. Suporta sa komunidad, peace and order, gipasiugda. Alas sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Ipangunahan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ug sa DILG Davao City ang pag-ila sa nahimong kontribusyon sa nagkadaiyang partner stakeholders ngadto sa mga nagpadayong aktibidad sa kapulisan, ilabi na sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Subay sa gilusad nga culmination program sa Police Community Relations Month celebration sa DCPO Headquarters atul sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa direktor nga dili makabut sa kapulisan ang pagpalapad sa mga serbisyo niini sa komunidad kung dili pinaagi sa tabang sa mga private partners o stakeholders.
5: Itong PCR sa celebration natin, ito yung culmination. Nag-invite po tayo ng mga stakeholders, yung mga communities natin just to give yung recognition sa kanilang suporta at tulong na ibinibigay sa ating kapulisan para masustain po natin at ma-maintain natin yung kayusan at katahimikan natin ng AUR. Sabi ko nga palagi na ang peace and order ay hindi police lang ang involved. So marami po tayong mga kasama rito, especially yung ating community na sila ang patuloy nagbibigay ng tulong at suporta para palakasin po natin yung ating pong mga activities at palakasin yung ating ugnayan para masure po natin na maganda po ang resulta ng itong pagmimintene ng kayusan at katahimikan.
4: Ipasabot ni Madria nga dili lamang kutob sa PCR month celebration ang pagpasiugda sa importansya sa ligon nga relasyon sa kapulisan ug komunidad nga tungod niini gimanduan na niya tanang nasakupang police station sa nga ipadayon ug pakusgan pa ang nasugdan nga mga paningkamot sanglit wala matudpay mahimong maayong trabaho ang kapulisan kung dili suportahan sa komunidad ilabi na sa kampanya batok kriminalidad. Ang Police Community Relations nagpasabot kini sa padayon nga interaksyon, komunikasyon ug susamang pagsalig sa usag-usa tali sa mga tigpatuman sa balaod ug sa publiko diin nagunang tumong niini mao ang pagtukod ug kooperasyon, pagpakunhod sa krimen ug hiniusang pagsulbad sa mga problema sa komunidad. Nasayran nga subay sa Presidential Proclamation number 764 ginaobserba matag bulan sa Hulyo ang Police Community Relations kon PCR month diin karong bulana mao ang ika-31 nga PCR month nga dunay temang sa bagong Pilipinas ugnayang pulis at mamamayan tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balita Regional. Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alasayas 14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ka nato sa Santon Gold Herbalty. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbalty. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ginang gipusil sa silingan sa lungsod sa Quezon. Atong sayron ang kumpletong detalye. Katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Nakaangkon og samad sa walang aping ang usa ka ginang human gipusil sa iyang silingan sa gawas sa iyang Pinoy-anan sa Purok Demokrasya Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi ini atong Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Ang biktima na ilang si alias Gina, 55 anyos, samtang ang mga suspect na ilang si alias Lando, hamtong ang pangidaron og usa ka wala pa mailhing kauban. Subay sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagbarog ang biktima sa gawa sa iyang balay, aron maghulat sa iyang bana, ni duol ang mga suspitsado o kalit kining gipusil kausa. Human sa pagpamusil, daling niya iskapo ang mga suspitsado sakay sa puti nga XTZ nga motor. Paingon sa barangay San Roque, gidala dayon ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital, alang sa dinalian niya pagtambal. Apan gibalhin kini sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, alang sa dugang nga medical nga atensyon. Ang biktima gikataho nga anaan na sa stable nga kondisyon. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola. Sa karon deactivate na ang upland shield o containment ring plan aron babagan ang mga posibleng kaiskapuhan o madakpan ang mga suspitsado nga gawas nun paniining panahuna. Mga katropa, kapibanga healthy, imong gipangita, mag-Santon Blasco, mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Tropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay Tropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa
0: Bundan. DepEd Jensan og GSCPO hugot nga gimbisigahan ang mga bahad sa tulunghaan sa Dakbayan. Alang sa kumpleto detalye kay Tropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
7: Nagpadayon ang hugot kay investigasyon sa Intelligence Unit sa GSCPO o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 Conraco 12 kalabutan sa mga mikatag gabahan sa pagpamusil sa mga tulunghaan sa Dakbayan. Sumala ni Kenneth Karisma tigpamaba sa DepEd Jensen nga ay hapanakabot sa ilang buhatan ang mga bahad na intercept na kini sa Raco 12 kagabi. Padayon usab ang meeting sa DepEd o mga partner agencies aron masayrad ang mga kamatuoran o responsable ni ini.
8: With the leadership of SDS Isagani, nagkaroon na rin ang meeting sa division office regarding this matter because we are taking this seriously, especially of the planned face-to-face classes, no?
7: Samta na sayran nga adunay kapin tulo ka mga bahad sa pagpamusil sa mga public schools sa Dakbayan nga sa kasamtangan deactivated na ang mga accounts. Sa official statement sa DepEd Jensen, gikabutyag nga nasayod ang buhatan sa mga online threats kundi in target nga magpakatag og kahadlok sa publiko nga posibleng dunay tumo nga ihunong ang mga planong pagbalik sa eskwela sa bulan sa Agosto. Gipahimangnuan ang tanan nga mukalma og likayan ang pagpakatag sa walay klaro nga mga impormasyon o gali makakita og mga susamang bahad ipahibaludayon sa mga otoridad. Nagpahinumdum usab ang Police Regional Office 12 sa publiko nga ang mga susamang bahad dili gayud matawag nga joke. Busa na niguro nga adunay balaod nga tubangon ang kinsamang madakpan nga nagpakatag niini. Sa pagkakaroon full force ang GSCPO sa mga tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Mga katropa, karong panahuna ayaw tuguti nga makaangkon o managlaing mga balatian. Siguraduha nga ligon ang imong immune system. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Philip Olegario na nanukad gikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Ulay detalye sa balitang regional, katropa top 1 most wanted person sa Carmen Agusan del Norte, priso sa kasong pagpangawata. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
9: Ang naanakaroon sa silda sa kapulisan ang giilang top 1 most wanted person sa lungsod sa Carmen, Agusan del Norte human kini. Malampusong nadakpan sa mga otoridad ni adtong nakalabay nga adlaw, Hulyo 2026. Giila ni Police Colonel Roel M. Cagapi ang acting provincial director sa Agusan del Norte Provincial Police Office ang dinakpan sa alias nga Jason 29 anyos Minyo o residente sa Market Side poblasyon sa Carmen Agusan del Norte kung asa usab siya nadakpan sa mga kapulisan. Gisikop si alias Jason pinasubay sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Nimison Bal Cañete ang presiding judge sa Municipal Trial Court sa Carmen Agusan del Norte nga pinitsahan ni adtong Hulyo 21, 2026. Ang akusado nagatubang sa kasong pagpangawat ubos sa criminal case 3024 girekomenda sa korte ang piyansa nga nagakantidad og 6,000 kapisos alang sa ihan temporaryong kagawasan. Una gipriso ang suspitsado, gipahibaludaan kini sa iyang mga tawhanong katungod ubos sa Miranda Doctrine. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang itong panglawas og mahilayo sa tanang balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Junji Librias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Inyahatod ko na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong kabalatian, huwag kay angay kabalakan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Atong sayron mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
10: Express Balita. Sa detalye ng mga balita, mga katropa, pansamantalang hindi muna ay may patutupad ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila matapos magpalabas ng status quo anti-order ang Pasig City Regional Trial Court o RTC. Ang kautusan ay inilabas kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction firms na kumukwestiyon sa bisa ng wage order number NCR 26 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region. Dahil po dito, mananatiling umiira lang kasalukuyang minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang legalidad ng wage order na magtataas sana ng minimum na sahod ng mga non-agricultural workers mula 645 hanggang 730 pesos kada araw. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa kaso sa mga susunod na araw upang pagpasyahan kung itutuloy o tuluyang ibabasura ang implementasyon ng wage increase.
1: Express Balita.
10: Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahin ng limang transport groups. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan ang mga kahilingan bunso ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang gastusin sa operasyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na isa sa alang-alang ang panig ng mga operator, driver, commuter at iba pang stakeholder bago maglabas ng pinal na desisyon. Kabilang sa naghain ng petisyon ang Piston, Manibela at iba pang grupo ng jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators.
1: Express Balita.
10: Bumuo ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang ihanda ang technical, regulation at mga kinakailangang pagbabago sa batas para maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge at kaugnay nitong value-added tax o VAT sa singil sa kuryente ng mga consumer. Kabilang sa task force ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at ang mga electric cooperative na magsisilbing pangunahing grupo sa pagbuo ng mga reformang magpapababa ng gasto sa kuryente at magpapalakas ng proteksyon sa mga consumer. Kasabay nito, sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan na rin ito sa Meralco at iba pang distribution utilities upang makahanap ng praktikal na paraan sa pagpapatupad ng polisiya. Habang kinikilala na kailangan munang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law bago tuluyang maalis ang system loss charge. Bukod sa mga pagbabago sa batas, pagtutuunan din ng task force ang pagpapababa ng system loss sa pamamagitan ng modernisasyon ng power distribution network, mas maigpit na kumpanya laban sa illegal connections at pagpapahusay ng operasyon ng mga distribution facilities.
1: Express Balita.
10: Inihayag ni Energy Regulatory Commission o ERC na agad nitong ipatutupad ang pagbabawal sa paniningil ng system loss sa mga consumer kapag naaprubahan ng Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay ERC Chairperson Francis Juan, nakahanda ang ahensya na ipatupad ang anumang magiging probisyon ng batas kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge sa electric bills ng mga Pilipino. Gayunman, ipinaliwanag ng ERC na ang system loss ay kaugnay ng gastos sa pagbili at paghahatid ng kuryente ng mga distribution utility, kabilang ang mga teknikal na pagkawalan ng supply na hindi lubusang maiiwasan. Dahil dito, sinabi ng ahensya na kailangan pang matukoy kung sino ang sasalo sa naturang gastusin kapag hindi na ito ipinasa sa mga consumer. Sa kabila ng pangamba ng ilang power industry stakeholders sa posibleng malaking epekto nito sa sektor, tiniyak ng ERC na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Kongreso sa usapin.
1: Express Balita.
0: Balita sa international. Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatog nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat din abrimindi ato ang vision. Inumtado adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Gisiguro ni US President Donald Trump nga mutubag ang Estados Unidos batok sa Iran human sa giingong pag-atake sa mga US military base sa Jordan. Nagmarayan ang tensyon sa duha ka mga nasod. Bisan pa sa mga pagpaningkamot ka makabot ang peace negotiations. Gipahibalo usab sa Saudi Arabia ang ilang pag-atake batok sa mga base sa mga militante sa Iraq. Samtang giakusahan sa Israel ang Hezbollah nga nakalapas sa kasabutan sa negosasyon. Dugang sa Saudi Arabia nga sa miaging duha ka adlaw adunay drone attack nga giingong gikan sa Iraq nga mitarget sa ilang mga pasilidad sa krudo.
1: Express Balita sa buntag.
0: Oras mga katlo pala sa 26 na sa buntag.
1: Balitang sports.
0: Detalye katropa sa balitang sports. Hatod ka nato kini sa Turbo. Katropa, kung hilig ka magduadulag kining ni ang paugnat sa kusog, ha? Dapat piraminting ligo na imong tuhod. Pag aron nga mas muligo ng tuhod, makasugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Meal Enhancer Matagdulog. Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibuok, Pilipinas.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Katropa, una ang San Miguel Beermen sa ilang kampanya pinaagi sa usa ka makabungog nga score nga 143-105 nga kadaugan batok sa Titan Ultra Giant Risers sa PBA Season 50 Governor's Cup. Gipakita sa Beermen ang ilahang kusog sa opensiba pinaagi sa pagtala og conference high nga 143 puntos. Din wala makasabay ang Giant Risers labi na sa kaduhang bahin sa dua. Ang dua nasugod sa dikit nga labanan apan sa ulahing bahin sa ikatulong quarter. Hangtod sa fourth quarter, misulbong ang depensa og opensiba sa San Miguel. Sunod-sunod ang usunod-sunod nga fast breaks. Taas nga porsyento sa field goal shooting og hapsay nga ball movement ang naghatag kanila og dako nga kalamangan. Hangtod na himong 38 puntos ang ilang kadaugan. Nakusab ang natampo sa veteranong magdudula nga sa Beermen nga napakita og balancing opensiba og lig-on nga depensa. Samtang ang Titan Ultra Giant Risers napakyas sa paghunong sa sunod-sunod nga scoring run sa San Miguel. Hinungdan nga nahugno ang ilahang depensa sa kaduhang bahin sa dua. Tungod sa maong impresibong kakadaugan, naghatag ang Beermen San Miguel og lig-on nga pahayag nga determinado silang mahimong usa sa mga pangunahing contenders sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang ilang 143 puntos maoy usa sa labing taas nga nahimo sa conference karong season o napakita sa ilang kahanduraw nga makabalik sa kampyonato.
1: Balita Sports, balita sa sports.
0: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz Showbiz Balita.
0: Italia katropa sa balitang showbiz, sabag nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap mga katropa usa ka sabon nga herbal. Nako mga misis, mga maring, kung di ka komportable sa imong sabon, pulihin na ka na og Clear Skin Herbal Soap. Aron nga makabaton ka piskay nga pamanit hapsay daw sama sa baybay sa Boracay. Mag Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Sa headline, ang BTS nagpahayag nga dili maapil sa 2027 Grammy Awards. Uy, nangluod na ba nga uyutar? Ito ba ito sa iron, pinagi sa itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Good morning!
12: Yes, usa ka mabugnaong abug Beermen, mga maring. Ay nako mga maring, bango na mga maring, kaya mga buntag na. Anyway, mainit-init nga balita today, nagdesisyon ang Korean pop group nga BTS nga dili magpasa o kanta alang sa 2027 Grammy Awards. Ipahayag sa grupo nga kini ang hiniu sa desisyon sa ilang pito ka mga miyembro. Kilauman sa mga maring nilang ang ilahang musika paminaon o higugmaon tungod sa kalidad ni ini. Dili tungod sa relihiyon o pinulungan. Gipaabot sa mga fans o tigpaminaon nga magpasa unta ang grupo o kanta alang sa Grammy Awards. Lakip na ang album of the year. Kilauman sa mga maring ang ilahang bag-ong kanta nga Swim nga nanguna sa US chart, mahimong mapasulod sa Song of the Year Award. Samtang napasalamat mga maring ang grupo sa ilang mga fans, pinagi sa social media tungod sa ilang pagsabot og suporta. Dito na mapugos mga maring kay ilapod na. Agmoto mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligua, padali mistes ha. Apan ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. At hanggang salamat, bye!
13: Thank you for watching!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nagkasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Huwag mo ka to naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2026. Katapos ang adlaw karon sa bulan sa Hulyo, unsa imong masulti pare. Ay nako mga balita ang hatod grato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Dakong tabang kini katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwang mga panglawasan. Sa ngalan sa tuwang sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika maghawa mo sunod na ang Bullseye ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
13: Kung maminaw ka sa X.
14: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
13: Kung maminaw ka sa X.
14: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Basco.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Basco.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay be.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Katukay ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
14: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
16: Zanton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
16: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
16: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
14: Zanton Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
16: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kita free check up. Consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
23: Kung maminaw ka sa XFM.
24: Hi, bye.
0: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing buntag? Ganyan tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa itong bagpanag-umanuban sa tulumanong Bullseye.
0: Bullseye!
1: Adlaw karon mga katropa, nga Biyernes. Thanks God, it's Friday. Adlong Biyernes, pizza 31. No, Biyernes na, unya 31 pagyod. Gaswil, mga tanatan ako, gaswil nun.

0: Murag sweldo naman tagab, no? Wala? Kuma na?
1: Ayaw!
0: Daw sa waay lang ba? Alas 7:02 mga higala, tag na sa atong pagbanag-umanuman. Kumusta ka mo, mga higala? Nining tag na sa morning. Welcome ka mo, mga katropa, sa atong dulumanong Bullseye Friday Edition. Hinaot ko nga namo mga higala sa kapis kayo sa panlawas o panguna-una, grasya ang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda na agmudagaya ka na itong tanan. Tinglaing adlaw na sab katropa. Laing panid na sab sa itong pagpakabuhi babaw ning madanlog tang kalibutan. Mayong buntag sa itong mga kaigsunan, diri mga higala sa dakbayan sa Tagum. Sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni ini. Mayong pagpanikay sikay sa itong mga katropa. Diya mga higala sa mga barangay nga na may gala sa mga lagyong lugar o sa mga gitawag na to o rural barangays. Good morning!
2: Good morning!
0: Kumusta mo yung mga kaigsuna, no? Kung sa'y atong dirada diha, o sa'y mayong sudan noon ron. Sudan tag-racket? Sa ba? Oh, sa'y sudanin mo diha, katropang Arnel? Ah, sinugbang racket? Oh, sa pa? Ah, kanang, sine? Kanang tinapanan nga BBM?
1: Pinawa!
0: Oh. O sa pinaka, why lami kan on? Ah, kanang, kuan, pinaksyo nga anti-clear.
1: Pinawa!
0: Unay, kuan? Why lasha? Oh, pero kanang sinugbang racket, arang-arang na lang mga higala na sinugbang racket, yung murag bulad nga law-law. Alas 7:03 mga katropa, ang dagna sa tumbag, managubaduban. Nakapangapi na mo? Oh, mag-Santon Gold Coffee Mixta mga katropa. Ano na, available na na mga higala sa mga butika, sa Mercury. Huwag imurusap mga higala diri sa tuang istasyon, mga kaigsunan. Mayong buntag sa ato mga katropa. No, diri mga higala usap sa urban barangays. No? Sakop sa atong syudad, diri labi na may higala sa palengke. Good morning!
2: Good morning!
0: Kumusta ito mga kugihan? May gala nga mga tindiro-tindira? Mga akini mga higalang labasiro-labasira? Kasi may tawag ninyo rin, palingkiro-palingkira? Ano, mamunay tawag ka na, no? Kasi nasa palingki, palingkiro-palingkira, ano? Pero si Anticlair naman ito may higalang palingkira.
1: Ayaw!
0: Ito, may buntang may gala, lawin natin may gala sa itong Tagum Public Market.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning! Agwanta lang ta, no? Maraming yun ang mga kaigsunan para magmalampuson ta, para magmalipayon ta ni kinabuhi ha. Kinahanglan niya kay bawat na mga higala mo, agwanta. Ay di ka kay bawat mo agwanta mga higala? Ah, wala, no? O ka nang dali ka mga higala laayon, dali ka mga higala mo surrender, dili ka mga higala makakaplag o tingos bawan. Di ka kaplag mga higala o kalampusan nining kinabuhi ha mga igsoon. Because only those kining who persist. O, katulang mga higalang nagpadayon, nagmakanunayon, unya nag-agwanta ang makakaplag ni ana mga kaigsunan. Alas 7:05 na!
2: Good morning!
0: May buntag na sa terminal!
2: Good morning!
0: Mga ato mga kapulisan!
2: Good morning!
0: Mga ato mga higalang mga men in uniform. O, di lang muna ako usah-usahon, di lang kumuhingan, kaya basin niya initan mo. Salamat sa inyo pagpaminaw ha. It's an honor mga kaigsuunan nga paminawon ta. No, sa ato mga higalang kapulisan o sa ato mga higalang men in uniform. It's an honor nga kamo diha naka-monitor gihapon, no? I don't know if pareha ba tag kausa. Pero mo na ginaingon nga sigurado ko ani pareho tang miyembro sa agwanta. Salamat ha sa inyo mga higalang pagpaminaw og padayon lang mo sa inyuhang paghimo sa inyuhang buluhaton, inyuhang responsibilidad sa atong nasod Pilipinas.
2: Good morning!
0: Alas 7:06 na may ganang dagnas buntag. Ay buntag sa itong mga katropa. Dinhi mga higala sa talawigan sa Davao del Norte. No, di mga higala sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
0: Kumusta mga higala mga Samalenyos? Mga katropa na ito din sa Panabo.
2: Good morning!
0: Ay buntag niya, labi na may higala kang Mayor Joe Rilampagos. May buntag ni mo diya, Mayor, o sa imong mga kaubanan sa local government of Panabo.
2: Good morning!
0: Para yun, maglambo sa Panabo, mga katropa. Inusab sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Ayong buntag niya.
2: Good morning!
0: O din yung may gala sa may Carmen. O din yung mga higala sa may Braulio Duhali, sa may Sawata. O din yung mga higala sa Kapalong, Talaingod. O gadiri mga higala sa New Corilia, Asuncion. Good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Mga katropa nato sa Davao de Oro. Dini sa may Laak. Kumusta mga taga-Laak?
2: Good morning.
0: Mga katropa nato dini sa may Mawab, Nabunturan, Montevista, Mungkayo. O di mga higala sa may Compostela, New Bataan o Maragusan. Dini mga higala usap sa may Mako. Dini labi na may higala sa may good morning sa mga taga Nuevo Iloco di ay. Mga sakop sa Mawab. O dini mga higala sa may Andili, Panibasan, Ilisalde. No, labi na sa barangay Andili, pati daghana may galag na Mindanao, di may buntag ninyong tanan.
2: Good morning.
0: Asa man mo mga higala karon na unsa ba inyo ang ano ginaubra nyo, ha? Mayong buntag. Mayong buntag kanyong tanan, ha? Uy, di ara mga katropa ang akong pinaka mayong buntag o sa nagtimbayaon mga katropa. Ha? Akining ako ang higala nga higala na agaon pa. Banggiitang magsisibya mga higala des Dakbayan Sugbo, no? Si katropang Eric Seras Manait, may buntag ni mo diha katropang agawan. Oh, nai mutimba dai gusto mo timbaya ni mo.
3: I talk to my where the
0: may buntag. Katropang Eric Seras Manait, may buntag diha sa inyo nga kumusta man murag gibaha mang Cebu, no? Particularmente ang Mandawi, no? Pero mo ito'y makita na ito, mga higalas, balita. Kumusta po ang ito, mga tigpaminawan, diha? Sabi na ito, mga nakasubaybay sa ito, mga higala, dito sa ito ang YouTube channel, mga taga Mingla, mga taga Talisay, noon, taga, kung aning uban eh, taga, sa tawag ganit, taga North, no? Taga Daan Bantayan, taga Bugo, no? May buntag ni mo again diha, no? Atong di basta-basta ni nga higala. Higala na agaon pa, no? Si katropang Eric Seras Manait. Di programa sab niya may galang solid impact, no? Og asintado. Na to mga ludi kicks po na to ni, mga ludi kicks na to ni mga katropa. Ato ni mga ludi kicks diha sa Dakbayan Sugbo. No? Alas 7:09 na mga katropa, tag na sa tubag, pinagubaduban. Mayong buntag, Charles Luison, dong. Mayong buntag ni mo diya. Good morning, dong. Watch out, mi Auntie Jelmer Andam na pod. Kay August 15, Bunyag, dito sa Bunga. Sa mga Ralph, paliw kong tanaw ko noon sa adlaw ng 15, Ralph. Parang makalib, gudeh ko, ani. Layo, layo, or ba gudeh ito? Alas 7:09, bagay, soon, aga, takna. Jeho Alviti, Gisoro, mayong buntag, Prampuruk, Abaka, Mangkilam, Lucy, Mari Perez. Teller sa BDO, naminaw sa Imuha, Idol. Uy, membro daw ni sa Aguanta Party List. Kaya ba yung hibaw ba yung nga? At mga kapulisan, gusto na sa DS sila nga, magpamembro may gala sa Aguanta Party List. Sabi ko magkamiray ka Aguanta, ane. Sa Dileser, kamisan. Ilang. Relax na inyong mga kuan diha. No, i-relax na ng inyong mga feelings diha magkahigala kay kitang tanan. Membro man aning Aguanta Party List. No? Mayong buntag sa itong mga katropa. Dinhi magaigala sa itong mga silingan ng mga probinsya. Davao Oriental, diya sa Davao City. E maabot man itong signal diya mga igala sa Dakbayan sa Davao. Sa diya mga igala lamin na particularmente sa Kalinan. No? Abot kayo diya mga igala sa may Kalinan. O gimarosab mga igala diya sa may Marilog. No? Diya mga igala sa Buhangin area. Maabot mga katropa ang atuang signal diya pinagi sa 107.1 XFM Tagum. Mga katropa, mayang buntag ninyo. O gato mga naka-YouTube, ha? O, mayong pagpanikay-sikay diya. Si Sir Alfredo Hicali, ang ato ang mga igalang chapter president, no? Sa Aguanta Party List diya sa Australia, no? Kumusta man mo diha, mga kaigsunan. No? Nababakoy na limtan, mga silingan din nato, dres agusan. Mayang buntag ninyo. Ako saan yung usa-usaho na kay pag-alas 7:11 naman. Taon-taon, mga igala, pabuhagay ito sa mga naguna, mga katikaran, mga balita, ang ato hataga, pagtagad. Hindi may igala sa itong pagpanagubanuman. Tapok lang sa muli, ha? No, kay manimbaya lang sa ako. Mag-check attendance sa ako, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Importante diya, may igala, nga naka-Santon, Santon plus gold mo. Sabado, gina ng 15. Pa, impas. Kung ano yun na, naka... Ako na daang i-kuha na ako ang schedule pare. Ako na nang i-lockdown na kay mukugos yun ko sa kuha. Mukugos yun ko sa pinakagwapa na ako nga kumari. No? Kanang kanang ako ang kuan ba isig kaninang ba isig kaninang isig kaninong no imo gyud kong lainan diha. Alas 7 12 na magaygalan tagnas buntag no maing buntag ni hamin na sa YouTube eh. Florespina Cabalfin.
2: Good morning.
0: Guiding maing buntag nadet sa Barreta. Florespina Cabalfin na bitin man ko gahapon kay dali ra kaayo ni undang. Jesse Luzarito, good morning Sir Arnel from Nabunturan, Davao de Oro. Romy Sal, no, good morning. Kumusta sir from Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta diha?
2: Good morning.
0: Si Jans Tin naman noon eh. 1028, mayong good morning, katropang Arnel, mang buntag sad. Edison Gabangpangan, mayong buntag, Mina Medres Mingla. Huwag mo bahaa, diha?
2: Good morning.
0: O, diha sa Mingla Nilia, Cebu. No, si Numhar, shout out always watching from Tituan, Sambuanga City. Mayang buntag diya sa may Sambuanga. Si Insan Bangkore o si Kuryanong Hilason.
2: Good morning!
0: Siguro boss, wala na dyan pag-asa nga makauli si Tatay Digong kay nag-ingon naman si BP, Sara nga kung mamatay si Tatay Digong, gusto niya sa yutang na tawhan. Ato na lang gina-expect mga kaigsunan gumikan kay Tigulang nasad na siya. No? Ayaw na lang ninyo kalimti ang mga tao nga nakaingon mga higalang anong naabot in tao ng si former President Rodrigo Duterte dito mahigalas mong lugar. Malo na mo anak, ginsa na sila. No? Si Nadet Sabareta unsay, sir unsay meaning sa ICC? Ingon man to silang impact ang Claire Castro daw. Ang buto tinuod ba na? Ang tanara po ko. Tinuod na siya? Di pa siguro na tinuod ay. Impactang kwan daw. Impactang Claire Castro pag sure mo di oi. Ma, kasabaan ba ya bong Auntie Claire ana? Impactang Claire Castro. Oh my god, ingon ana. Kasi gabuhat di ana nga meaning di ay. Gabut mo sad ni sila kagwapa ana ang Auntie Claire nya tawagon ninyo og impacta.
1: Ayya.
0: Amo ba? Amo ba? Karong nga ragod ninyo nabi. Impactang Claire Castro.
1: Pinawa!
0: Manong inyo man ang gihimo siyang impacta nga guwapa man na siya kayo. O ito bagay na siya mga igala mo sugot tawag o pangit tawag o na ninyong impacta. Ha? Diba? Diba din na siya mga igala mo sugot di tawag dito na siya pangit dito bagay show on sa Canada. Disugot ba din na siya? No? Siya mo sugot tawag o pangit oy. Kanya karon tawag o ninyong impacta na on siya dahil mo. Alas 7, natorsin na magahigalan, tagnas buntag. Dili na impacta si Auntie Claire, oy, mga katropa. Ayan, simbahon, maing buntag. Sasali po ako sa Aguanta Partilis. Kami ni Mama, tuktuwak, tuktuwak.
3: I talk to my... Where the...
0: Di, kasali na kayo, sir. Kasali na kayo. Dati na kayong kasali ng... automatic na kasi yan. Basta ano ka, basta nasa paghihirap ka. Ano man ang inaagwanta, no? Basta wag ganigiling. Pinagdadaanan mo ngayon, oh, bakit naman dyan ka dumaan? Alas 7:15 na magaygalan, tagnas buntag. Bitaw, agwanta lang ko niya. Si Ellen Chung Son, mayong buntag. Si Goyding, ang birada nako karon Sir Arnel, ang pagpamati sa imong birada nga bullseye, tanang mga trolls ni BBM pamati mo aron mabullseye mo. Wala man ay mga buot na mga ako na tong kawalo na ko, kailan na ko kisa to si Insurrectus. Ako na natultulan na ako. Pamanto sila ka munyat taod-taod pa to, alas 8 pa to mo comment kay kahibaw man to sila nga awa pa to gasugod ga timbaya pa to. Eh ba, balo na sila. No, ang akong ting sugod spirada maga alas 7:30 na. Kana mga 7 to 7:30 ako nang gigahin para sa inyo. Para na sa mga members Aguanta kay para ma-mention yung tanan, no? Para may tao na mga higali itong ginansya ning pagpaminaw. Para man ginansya ning pagpaminaw kana ma-mention in tao ninyo mga pangan. Na anday ka magasig paminaw-paminaw di may galang mura di ta kaila. Smay nang kaila ta. Ensan Bangkore kinsa pamini si Danilo Floresta. Mayang buntag, appeal ko sir, katropa, aguanta para na ay sambalis chapter. Very good, go!
2: Thank you!
0: Sige, connect ko dia sir, na nga. Membro ta sa Aguanta Party List, ha? Mangutan naman na sila nga, sir, ano yung Aguanta? Sabihin mo lang. Aguanta yung magtiis ka lang. Mayroon na sila, sir, ano nang gagawin natin sa gobyerno na ito? Aguanta lang, magtiis ka lang. Alangan naman gumawa ka ng masama, wag. Aguanta lang. Alangan naman mag-rally ka doon na isang simana. Wag. Aguanta lang.
3: I talk.
0: Nasabtan na mo, Mr. President. Sabtan kayo na mo yung message. Alas 7:17 na may galantag na sa tumpag panagumanuman Romulo Tampos. Nagbaha ang Cebu. Sir Arnel, asa ang flood control? Nagbaha ang Cebu. Ambot ni Vince Dixon. May pamalikas pa siya sa Dabaw. Munagiingo ni Tanini at Chiche. May... Si Vince Dixon ba? Napasay pa. Pusang iring. Pus. Anak ng Tokwa naman. Ano ba? Sa Dabaw man. Pamalikas dito, Cebu? Selective man ang inyong pamalikas? Selective yung pamalikas, no? Mag-sorbi-sorbi dito sa Dabaw, mga higala. Napoy mga tao, mga igsoon nga. Utro bang mga gahig-ulo? Wa ko na sila mabalhinan. Abi ba na kung naay, gihimo si BBM nga minteryo para sa inyo? Ay, kundo day, sorry, minteryo na ba yun noon? Abi ba na kung naigi... Kamuray nagdaot sa inyong kamada, ha? Binuang na inyong kalaki. Abi ba na kung naay pabahay, naghimos BBM para ninyo. Unyang may ngunto isa ka nanay, wala man kami talagang malipatan. Pumunta kayo kay BBM, anak ng Tokwa naman. Oh. Si Vince Dixon, naapay pa... Pusang iring, mga igalas Dabaw. Pumunta ka ng Mandawi kasi nagbaha doon. Mamalikas po ka dito. Malikasan ninyo spam niya. Di ba kaya? Kay basin o kaalyado na siguro spam? Pamparampampam. Alas 7:19 na, mga igalang tagnas buntag. Magsugod pa ta, ha? No. Robert Atay. Good morning, boss. Gusto ka... Maligo, tara na. Cebu na. Cebu na ta. Ligo na. Oh. Ambot niya kung higala si katropang Eric Manait ko nakaligo na niya sa ilahang Cebu Beach Resort. Gabaha ang Cebu, mga higala, no? Tungod ba sa na may higala sa mga reclamation, yun? Daga kay Grason, naman ko yung mga sagaran magulpun inyong tirada niya Cebu ba? Mga dagat, yung mura nag-Singapore, gani. Mga dagat may galagi pang tambakan kay butangan og maktan ba na? Mga dagat may galagi pang tambakan o yuta kay himuha building. Tural na amang yun na siya'y backfire may galang atos ka kinaiyahan. O niya, kita man, ang maigo man yun mga igala ng pag-backfire sa kinaiyahan. Kanira man yun in town mga igala, mga yanong lungsurano na muyo may gala ng mga depressed area.
2: Bullseye!
0: Ano naman ay mo ikalimod na? Mga katropa.
2: Bullseye!
0: Romulo Tampos, Rilin Navarro, Maing Buntag. Ano ba ang atong mga amigo din nga mga trolls o apa? Wala pa, no? Ginapangitaan dyan nila si Piat ang Dabaw. Ala, oo, natural. Pangitaan dyan nila si Piat na mga kaigsunan. No? Pangitaan dyan nila o sabong. Ha? Kinsa man? Asir Insurrecto? Alas 7:20, mga igalantag na sa Dubag, Panagubanuban. May biro, mayong buntag. No, si kisa po hindi adres. Facebook may kay mangluod na ning uban dere. Si Wendel Lasio Tigas mayong buntag. Noel Yeses Tiab Inalad giusab da po ninyo ning yung mga tiub di ay. Mayong buntag kadrobang Arnel Cortez dili na lang ayaw dili na lang impakta kung kuan na lang. Ingitirang Claire Castro. Ma'am Shirley Liagas, good morning, Dias Taiwan.
2: Good morning.
0: Ayong buntag na ay message si PBBM sa imo.
3: I talk to my
0: Nasabta na mo, Mr. President, sabta na mo. Alas 7:21 na. Noel Yeses, Josephine Pero de la Rama, Joby Datilis Yurong, Dinsel Dave, Harold Salang, Charles Luison, Rani Tadanon Vlog. Basta-basta ni mga vlogger din eh. Ellen Malasarte Chu, Jeho Alvite Gisoro, Good morning, Dol. Shout out sa Purok Abaka, Mangkilam. May buntag dia. Robert Kamiging.
2: Good morning.
0: Og si katropang Eric, Edlin Racho, Zenen Amoy Israel, Boboy Fernando, si John Katz Villamor.
2: Good morning.
0: Alfredo Hicali, si Dong Tuling.
2: Good morning.
0: Si Max Cabrera og si Harold Salang. Pa-shoutout doon sa Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, Jason Uy Salang, Celine, sabi kumpleto ganyan. No. Salang, Alice Salang, watching from Purok Tres, Camansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Oh, kumpleto mga higala, no? Wendel, last year tag, may muntag. Alas 7.22 na may galang tag na sa tubag, managubanuban. Mary Jane Piquero, good morning dia, no? Kumusta? Huwag mayang magbani kay Sikay, mga kaigsunan. Dito sa duga ba nato mga katikaran? Alas 7.22 na mga katropa. Kagahapong adlawa. No? Ato nga gipasubay ngadto sa atong mga kaubanan. Ipareport ato kang Largab katong pagpanubay sa pulis. No, kalabot atong kuan ba hulga-hulga ba text message, no? Kay wala to gibaliwala mga kaigsoonan, no, sa ato ang mga igalang kapulisan. Ining mga nagakatag bangod karon nga mga text message nga gisakyan pod mga igala aning uban. No? Mo atong hatagag pagtagad karong mga panahon. Apan sa di ba, mga igala? Alas 7.23 ng Tagnas Buntag. Kamahin sa ito ang tulumanon, Giyapon. Kita malimot, mga igala, sa pagpasalamat sa ito labaw nga magagagahom. O pagpangayo, mga igala, giyan, ining adlaw nga itong natagamtaman karon. Aron niya kita, mga igala, sa mabuligan sa itong panginabuhi. Sa makausama yung buntag sa itong mga kaigsunang mga Cebuano, mga Bisaya, kag sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mayad-ayad nga agak, sinyo manabang salamat sa inyo, may untan ka suporta sa aton sining pagpangalagad. Sa ato mga kaigsunan, di mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin, Apo. Agiyamanak, salamat na. Ito mga kaigsunan, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Salamat kayo kaninyo danan, mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan, di ang mansaka, mandaya kamayo, madayaw na buntag kamayo, buslumon, salamat tayo gayon. Sa pagmaningang mayo, adikanatan na programa. Alas 7.24 na, dirita may gala sa itong pag-ampo sa Bullseye.

0: Uban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Inumdumi mga katropa. Ang dautan mo sana inining katilingban. Gumikan kayo mga tao nga dunay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa pag-usapay kala kumusta ang maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome! Welcome!
2: Bullseye!
1: Welcome ay gala sumpag para kumanuban sa tulumanong.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa pagkausa, adlaw ron may galang Biyernes. No? Thanks God, it's Friday. Asa ba yung mga plano ninyo over the weekend? May mga katropa na to diha. Mula uli sa kukuwa ko exam. No? Ay uban diya may gala magpadagat. Ay uban diya mga gala magpabukid. Na uban sa diya may gala magpakanal. Depende. No? Ani man ang kinabuhi. Depende raman na mga gala stripping. No? Gasa kaganahan. Ayaw ba mga igala nga ilag yung torturon ilang kaugalingon bisag weekend? Ah, magsigigon sila kuting kaya na ilang trabaho. Oh? Depende na nila. Dagko naman na sila mga kaigsunan. Oh? Pero I suggest na binawag kini mga igala kita nga mga trabahante. No? Pinaka isa diya mga igala kung dili yun kinahanglan nga magsilpon ka anang weekend. No? Ipangbuta na silpon. No? Ikuana, tampang taguin ang inyong mga silpon o niya spend quality time ngadto mga higala sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga di magsigighawid anang cellphone mga kaigsuunan. Manay pinaka the best buhaton kay makatabang sa nanimo aron mga higala di ka ma-stress. Beto na gituyo na to nga wag gitay programa mga higala matag adlaw Sabado ug Domingo kay para hatagan sa glugway, hatagan sa may galaga kuan nga maka-relax ta mga higala. Kay basi nagtuo mo mga higalag, ingani lang akong delivery, no? Paningkamutan ako nga, ako'y ga-absorb sa stress mga higala aning mga hisgutanan, di na ako ipasa diyan ninyo. No? Ang ako ipasa ninyo mga higala is, the way I handle the program is, nanay humor mo na akong tirada para di kay kama-stress. Pero ang tanang stress, ni anak ko.
3: I talk to my...
1: Di ba, Mr. President?
3: I talk to my...
1: Oh, nasabtanan ako, Mr. President. Elinor Canarejo. Good morning. Eman Moreno, Chris Renmier, Mayong Buntag, o si Kalibanga. Basta. Shirley Pasiano, Jenry Batino, o kisa pa may ni Adrian Tanao, may galas ng page. Alam, Mayong Buntag nyo yan sa atong YouTube channel. Doon natay... 552 nang haw ni 555 ganina ni hawa ang tulo, no? Ambot asan na sila paingon, no? Basig mga trolls to, basig namalihin pa mga igala sa lain nga kwan. Niadto sa mga igala sa lain nga sani? Istasyon. Oh. Naalagi ang salot sa lipunan si Raydol. Kasi may salot ba? Alas 7:30 na gyud mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Nan, sa dili pa kita may igala mo aginod sunahan. No, ako sa ni mga igala taga Bagdagan kay kagahapon ato ning gipasubay sa atong kapulisan dili man lagud kay dire ra sa Muas Tagum. No, naapo dis Jensen og sa ubang pang mga dapit mga katropa kundi indunay mga hulga nga nadawat ang mga eskwelahan. Kalabot ni mga igala nagapakatag og mga text message or mga subitawag anang messenger's message. Ano na sa messenger message siguro na, no? Ano na sa messenger ba? Nga kuno lagi, mga igala, dunay mga kabatanunan nga nagahulga karon mga katropa labi na kantong mga out of school youth. No, kanto ganing mga katong mga expelled, kanto mga gipang tanggal sa eskwelahan mga katropa, dunay mga hulga ngadto sa ilang mga eskwelahan nga ilang balikan og muhimo sila mga igala di maayo. Muni karon nga alerto ang atong kapulisan gani diri sa may Santo Tomas, no, nanan sila mga gihimo nga lakang diri mga igala sa na Tagum City gi pangandaman usab may gala og gi subay pag-ayo sa ato may galang kapulisan sa Tagum City ang mao mga higalang report, no, nadawat nila nga information dito sa Jensen may gala ang mga eskwelahan dito gi pangpostingan gyud nila mga igsoon ang kining eskwelahan, no, okay ngon ta nga posible man gud katrobang arnel nga sa kairas panahon, yes, no. Ting prelim ron dula na sa mga bulakbol nga students. Ting prelim ron, dula na sa mga bulakbo, sa mga bulakbol nga student. Ting prelim. Kuma naman ming prelim. Alas 7:30, bagsak mga yapon to. bagsak yapon to. Oo, baka to. Normal na na. Ay, yung kursuha mga igala, makaingon ka nga, bugu, yun ako eh. But noon sana, ano man ginagkursuha na? Mabito na, malagot ka mga igala, nga na yung mga tao nga, mga nang, why, mga nahibang kaagan, unya, murag mga abogado? Makaingon, gisayunan, nito hana eh. Yung mga anab ito, anang mga hambog, ragadako, nino tap, eskwilahon. Tanaw na itong maglabad ang ulo, mga igala. Hanukan og 130 ka kaso mga ganang usaho ni mo. Sinaw na mga akong agtang. Laay na kayo. Alas 7:33. Ato sa nidawaton mga galang balita, kajut lang ha. Kay kapulisan mga galang Drestagom, wala gibaliwala ang mga text message nga naghulga sa seguridad sa mga eskwilahan sa Tagum City. Muna mga galay, gusto nato ipabot nga message sa uban nga mga lugar. No kay na ko ana na ron di ta mo sugot nga naa may nga igala mo sa kais panahon. Now, ningon ka di mana chat mana undiyag matinood. So at least mga igala na ay prevention nga gihimo.
2: Bullseye.
1: Kay sawa gyud. No kay sawa gyud kay himuon. Ya diha na ka mga igala, unsa ang panimo mga igsoon pag panagang karon? No kung naigo na kaspa nga. Naigo na kaspa nga. Mo na giningon. Kana ako na basahon unya. Anang imong daw siya na champions. Ako sa nindawaton, may gala balita. Katropa po sa balita, katropa ang Larsan Yol.
2: Live report.
4: Katropa ang Arnel, gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila matutpag ibaliwala ang bisan unsang klasing pagpanghulga ila pinakalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskulahan din sa Tagum City ning baguhay lang. Kagahapon, Katropang Arnel, ato na hinabi si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Matod pa niya, unang nandawat sa kapulisan ang maong pagpanghulga ni ato pang adlaw nga Sabado. Og humanini, iyang gipangunahan ang pag-deploy og police personnel og intel operatives nga ato sa mga gitumbok na duha ka mga National High School. Lakip na sa ubang mga eskwelahan sa Dakbayan, aron o atol sa pagsulod og pagawas sa mga estudyante, aron masiguro ang seguridad sa kabataan. Matod ni Colonel Bahan nga nagpatabang na sila sa Cybercrime Unit aron matumbok ang nagpaluyo sa nagpakatag sa mensahe nga napahimang no nga aduna matod pa estudyante nga mapusilan madunggaban o bawat ag kinabuhi. Iklaro usab ni Colonel Bahan nga aduna seryosong kaso atubangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon. Dugang pa sa hepe nga wala nila giisip nga prank o joke ang maong mensahe kundi ilakin ang gitrato nga seryoso o dako matod pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang mga pangitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga ginikanan, magtutudlo og kabataan. Apan dili nila hatagan og ligayon ang bisan unsang klase nga hulga nga moguba matod pa sa kalinaw sa Tagum City. Luyo niini kinahanglan agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sad si Bahan nga to sa mga ginikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ilang mga anak aron dili mapiktuhan ang ilang pagtuon. Sanglit andam ang hanay sa kapulisan nga mubantay sa tanang eskwelahan sa Dakbayan aron mapugnan ang bisan unsang klaseng krimen. May kalabutan sa maong pagpanghuga o garantiya nga ubos sa iyang liderato, kontrolado ang peace and order sa Tagum City, Katropang Arnel.
1: Okay, so go ahead.
4: Kahapon sa Katropang Arnel, no, ato apong nahinabi no, si Police Colonel Glenn G. Cristines, ang Provincial Director sa Davao Norte Police Provincial Office. O gihapon niyang ikumpirma nga human atong nadawat, no, naalarma ang ato ang kapulisan, aning mga mensahe, wala good po nila niyang ibaliwala o gagani human atong nadawat ang mensahe. Anapay gayon ang kapulisan, no, sa sakit na kontabang sa mga K-9 unit na gipa-inspeksyon katong duha ka mga eskwelahan na gitumbok sa maong mensahe Katropang Arnel. O ingon man sa uban ng mga eskwelahan aron nga wala nila kinigi baliwala, no, kay bisan pa daw og dili kayo kumpirmado pero andam sila permente sa bisan unsang mahitabo Katropang Arnel.
1: Okay, so kuna ay mga kining preventive measure kung tawagon ang ato mga kapulisan nga gihimo. How about kinikahang mga eskwelahan Katropang Lar, no, kanay sila ka atong pangutan-on na pod kung unsa po ilang how they look at this situation kay atong kapulisan seryoso sila, no? Para nila dili lang ni prank-prank. May substance ni siya. Mo gani nga ilag yung seryoso, ilang gi dunay konkreto nga lakang ilang himuon, dunay mga pagpatrolya uban pa. Ang ato kang eskwelahan, kumasing nalimot na ba basig katurang sugod maayo ra ang katong naapay mga balita nga namusil dito sa Tacloban, mo toy pag check up sa mga bago no hay. Unya mga pila ka adlaw basig nawa na ba? Kumustahon sa nato na sila lar?
4: Ya, yeah, kagahapon katropang Ardel, isa po na sa gikumpirma ni Colonel Cristines nga human atong insidente, sila gani daw mismo nga mga kapulisan medyo malangay pa sila musulod sa mga eskwelahan, kining duha ka mga eskwelahan nga sangpit tungod kay napatuman po ang eskwelahan o hugot nga seguridad mga katropa. So need pa nila makapananghid yun dito sa opisyal sa eskwelahan aron nga makasulod sila, aron nga ilahang i-check ang palibot. So kana pa lang dahan diha katropang Ardel, no? Muraga napakita po na to ang mga eskwelahan nga ilapong ipatuman ang hugot nga seguridad mga katropa. O gani sa nakalabay nga simana katropang Ardel, no? Diri sa laing eskwelahan sa National High School sa may Mangga Usap, no? Ato ang nasairan po nga hugot po nilang nga ipatuman ang seguridad sa pagsulod. Gani nagamit sila og mga metal detector aron nga malikayang yun nga doon ay mga metal o mga deadly weapon nga makasulod sa ilang tungaan aron nga luwas ang ilang mga estudyante katropa pagtuon.
1: All right, go ahead Katropang Lar.
4: Katropang Katropang Andan, to ang mga impormasyon gikan sa gawas alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.
1: Alas 7:38 na may galantag na sa tubag para kumanuman. Dagan salamat Katropang Lar Sanyol. Muni dapat magayagal atong buhaton, no? Labi na, muni dapat ang reaksyon sa atong kapulisan. Dili pwede nga muingon lang ta magayagala nga, nagsakay ra na sa panahon, no? Yes, we can consider that nga ni sakay lang sa panahon. But, nagida kong bat diha magayagsoon. We need also to take it seriously kay base hindi ay simba ko uroy mga higala, anha patamanagang kung mahitabo na. No, may nang sa karon pa lang atong mahupay ang ginhawa mga higala sa mga ginikanan nga pagpa-eskwela, kaya kung dunay mga susama ni ini and the community stakeholders mga higala cannot assure, no, the safety of the children, makaingon jud ka ginikanan di lang sa ko magpa-eskwela, mag-homeschooling lang sa siguro ning bata kay murag ipit man sa mga eskwelahan karon, no, kay daghang hulga ba. Apo niya, mga maestro po, mga higala, naghuna-huna na pong ubang maestro ron nga. Mo-abroad na lang ko eh. Yan naman, lain na magkas Pilipinas, mangulata na magmaestro ang mga bata. Naunsa na gini. Nanya, saan na po ning Duterte ni? No? Saan na po ning Duterte? Now, aron mahataga sa Baygalaga, dugang pa-extensive ka pagpanubay kini atong gisgutan. Dito po sa Baysanto Tomas magaigsoon, no, sa diri sa Davao del Norte, diya po yung mga higala na expel ng mga tinunan sa Santo Tomas Maigala High School. Ginudahang nagpaluyo po sa mga pagpanghulga. Matun pa mga higala sa atong kapulisan. Sa Aero Dag, kompletong detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report. Live report.
5: Inagibuti ako sa pagpapagdawan ni Police Colonel o ato Provincial Director kasi Police Colonel Glenn G. Cristines na ang mga individual matulpa nga gituhuhan kini nagpaluyo sa mga series, sa mga pagpangkulga na may kalabutan din sa Santo Tomas National High School o Dumas Magwawa National High School na kinisakop usab sa Santo Tomas na masugit yung Santo Tomas Davao del Norte. Posible na mga sanhi kini estudyante na na-expel sa maoga eskwelahan ganit idugan pa ni Colonel na ni abot gato sa 15 ka mga na-expel ng mga estudyante din sa nisgutan mga tulunghaan ang ila karon di monitor o kapatuuran usap nini mata panghimo karon sa Santo Tomas Municipal Police Station inahina lang ipatawag karon ang maginikana na ininisgutan ng mga mga tulunghaan na wat na gidawat sa mga tulunghaan dumikan sa pagkadaghan ng record na 5 Mayo sa nisgutan usap mga tulunghaan ang matupad ng pulisyon ng Cristines padayon po sa mga laom usap ng investigasyon sa kapulisan aron lamang mailhan yun o mapamatudan ang mga nangyutang responsable sa maugang incidente na ini. Pero yan yung usap niya ang publiko na di kayan usap ang pagpakailap o wala usap nga mapamatudan ng mga impormasyon aron bilik kini makapadugang sa kahadlong usap o kalibog na to sa komunidad. Kung hindi ba na ito nakarabay na simana pumantin nga na dawat ang pipila sa mga pag-post sa mga messages na pagpanghulga nato sa mga tulungan. Dayon pinigin secure sa atong principal o mga magtutudlo ang mga estudyante. Nagipapauli sa Tropical Arnel kung na dihimo din eh, pinakaadlaw na ilang online classes na lang aron din eh, pagbawa ang ilang pag-classes sa matag-adlaw. Aron lang yun na masipte ang mga kabataan kay Luyo Sabines pag-indisiga sa atong kapulisan. Pero ng kapulisan, dihada-dihada yun na ato sa tulunghaan, ikipakatap ang maong na mga kapulisan aron maimbitigahan ang maong panghitabo ng Tropang Arnel. Ngayon, sa samtangan, balit naman sa face-to-face ang klase, apan ang gigaingunan ng Pierre Gagapag-Lawa, Pierre Cristenes, nga ang mga ginagawa mismo na inyong na-expert ng mga estudyante, ilang nagpatawag lakit na sa mga estudyante aron ma-verify ang ilang gihimo. Kaya kung mapamatutan yun, nga sila yun ang nagahimo na inyong Tropang Arnel, nagigit ka po mga atubangon din yung mga bata karong katrabaho.
1: Alright, sige, go ahead, Katrupang Bong.
5: Ano sa itong himog pag-resumain, anukad naman ikan sa itong nahimutangan, Katrupang Bong, Umakyal Gabri, X Open News.
0: Live, XFM, Katrupa.
1: Dagang salamat, Katrupang Bong Algabri, sa report. O at least mga higala, no? Dunay kinibang paspas nga aksyon. That's what we need. No, para mahupay dayon ang mga kuan sa mga ginikanan, kabalaka sa mga ginikanan, bay. No, di magod lalim. O kung sa kong kabahin, pag ang eskwilahan sa kong bata na yung ana, no? Bahala na ng edukasyon, it can wait. No? Pwede mag kahuwat ng edukasyon, undang sa... or kuan dire sa kasbalay. Ina imong kuan mag online sa ka. Kaysa imo mga igalang di ka sigurado ba no sa sud sa eskwilahan no nga naa dito ang danger di ay maglibog na kagaron no kay na yung mga estudyante mga igala mo na estudyante na may hulga hinuon ron gawikan lagi aning mga usa nang ilang mga pasanginlan mag nila na mga Roblox to lasain tao ng Roblox gari no kanika mga kuan gyud na ron panahon na gyud na ron mga katropa mo basagin lang ng mga kuan siguro naay gamay naay kuan naay dakong kuan I mean naay impluwensya but di ka makaingon nga maura yung rason mo na gyud panahon ron mga katropa dako ni nga challenge dako ni nga hagit labi na mga higala sa atong katilingban na
2: Bullseye!
1: Alas 7.44 ng dag na sa tubag panagubaduban kinibahin natin kaninyo may gala sa Santon Blast Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity baga kaigsunan. Kung kamo diag antos diya o kanabitong pagpanglipong-lipong mga higala ayaw yung kumpiyansa. No, kanang muduko ka mga higala malipong muhangad ka malipong sinyalis na kana mga kaigsunan nga apit na kamo sakay sa racket mga higala ni BBM. Ha? Ayaw yung kumpiyansa in taon mga kaigsunan. Ay, kana sinyalis na nga ang mga wati mga igsoon nagsugod nagpirma. Lagi. Ha? Oh, binuang na paminaw na ako ha, pero tinuod na siya mga igala. Oh. Tumidya dag tinuod na. Yung basta mo sugod na kapag labi na mo edad tag 40. Pag muhangad ta mga igala malipong muduko ta malipong. Posible nga giapil na ta sa listahan mga igala sa racket ni BBM. No nga, muadto na ta dito sa kining kawanangan. Posible po nga nagsugod na ang mga wati o pinirmahay mga igsoon. Oh. Kay labi na kining edad 40 mga igala. Muna yung pagtaas, pag-spike sa itong mga presyon. O niya, kanang idara, mapun na itong mga amahan, mga kita, mga igala, pag-abutan ng idara, mo siya ilami, la. No? Yeah, at ito na itong manghitag tambal, ini kasaysinta na, naunsa naman yung taon. No? Dili, di na pwede, mga igala. Ang pingi mong lawas, labi nagminyo ka, abisag bagdi minyo. Pero kung minyo ka, all the more, may igala nga maay, dadunay rason, yan ako yung pamilya. Yung gwapa kag asawa mga igala, lain na yung mamintana. Pinawa! Luang na istorya ha. Oh, muna, ayaw ka si Piyata may igala pag inom, og Santon plus gold. Ganun man, doon naman ay ahos good. Kining ahos may igala, dakong tabang ni, para mahinluan ang imong mga nagbara nga mga ugat niya, mga katropa. No? Kanang gitawag nga, namaguna siya ay alisin. No? Property, baga igsoon. Kanang ahos, muna ay mutanggal ang mga baradong ugat. Munang munindot ang sirkulasyon, kaya muna ay dahilan nga nung na mga stroke, man nagkipot ang mga ugat. Muna ay dahilan mga igala nga nung na kay mga pagpaminhod, kaya nagkipot mga igala, mga naapektado na ang mga agianans dugo. Nagpalihok anong tanan, circulatory system na to mga igala, dugo man. No, agi diha mga igala sa itong mga blood, ba yun? Blood, di ay. Blood vessel. Blood vessel. Ang Santon Plus Gold Buy, mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Di ang mga igalas may mercury drug. No? Di na kaginanglan mo sa kayo. Og racket, may igala mo adog ang mercury drug. Tricycle, ragi mong kinanglan. No? Or babaktas ang mga na may igalagi ka sa inyong balay. Di po sa South Star Drug o di sa TGP o sa Generica Nationwide. O, okay, gimana siya, may igala. Yes, Rujon Amesco. Uman pa mga butika, sugatan nyo diya. Nanay Santon diya, baga kaigsunan. Pangitaha, tatak, yes to health. Kibasig, tagaan mo itong uban. Eh, lahi sa sangkap to, mga katropa itong uban. Pangitaan ng tatak, yes to health. Mga katropa, lingin man ng tatakan eh. Na makita nyo diya, oh. Kanagyod, butilya kanagyod niya karton, may pangitaha. Kibasig, hatagan mo itong nagsugod sa litrang M, ayaw. Oh. Ayaw! Kanagyod inyong pangitaon na nagsugod sa litrang X, Santon Gold. Alas 7:48.
2: Bullseye!
1: Mga katropa, no? Nakabantay ka nga si dili man lang hinoon si Laila de Lima, kundi ang mga naa sa prosecution, mga katropa, sige sila mabadlong, no, sa presiding officer kay matod pa naa na sila sa conclusion of fact and law.
2: Bullseye!
1: Nagata mo mga higala ko, ato nang ipasabot sa tinamba na to mga higala nga pamaagi o sa pamaagi nga atong nasabtan mga kaigsunan nga dili siya pamaagi sa mga abogado kay di man ta abogado. Kinila mga higala atong nasabtan. Sa ako man kong nasabtan mga kaigsunan, no? Dili man gud pwede nga mo istorya ka diha mga higala sa korte, no? Nga nagpadayon pa ang procedure, ang hearing, unya ang imo mga higalang statement as if imo nang gi-urge karon ang mga huwis nga pag-decide na mo, render your judgment because she is already guilty.
6: Ayaw!
1: No? That is, ang tawag ana mga higala sa akong nasabtan, conclusion of law. No? Conclusion of law. No? Kananglitan, maingon sila nga, si BP Sara ay nagkasala. Si BP Sara ay nakakumitar o kuan. No? Pwede na siya mga higala nila himuon pero nay pero, no? Usually ginahimo na dito sa opening statement, no? Human naman good ang opening statement kadtong si lead counsel representative Gerville Luistro. Siya'y ga-open mga higala sa statement. Nga nung gibanat-banatan o badlong si Dilima. Si Dilima, manggod, mga higala, dili siya lead counsel. Ang iyang presensya, mga igsoon, is kinahanglan siya mo proceed sa pagpresentar sa iyang witness, mga kaigsoonan. No? Nakuha ninyo. Unsa man din ang conclusion of law. Kanaganing, kanang ginabuhat nila ba nga, nagpa-press con sila, nga as if guilty na the way sila mo istorya, guilty si Sara of doing something, no? Okay na siya bagay gala outside the court, bahala mo diha, no? Oh, bahala na kada outside the court, pwede na, pero sa hearing dili na pwede nga naman, no? Ang imong trabaho nga abogado, no, kining lawyer sa prosecution baka o kuan, ay mo trabaho diya is aron makunikta ang fact or facts baka ha, what the facts, no?
6: Ayaw!
1: Dito sa balaod, no, dito sa balaod, ano ba, witness, oh, hindi mo pwede pangutan si witness nga unusual magkahinga transaction, sa tingin mo ba does it constitute graft and corruption? You cannot ask that. Pwede na. Hindi mo pwede ipangutana dito. Pangutana lang siya on a factual basis. No? Ma'am, unusual ba di? Pwede na siya. Pila di ay ang kuan? Pila di ay ang gina-withdraw sa kuan mo ni? Wala din yung gina-report? Ano nga pangutana? Kay, based on that facts, ang imong trabaho, muna gitawag nga advocacy. Muna gitawag may galas. Anong trabaho sa lawyer ba? Trabaho sa abogado. Ang imong trabaho diha, katong facts nga yang giyaw-yaw, no, sa imong witness, i-connecto ni mo's balaod. No? I-connecto ni mo's balaod na diha na ka mga higala makaingon o na ay nasupak. But you cannot yet kanabang mo conclude na bitaw ka, no? I-reserve na dito sa imong final one. Mo na mabadlong sila ni kuan ni sa wagan ni Escudero. Kay una, nahuman naman ang inyong opening statement. Kay ang imong opening statement manggod, mo na roadmap na siya. Mo na roadmap nga tan-aon. For example, unsay roadmap sa defense? Ang roadmap sa defense, mga higala, is they believe nga kining pag-uting kay karon nga gitugtan na ni BBM ang pag-ukay sa ilang ilahang BIR record, ilahang sa AMLA, no? Kini mga higala karon SALN ana. Kini karon para sa defense, this is really or this is the definition of fishing expedition. No, amo na ipasabot. Mga higala, mo ginailang gibarugan. And matod pa gani ni Attorney Poa, we object it and we still objecting it, no? Hantod karon mga kaigsoonan. Pagabot sa dimo sa PICAS, no? Ang ilang roadmap mga higala is ang ilang mangong roadmap dili manggod mga higala according to the due process. Ang ilang manggod convict Sara now. Convict Sara now. Mao ko na ila. Mao na kagabantay. Mao na ilahang tunada. Mao na nga madaot gyud sila. Itom nga Innova naglanog-lanog ang Bullseye program karon. Itom nga Innova puti man ta ko Innova. Ana itom nga Innova pud naminog Bullseye. Mao na mga higala nga mabadlungan gyud sila nga man gadali man sila. Atat na atat kini sila dilima, no? Kini mga higala nga nasa prosekto sa akong tanaw ha. Atat na atat sila nga makonbikto na. Tanawa ra gud na sila. Masumpay man ang akong istorya. Tanawa na silang magrally. Tanawa na silang magpapreskon, di ba? Konbiktado na si Sara, mga kaigsoonan. Para ni nila, kung pwede pa lang wala nay taral, kung pwede pa lang wala nay impeachment, diretso na. Pero dili pwede, mga kaigsoonan, no? Dili pwede. Kay although mga higalang impeachment, yes, it's a political process. Pero na ay tao nga gialigahan diri, therefore tanan niya may galang constitutional rights including the presumption of innocence atong i-apply niya. Tama ba? Ay ba di ba halag mo supak mo basta para nako mo ni ako. No, tinuod it's a political process. Yes, way lalis. Pero it's a court. Di magani kangaroo court. It's a court. No, if it is a court mga higala, it's a due process. No? It's a due process. Pag mayungon kag due process, pangaan pa lang, you have to render the due process. Kung itong angay nga proseso, angay nga pamaagi. Now, what is angay nga pamaagi, mga higala, in hearing this? Oh. Kining ginaingon nila, mga higala, nga, hear both parties. Paminawon, yun nimo, mga higala, tanan, habig. Oh. Yeah. Gikansawan ninyo si, kuan? Si, Ruben Padilla, no? Idagan man naging mga bright niya. Di ba tamso pa ka na? Mga bugado ko na sila. Pero ako makaingon ko, gibasa na ako ang CPRA ninyo, mga lawyers. Na sa canon to ninyo. Sa canon to section 31 yata. Oh, wa ko masayop, mga higala. Good morning, mga ka-XFM. Gika ni Jeter Ludovice. Huwag ni Tanini pa. Ludovice. No? Ayaw pagpaminaw diya niya. Salamat sa pag-repair ang among aircon, ha? Oh. Asa na gani ko ato? Gibasa na ko. Di ba ilang ikansawan mga higala si Ruben? Kaya ningunan si Ruben nga dapat ang prosecution hindi sana one-sided. Oh, diyan sila nga. Dapat one-sided. One-sided man yun na, mga katropa. Kaya dito mo na mudapig sa ilang man yun ang rumbuhon man yun ang kuhan. Actually, nindot mga higala ang pasabot anak sa kuhan. Nindot ang pasabot ana sa kanang sa CPRA or the Code of Professional Responsibility and Accountability mga higala of lawyers mga katropa kanang revise nila nang bag-o 2023. Kabalo ka unsa no ang pinaka purpose mga higala sa usa ka abogado sa labi na sa prosecution is not to convict, no, is not to win mga higala in the case, no, but to see that justice is being administered. Now, when we see justice is being administered, sunod mong proseso, di ha?

0: Unsa tong iyang gisulti, i-connect sa balaod kay ikaw may abogado niya. I-connect sa bala, i-connect nimo sa balaod ang iyang gisulti nga mga facts, mga kaigsoonan. Oh, mo na ipasabot sa akong nasabtan magaygala ano, namay mga abogado na mino di ug lahi ipasabot ana. Pwede mo mo-explain po. Now. Mo na ipasabot kasi nganong naan ang siging conclusion of facts and law. Mano mana? Ayaw mo pagdali. Kay gusto man ninyo nga mo render nag judgment ang mga huwis. Excited? Subaya sa nang proseso diha. No? Wala na sa gahom sa witness nga muingon nga nag-constitute ba nag-culpable violation or gap and corruption anything mga higa lang ang transaksyon. Oh. Alas 7:58 na bigalan dag na sa tubag ba nag-uban-uban. Ano? Dito sa di man to una no. Pagkapin na to, pagkapin. Alas 8 naman di ayon, no? Dali as oras, oy, muraga sa kuan lang siguro kuan eh. Sunod simana na lang yung kumu-attend ang seminar. Padayon ta magaygala no. Kini apasumpay sa impeachment mga kaigsoonan. You heard malakanyang bakakon gid ni magaygala si or di, siguro bakakon inconsistent lang no. Lahi man ang bakakon sa just an inconsistent statement no. Si Auntie Claire di ba? You heard them na sige ka kadungog nilabay nga over and over again. Kasi ginaingon nila the palace no, ang palasyo magaygala mo distansya ni ining impeachment kay wa gyud no, dili priority ni BBM. Paminawa si Auntie Claire karon magaygala. Kung unsa na siya kaisog against sa kwan. Gusto na pud niya magaygala nga ma-convict na siguro si Sara. No? Kay gipangutana ni siya kalabot lang is proseso anang pag-withdraw og kwartas gobyerno ba nga kinahanglan ba nga butangan og limit. Nga sa isa kadlaw, maulan ni kwartaha, dapat ma-withdraw. Kinahanglan ba nga, kuan? Paminawa ang iyang tubag. Ang tubag ni Auntie Claire, mga kaigsoonan, is very, kuan kaayo, kanang, tira kaayo kang Sara Duterte. Nga wa kuno tayo problema sa balaod. Ang problema kuno na to, ang tao, mga igala, nga naadiha. So, ang pasabot niya, mga igala, tanggalo na ang tao, nga naadiha. Paminawa gani, ha? I don't know kung pariyabat ang nasabtan, pero paminawa ni para ikaw po mismo, makahinoklog diha. Sige, kuno ba? XFM
1: Katropa. Follow up. May nakikita po bang pangangailangan ang Malacañang na repasuhin ang mga patakaran sa pag-withdraw at pag-monitor ng confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers?
2: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas. Kung malinis lang.
0: Kompleto na. Naari na bawas, ana? Okay niya?
2: Wala.
0: Balik ka, Maygab. Kung malinis lang ang tao. Wabi, mga igala. Grabe nga insinuation. So, you mean, Auntie Claire, mahugaw, no? Hugaw si BP Sara. Madumi? Asa man ang kuan sa Tagalog mo? Tama ba, madumi? Yung ba ang ibig sabihin mo, Ed? Sige daw, padayon daw.
1: Ahensya ng gobyerno, kasunod po ng naging testimonya ng dalawang bank managers.
2: Katulad na aking sinabi, kompleto sa ngayon ang ating batas.
0: Sa ngayon, ha? Na may plano, na may tanggalan? Na may plano iban-ibanan? Gamay ka kompleto magka sa ngayon. Go!
2: Lang.
0: Kung malinis lang. Kung malinis lang ang tao. Go!
2: Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. So kahit sabihin natin na may batas pa kung papaano ito i-withdraw, magkano lang ang limit na halaga na dapat na i-withdraw, hindi pa rin ito masasagot. Hindi pa rin ito ang solusyon kung hindi magbabago ang tao na maaaring nagnanakaw ng pondo. Ang dapat nating ripasuhin ay yung mga tao na merong intensyon na gumawa ng mali sa pondo ng bayan. Yun ang dapat natin na pahintuin.
0: So, ang sipasabot ni Auntie Claire, be? Kamu ko noy sabot. Wa daw tay problema sa balaod, no kundili ang tao ra gyud mga higala mo ay problema ko.